0: kakas na sang systems loss, ha? Charges sa kuryente. Ah, labutong tagbi ang kapel ko. Ha, mga katropa regarding dire, no? Ibaloon ta ko na ano man na ko na ano ining systems loss. Pila gid ang gina-charge mga kaabyanan bali kwan, no? Anong kabugat ini para sa mga konsumidor nga naga-konsumisyon?
1: Ayoy!
0: Sunod sa kay Pangulong Bongbong Marcos, ah, hindi man kuno sala sa mga consumer, no, nga may ara sang systems loss, ah, gani hindi man makatarungan nga sila ang magbayad sini. Ah? Therefore, we the people request, no, ambal niya. We demand for the immediate amendments of the IPIRA law and to prohibit charging systems loss against consumer, including the value-added tax. Oh, ilang taon ta ni ha, mga katropa? Ano yung mga good points kahapon to ha, nga ginpalakpakan? Mga katropa? Ang iban pagida, at pato na to na, dari sa ton sa pagpangalagad, mga kaabyanan. Lakit na ang inyo sining mga mensahe, ang inyo nga mga reaksyon sa liwat ang aton pamangkot sa inyo. Ha? Kung hatagan mo grade from 1 to 10 ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, 10 ang pinakahayes ha, pila ang ihatag mo nga grade kag nga ah. Support your answer. Ang mga kwande, tiyan mo nang butang ta sa ruleta, mga ma-react di ha, ibutangan nyo man sang sense. Ah, para nami man aton balitaktakan, mala nyo may punto mang kamuda. No? Oh, pares kay nini, di Latina. Oh, mali na wala, tupa, puro pangako, ha? Nga wala man ginatupad. Oh, nag-react siya, pero why siya grade? Oh, hindi madala. Eh, dapat, mati isa pamangkot, ha? Mati isa pamangkot. No? Ang pamangkot, ha? Pila ang hiyatag mo nga grade? Before, then, i-support mo ang answer mo. Ang way ga sa gagakwanda, ang way nagasunod sa pamangkot, no? Way nagapamati, hindi ka mo madala sa ruleta. Ang sample nga mayo, ariyo, Rafael Digno. Ang bal niya, 1! 1 lang, 1% lang. Kay sugid, sugid malang na, wala, panan niya matuman. Na, yeah. Okay, ginatag niya lawang, one mo. Wow, grabe ka man imo ya. Kahigpit man sa imo. Kung nag-teacher ka, guro, damo, estudyante mong lagbong.
1: Ayoy!
0: Saan mo gigin pa? Saka, bisyan tres lang. Grabe ang tao ni nga. Ari pagid naman namin nga, kung ano, bawari pagid yahu. Pirti pagid. Jab anunoy, negative one.
1: Ayoy!
0: Negative pagid saya. Amba niya, negative, buwan na, pigado. Damo na kuging subong, kagatam, anak ka delikado, subong maglakat-lakat sa dalan. Wala na tupa, parikoy. Ha? Puro na lang, pasa.
1: Ayoy!
0: Amba ni Michael Artatis Acer sa 1 to 10, guro, 8, kay may 2 years pa man sa nga nabilin. Sige. Okay. Then ambal ni Nini Bakas din Latina ginpangkasuhan ng mga kontra si administrasyon kay gusto nila masunod si Asiatanan Asiatanan yung mga senador. Si BBM man lang ang leader sang mga buhaya. Ang rate ko duha lang sa iya. Kwan man mati. Perte ka bagit ni Mother Ilma ho.
1: Ayoy!
0: Si Ma'am Susan Dlon niya puro lang sa wakal-wakal base wala man na tupa. Sige lang bala. Regredi nyo lang. Sa akong Sir Jobs, duha lang gid. Kay wala iya ginatalakay ang mga adik. Ambal ni Ma'am Amy Bilgracia Tandog ba? Mga kwan ni sila yahu. Ano tawag mo gani sila katropang Jason ng mga kwan maghatag grade? Mga... Ano gani? Ano ganing term? Bayo pa sinini bakas nila tinya 5% lang sira. Hindi gani siya ka presidente siya, siya pamilya kag siya kaibigan, presidente siya sa Pilipinas pero gati na as man tanan nga mga balaklon. May 5%. That is nakalabot sa 5. Mga buraot. mga buraot kuno mga green. si taas grade ni Gina, 8 ako niya tag nga grade because of economic relief due to removal of systems loss and charge on electricity. Pero wakal lang na ha, way pa pa ng patupa. No, sino De La Cruz pa rin niyo? 1% lang ang grado ko sa iya kay ginkuha niya ang bat sa kuryente. Gani may 0.1 may point 1% pa siya ba? Kuno ay to ang bat ko ay zero na gid siya. Ayoy! Mga bagit-bagit kamuya. Solomon Antonio sa akon tulang. Ay wala niya natalakay ang parte sa shabu. Kung maubos o kung hindi. Sinunoy Aligano, niya 3 lang ako na. Kay daw hindi ako ya makontento sa ginapang hala. Laban, puro lang pangako.
1: Oh, no!
0: Okay. Si Marilyn Ibaos, Pinis Pantilaga, wala ko ka pamati, Sir Job, kay nag-brand out this episode. Ay, kung hindi pa madala, ngalan mo din.
1: Ayoy!
0: Si Marilyn Villar, basa, doa lang kay daw promise lang, permi, wala tupa, ah. Be reasonable man ka mo, ha? Kwan man. Kay musok bearing 1% ha, kay daw amo kaga amo na lang da Japan no. Si Ma'am Edna malabo na iya magpanubo niyang kuryente kag ang gasolina. Grabe. 5 out of 10 kay damo ang palakpak bo hambal ni NB Labin Raho. Igo taga sa Kapis sayo. No? Hambal gapo ni BBM ang mga nakatapos grade 12 nakakita nakaulubra daw hindi gani kasulod sa obra ang mga 4 years course ang mga kaga mga board passer ob na no man ara sige hambal ni Ma'am Edna Gillion Borres ang rate ko sa iya mga 3 kay laban promisa lang wala man tupa. Okay, ang iba na 3 lang ako na, kay puros pangako lang iya ubra, bal ni Eric Bering. Pantilaga, wala ko yata nga grade Sir Joven kay nang brand out ni Samon kahapon. No? Melissa Bonvenida, 3 lang sir, kay puro lang pangako, wala man mihura. Grabe ah. Anali Bukala, bakila Sir Job, duha lang ang rate ko sa iya. Wala pulos na suna, dugay-dugay na iya pag presidente. 20 kilos nga bugas, wala pagid na ganit, tupa. Kagang langis daw, nagsinaka pagid, Sir Jobs. Mga bagit-bagit, gidi ako. Negative 1, kuris-kuris, nga suna.
1: Ayoy!
0: grabe man ka mo, ha? Si Jing Libay Doloso. Good morning, Sir Joven. Kung sa akon, 0% gido. Pero mapakulong siya Sir Maldes base baka up to percent nang up to kasi bang saka no. Si Nanette Bertoldo, para sa akon 1 lang kay wala kuya mabatsyagan ang 20 kilos ng bugas. Humble niya ko, no, damo na nakakuan, pila na kamilyon to. Sa pila kamilyon, Nanette Bertoldo, ay ginti mo? Ta mo lang, Gid. Sir Job, ang nagakontra kay PBBM, hindi pag-ilista sa pagnubo sang electric pila.
1: Ayoy!
0: Pari si Teacher Eileen. 5, hindi patas maghatag sang ayuda sa tawo. Puro nagidlang purpose, kag indigent ang ginapanumdom sang gobyerno. Gadaw sila lang gidya, abi ang ginabudlayan sa pagpangabui, husto. Sabagay, no? Ang middle class, why gid? No? Abi nila kay middle class ka, why ka nagidagagunto? Damo gagunto.

0: One lang ah. Kung kay wala man tupa, iya pangako.
1: Ayoy!
0: Sa college, pasar na ina ang 3. Ay, ang pinakataas ta, 10 eh. 1 to 10 eh. Ang pinakataas, 10. Pinakadubo, 1. Ay, ang ibang 0. Pag hindi ako, sobra naman kamuya. Sa effort lang to pag-obra sang speech, why gin ninyo gin consider?
1: Ayaw!
0: sa pag-obra sang speech, tapos sa pag-speech niya, bo, taga-tagain nyo man, hustisya man.
1: Ayaw!
0: Hambal ni Tay Musok. One ah. Kay wala niya ginadumdom ang mga senior.
1: Ayoy!
0: Huwag enjoy ko din subong sa mga kuminto nila. Oh. Kagang utang sa Pilipinas, nagadinugang na lang. Si BBM ang nagapungko. Wala pa ko makaapo. Kay Saldi may utang na.
1: Ayaw!
0: Na pressure mo si katropang Salde Maderhaw. Pa-enjoy ya, anay. Oh, galing, amugin na yung mga lula. Magusto na ganyan makaapo. Delikado na ganyan subong, sir. Si administration, kay Bishan Adlaw, ano gabi. Damo, nako gangs dala nun. Nambal ni Nini, bakas, dilatina. Ho. Daw alang-alangon pa, kay may revision pa to sang speech gani eh. Kay Mitch Zumel Fabiana, 1% ang Sir Jobs. Naging worse ang Pilipinas, mahal ang balaklon. Tanan, kagdamo, krimen, gadugang lang ang problema sa Pilipinas. Okay, ang iba naman, bo, nawili ko't binasa, nag-enjoy ko ah. Ang iban. Yari bo, ang 5 ko, katropang Joven, para lang na iya sa effort niya sa pag-deliver sa speech. Kay hindi man siya ang nag-ubra sang iya script. Ay, grabe, oh. Sige. Si Jabanuno, negative 0. Huwag na kayong umasa na talakayin niya ang droga. You know naman. Kayo talaga, oo. Si Lisa Degala, 3%. Ang score ko kay PBBM, ah, sa zona niya. Pabalik lang iya type, ah. Okay, sige, karoon naman ha. Damo ka muga. Nami gali ko na ipada katropal. Hashtag ang kwan nyo, hashtag mga comment nyo, katropaleta. Tanan nami, manggali, no? Gari react, manggali tanan.
2: Bullseye!
0: Sige, ang iban, karoon, basahon ta. Diri sa ton sining pagpangalagad, mga katropa. Oras, las 8:16.
3: XFM.
4: XFM.
5: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sunthorn Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
8: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
10: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: XFM.
4: XFM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain.

0: Ang tama, sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hala, ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: X FM.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan
7: at masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upotugin sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
8: sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: X FM.
1: X
2: FM.
8: Cellphone Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagluta tayo.
8: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
14: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: XFM.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sunthorn Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Sunthorn at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix,
9: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea
13: sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang galang katikati.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Si Sairan isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
10: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
11: Ang hihita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
12: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
9: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
10: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
10: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
9: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
10: The secret of health.
9: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
9: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: The secret of health.
9: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
10: The secret of health.
9: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
10: The secret of health.
9: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: XFM.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: XFM.
4: Santon Plus Gold.
14: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
4: Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
15: Pinahusay.
4: Santon Plus Gold.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
10: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Visionex! Marami na ang natulungan!
19: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
10: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
12: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3.
20: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
24: Chronic pain?
25: Ang sakit!
24: Mag-assisted pain.
25: Muscle fever.
24: Acute pain.
25: Kahit ano pang pain.
24: Basta pain.
25: Mag-assisted pain.
24: Kangkarang pain.
25: Fast and safe.
24: Assisted pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Assisted pain.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Hala! Ka-exciting!
29: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. Up to 100,000 winners. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
30: Casino Plus, Plus, Plus.
29: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLDMKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@bancor.ph or call National Problem Gambling Hotline 028-248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
31: Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katupa, exciting!
4: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na ginatiguluhan.
5: Endless Love.
4: Lunes, tubtob Biyernes, Las Jess, tubtob Las Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sini nga pala tuntunan ng oras nato nalas sa 8:46. Sa gihapon nagapamatay kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Opo, sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco.
0: Bullseye.
1: Okay, sa mga late tuners naton, sa mga bago ng bukas, ang ilan sa nga mga radyo ka nagatutok diri sa aton sa nga pala tuntunan.
2: Good morning!
1: Naga syempre sa mga katropa onliners naton sa gihapon nga nagatutok. Diri sa aton sa nga pagpangalagad, no? Bastante ang data. Bastante mga kabinang internet.
2: Good morning!
1: Okay, once again, welcome ha, diri sa aton sa nga pagpangalagad mga kabinan sa aton sa Martes nga edisyon. Oras anay, alas 8:47 ang ining oras ang builog nga ginadulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: Bullseye.
1: Okay, ang ining bahin builog man nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga kabin, atensyon sa mga katropa naton. No? Nga may mataas ang cholesterol.
3: Oh no.
1: Kung mataas ang cholesterol ba, tama ka delikado. Ha, mga kaabyanan. Kahit ang cholesterol pwede na magbara sa aton sining mga ugat. No? Kag ti delikado. Ha, delikado ina sa high blood kag heart attack.
3: Oh no.
1: So mga katropa, ang garlic kag mangustin sa Santon Plus Gold nagabulig sa pagtinlo sang mga ugat, sang dugo nga nagapanubo sang bad cholesterol. Amo na dapat amligan gid ang aton sininga kurason pinagi sa bulawanon nga protection. Santon Plus Gold. Ang kaysa Santon Plus Gold sigurado ikaw gid ang una.
3: Yahoo!
1: So, inom kita ha, isa tub-tub doa ka kapsula mga kaabyanan sang Santon Plus Gold. Kag sa aton sini nga pag-inom mga katropa, hindi lang naton pag-ihaboy ang empty blisters, no? Kay ang empty blisters saranggit naton ina nga mapasakop, no? Magamit bilang proof of purchase sa aton sini nga promo ang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Okay? So, kayang isa ka empty blister pad, no? Sang Santon Plus Gold, mga kaabyanan, ang pwede gina ton magamit. Kag mapasakop, no? Kay 3,000 pesos ina ang kung mabunutan ka di, sa grand draw, bao, may 20,000 sa third prize. May 30,000 sa second prize. Kag 50,000 pesos sa first prize. Hindi kita ka mga pumatumpik-tumpik pada, no? So, gamit na ha, kamag-inom. Adlaw-adlaw, sang Santon Plus Gold. Available ha, sa tanan niya outlet, sang Mercury Drug Stores, no? Bisita lang kamuda, no? Pangitaan nyo lang da, sa kan kung may Santon Plus Gold. So far, sa paglibot natin sa mga Mercury Drug Store, diri sa Roja City, available ang Santon Plus Gold sa ila, mga katropa. Available man sa The Generics Pharmacy, sa South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Generica Drug Store, kag sa mga suki ninyo ng mga butika. So, Santon Plus Gold.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sa mga nagapamangkot, kung ano pa gid ang iban nga mga proof of purchase sa aton sininga Santo na next sa family bulibong pa-premyo. Okay, so pwede mo nyo mapasakop ang isa ka empty blister pad sang premium D3. Okay, kung nag-ako na muna naman ginagamit yung supplement, no? So, blister pad man, then we have also the Turbo Dietary Supplement for Men, duha ka empty blisters ang kinahanglan. Kagang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, no? So kinahanglan naton 5 ka sachet para may ara kamo sang isa ka entry. Sobrohon nyo lang, no? Kung kompleto na dang empty blister pad, empty duha ka empty blisters sang Turbo, 5 ka empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix, isulod lang na sa sobre. Ay, dapat butangan nyo gid pilit, ha? Hindi mag-alalawas tong ato sa sulod. Ah, kay magkulang na karon pag-isip, karon magkulang ay DQ, disqualified. Kanugon.
3: Oh no.
1: Diba? So, sa guwasang sobre, sulot lang, ah, kumpletuhon nyo man hindi dapat, no? Kay part of part ni isang mechanics, mga kabyanan. So, dapat ara ang promo title Santo na Next FM Libulibong pa premyo. Ara man ang kumpletong nga pangalan, kumpletong address, ang proof of purchase nga gingamit o kung gunsulod sa sobre, ang contact number kag pirmahan. Then ihulog ang inyo sining mga entry, syempre sa mga designated drop boxes naton mga kaabyanan. Ihulog ang inyo sining mga entries, no? Syempre ang may naton diri sa XFM Broadcast Center, ari kita sa Chico Street, no? Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Rojas City, no? So ang Chico Street, tadlungon nyo lang na inang may pasaka, may antena sa babaw, saka lang kamo, hindi maguya-huya, no? Kwan lang na, doon nag-exercise lang kamo gamay, ah. Oh, kanto lang kamo din sa may gray nga gate, no? Ang gamay nga gate, pwede nyo na itulod, no? Medyo matulutig, abin nyo sarado, pero bukas na. Okay, so kang ihulog ang inyong mga entries, panoktok lang kamo, hindi kamo mag-expect nga, rin kami katambay sa guha, kaya ang amon mga obra, rin di sa sulod. Oh, kasi may nagkakantudi niya, nagbalik ko katropang Jubin kay Wai Mantao sa guha. Wai man kami ka-opisina sa guha, ari kami tanan sa sulod.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Muna akong kaisay, kung nagkakape-kape kami da, kakaon-kaon, diragin na kami sa guha, kakaon-kaon. Pero kung nag-obra kami, oh, diragin na kami sa sulod. Alright? So, panuktok lang kami kay bukas mo ni mga pirtahan na mundiri. And also, pwede nyo man mahulog ang inyo sining mga entries dira sa may Banwasang Pontevedra, dira sa Jens Drug Store, no? Jens Drug Store, ara sila sa public market sa Banwasang Pontevedra. Then sa Panitan, ang aton sining Dropbox Center, ara dira sa RB Butika sa Panitan Public Market. Kag sa Banwasang Panay, ara dira sa Super K Drug Store sa Poblasyon Ilaya Panay Capiz. All right? So gani sa mga katropa naton, ano pang ginahulat nyo? Aba, eh pasakop na. Sa aton sininga Santo na Next FM libo-libong pa-premyo. Ini isa ka pagpasalamat sa aton sininga President and CEO Doc Rimilito Oy sa padayon nyo nga pagsakdak paggamit mga kabinan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, no? So we all know nga ti hindi man kamo magamit sini kun hindi man epektibo. Ang iban din gani tinuig na nga nagagamit mga kabinan, mga katropa sang sini nga mga produkto bangod sang kaepektibo. Syempre, kaga of course nagapasalamat man si Doc Rimilito Oy sa padayon nyo man nga pagpamati kag pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas. So duha na kita katuig mga katropa and ti grabe gid ang inyo sining support nga ginapakita man mga kaabyanan sa aton. That's why ngiti we have this kind of promo kagiban pagid nga mga pakulo, no? Bilang pagpasalamat man sa inyo mga kaabyanan. O pareha sini sang aton katropaleta, di ba? Mati lang kamo, like, follow, share, subscribe, o bunutan kamo kundi magamit nyo ang mga produkto mga katropa. So madabog nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, les 8.55, dari sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan, sa ma-refresh lang ako sa aton sininga pamangkot. Mga kaabyanan, mga katropa, no? Pamangkot naton sa mga nakapamati sang zona kahapon. Pila ang ihatag nyo nga grade? Sa kay Pangulong Bongbong Marcos, no? So 1 to 10 ang pinakataas, 10 ang pinakanubo, 1 kag nga okay? Sa muna nga ton nga pamangkot, okay? Ba, for example, mahambal ka B o 5 lang. So bangod sang sini nga rason. O kung gani mahambal ka 8 kay na mi angid ko sa iya magala lawag sang speech. Okay, bahala na kamuda. Okay? So sige ha, diri sa aton sining pagpangalagad si Connie Figueredo. Blessed day to you Sir Joven, watching from Sitio Ilaya, Barangay Baliwagan. Thank you so much sa free nga radio. Sir, kay hoping madula na ang systems loss nga gina charge sa consumer sang electricity. Okay, so si Ma'am Connie Figueredo nakakuha sa aton radio, naka avail man sa aton radio ho. So salamat gid ah. Si Ma'am Natalie Escalo na Badones, gamay pa lang entry ko ah. Ako nanay padamuo na. Ako nindon ang kape nga Santo na. Oh sige Ma'am. Damo ka naman ah. Okay Siron, no? Good morning katropang Sir Joven, pa shout out lang. Okay, kay Toto Bal still watching. No, kay Crystal, ang rating ko kay BBM 10. Wow, perfect 10. Kay nakasulod si Mother Maria sa livelihood programo kag senior citizen kag sa 20 nga kilos nga bugas. Nakabakal kami ya. Mayara man na tuman ang presidente ni BBM. About sa disaster, kaso ang ara man haga ano ni gapungko sa government, amo man na ang gapatuman. Kaabil gali, damo gali na abil si Mother ni Crystal Libardo. Sana all. Di ba? Okay, Sir Joven, sana bumaba ng bigas lahat-lahat ng mga bilihin. Ba ni Mother Virginia Taglay Ropa. Okay. Si Leonard Bacanto, niya nag-deliver pa kami katropang Joven. Why problema? Ari mo na na ding imo, sininga kwan kadto ilang di. Okay? Sige, si MJD pa shoutout kay pa shoutout SM kay Divine Grace Holbiogo kag Prince Julian Delphine. Hala sige, gamitan niyo na ng radyo ni Lula niyo. Nagalugo bo ang bullseye sa Milibili Roja City ho. Sige ha. At least magamit nyo na. Kay Tess Taborda, present, Ludi, oh, good morning. Okay, sige ma'am. Salamat sa pagtutok. Ang ratings ko kay BBM, negative na zero pa. Grabe man. Pinagmamalaki niya, 20 kilos ang bugas. 20 ang vanport siguro. Grabe. Mapintas man mga, kuano. Okay. Happy birthday, Father Neil. God bless. Sige. Sorry naman, na-late lang. Ari Dabi ang dragon. Hambal ni Noy de la Cruz pa rin nyo. Pwede ko bailuhan ang rating percentage ko kay BBM? Kung dalon ko nila sa lista sang ayuda, shout out sa mga barangay official sang Indayagan mayon. Hi! Uy, why ginta da? Sabi ba? Nanet Bertoldo, wala agad ka tropang Joven kay Baum. Nag-amantiner na lang kami sa bahay nga taga 115 di ang gantang sang bahay nga bugas. Bahay pa na, sir. Ay. No? Mahal mo nabi bugas. Sabong, kung gusto mo mga special rice, ba? 55, hasta 58 ang presyohan na, man. Okay. 5 ko para sa 10% nga SSS pensioner kay Ligad, nagtupa man ang iya 3%. Ayoy! Ambal ni Dasnil, 5% lang job kay nakatilaw man ko sang 20 nga bugas galing dapat ato Canada sa NFA, alas 3 pa lang sang aga kay laban na ang pila.
3: Oh no!
1: Kabalidya gid man, pero hindi man tanan. Okay, sige ha. Okay, daligid lang, check ko na yung patrol. Lara na sila. Sa presyo, anay, isang produkto itong petrolyo, anay. Daligid lang ha, kay check ko ang patrol na ton. No, kamusta hunta, pila presyo, anay, subong sa petroleum products tadi ho. Matapos mga kabyanan ng ining oil, big time oil price hike para sa subong adlaw mga kabyanan. Grabe na gid ang presyo, di na gid mabangbang mga katropa. akon to angkar-angkar gin pa tambay ko anay kay daw ka sakit gid sang presyo muta. Pila ng diesel subong balik na 90. Ang kwan 80 naman eh. No, may 80 na guro ang kwan ay. Ang gasolina ay. Check ta si katropang Elmer Estimar. Live report.
4: Katropang Joven, subong gani nga atlaw, epektibo ni ang panibag-o naman niya sa presyo sa mga produktong petrolyo iniman sandig sa gipagwa ng mandato sa Department of Energy upon DOA subong nga alasay sang aga wherein gipatuman na ni sa pila ka mga gasoline station diriya sa sunod sang Rojas. Now sa tonsiling nga paglibot katropay tubel or sandig na diri sa sining ipagwa ng mandato sa Department of Energy ay nga paribago nga sa aka sa produktong petrolyo partikular sa diesel ang mayara sa 7.32 pesos. So muna 7.32. Ang gasoline naman 6.80 pesos size 80. Sa kerosene ang mayara sa 4.22 pesos per liter ang panibago naman nga saka. Now, sa tondre nga paglibot sa pila ka mga gasoline station diri sa siyudad sa Rojas, pirin sa Maribert Corporation, ang ila sining sa karon nga kurudo ang may presyo nga 83.50 pesos. Ang gasoline naman, ang special, yara sa 75.60 pesos. Ang alided 74.60 pesos. May balaan nga ni ang Maribert Corporation sa Subong Adlaw amunin may pinakabarato nga presyo pagabot niya sa kurudo kahit sa gasolina naman. Now, pagabot naman sa Sea Oil Company, particular dream ang sigap po sa may barangilawaan, ang presyo sa diesel yara sa 88.50 pesos. Ang gasoline naman, special, kara sa 82.40 pesos. Ang unleaded, kara sa 81.40 pesos. Sa Flying D naman, Corporation, sa Bangin, sa Pueblo Terminal, ang diesel sa karon, kara na sa 88.30 pesos. Ang gasoline naman, special, kaya sa 81.40 pesos. Ang unleaded, kaya sa 80.40 pesos. Pagabot naman sa Petron, sa Barangay Lawaan, Sigapon, ang diesel naman, kaya na sa 90.90 pesos. O, naglabot na 90.
1: Grabe ba? 90 na? Sa Petron, ha?
4: So, sa Petronic Katrapay Dupin, ang ilang sining turbo diesel, yara pagid sa 93.90 centavos.
1: Mm-hmm.
4: Day 3 na gani. Ang ilang sining special gasoline, 82.40 pesos.
1: Mm-hmm.
4: Ang ilang naman yung unleaded, yara sa 81.40 pesos. Pareho presyo sa Petron kagang ano, ang Flying D.
1: Hmm.
4: Now, pagabot naman kay Tropa Juben, nagmahal-mahal pagid, alinta sa Petron, ari naman kita din sa Shell,
1: nagmahal-mahal. Bawo inaya, surebol ginaya kay why ginis layaga kuan lain, medyo layo ginang ilaga agwat kay Tropang Ilmer, no?
4: Oo, dako. More or less, sara ginaisa pa, no? Sa 2 kapiso, 5 kapiso.
1: Bawa.
4: Ang ilasin nga depresya man. Ang ilasin nga fuel save, or ang diesel, kaya sa 92.80 pesos.
1: Hmm.
4: Ang ilan naman sa inyong B-Power Diesel, malapit na lang sila, 98.60 pesos.
1: Agay.
4: Ang ilan niya, ang special gasoline, 83.90 pesos. Ang ilidid naman, kaya sa 82.90 pesos.
1: Kung yapon
4: ng diferensya.
1: Gani. Sa Caltex, amo ni Mike. Magambal ka kung duha na lang ka gasoline station ng bilin Shell kag Caltex, ma Shell na lang ko. Sakit pa ganyan Caltex, no?
4: Oo, sakit pero pili ang ila sini nga kwan sa karon, wala ni stock ko, wala presyo. Ang ila nga gasolina.
1: Mm.
4: Kay 00 eh, at yung pamagkot-aw
1: na. Pagurot, ubos na guro yung stocks nila.
4: Oo, wala na nag-refill pa kay nagbahala man. Pero ang ilan sila nga presyo, ilan sila nga diesel katropag Juven, kaya sa 95.40 pesos. So, mula na, ang ilan sila nga stock sa karon, ang muling diesel, diya sa pag-abot kaya sa Caltex Company, nga isama sa mga gasoline station, diya sa Sunod sa Rojas. Kina, agap ka rin tugong, nakahingagaw, tayo sa 83, ya.
1: Nakahingagaw, nakahingagaw? Lipat ka kahapon eh. Pinabangkot ko si Katropang Aira, sinya lala, sir, wala, sir. Sin ko ibi, lending budget, kaya agahan pa na buwas kaya para makahingagaw.
4: Kahapon, abi, Katropang Jubin, pagpatak pa lang yung alas dos mo, grabe ng pila.
1: Kahapon, actually, matughong mangkutani. Galing kay tinagbalik ko dahil yun, kay may sona, wain na ko, paglabaw ko sa mga kwan, baw, grabe ng pinilahay na. Ang iban, early pa lang, pila na Katropang Ilmer mo. Kagkagabi, pag-ed. Ay, sus. Pwerte.
4: Informasyon, sabi gani, pero sabi niyo, bla, talawig, galapaw gani sa, kwan eh, may galapot sa may, kita na to sa, ano gani, natang injap. Unit up.
1: Ay, makin mo na. Grabe ka gabi. Amal ko gani gabi. May ano man, sa syudad man. Ano, traffic ka. Bo, ang pinili. Ay, galing sa mga gasolinahan. Ano, malangga box office sa pelikula man.
4: Amo na gani. Doon rin ka sumana, nga sunod. Ang pagkasyon ay katropa jubi. Matandaan na ito nagligat ng mga sinmana. Anya presyo sa anya diesel man, I think, kung di tayo magsala, yara sa 5 tubo, basa yung peso sa gisaka mo, or nakalabot, kani katropa jubil eh, anya presyo man, sa gisaka, sa yung tinaliktan nga sinimana. Iniman sa Japon, bangod man sa nagapatayong nga tensyon sa Middle East, katropa jubil, so sa sininga pag sinaka naman, sa anya manya presyo sa produktong peto.
1: Pero din ang pinakabarato, Subong?
4: Tama Revert Corporation.
1: Okay.
4: 83.50 ang ila sining nga presyo sa nga diesel sa iba niya. 98.90.92 pero sa Revert 83 pa sa Japan. Ang gasolina nila si 25.60. Ang iba niya 80.40 pesos, 93.90 or 82. So, that ko, di man ang difference, sabi. Pero, ang Maribert Corporation, Katropa Juven, may baluan nga rin yung alauna pa niya nagpatuban sa pagbagong presyo. During mga ginapapanaog na pagsaka naman, mga produkto petrolyo, nag-alauna niya sila sa ngapon, magpanubo man o magpataas, ay epektibo na yan.
1: Sabot sila yung manubo pa sila subong eh?
4: Oo, manubo pa subong, pero I don't know, karon ay kung basihan tani sa presyo nila nga 83 idugang tani 7 pesos sining magano bin tama ni ang ila sining nga presyo nga Tropa Juven pagabot niya sa diesel ang sa gasolina ay laban-laban mag 81 na ni so far subong aga sa liwat ang Maribert Corporation ang may pinakamanubo nga presyo pagabot niya sa mga produktong petrolyo driman niya sa siyudad sa inya, Rojas. So, pagkita ko, Juven, namo sinin ito ng madulong update ng kanan sa mga pinakalites nga presyo sa mga produkto petrolyo driman sa siyudad sa Rojas at sa ibang pagiging mga kabanwanan sa probinsya sa inya, Capiza. Para sa pagpangalagay sa programang Bullseye, sagya po na ko si Katropang Ilmer Estimar, ang katropa mo.
0: Bullseye!
1: All right, panabong salamat ka, tropang Elmer Estimar. Update naton sa presyohan na isang produktong petrolyo sa mga gasolinahan, diri mga kabinan sa siyudad sang Rojas. Pero sa mga kabanuhanan, no, hindi nyo pag-ibase yan, no, ang presyo sang inyong produktong petrolyo diri sa Rojas City. Medyo mulo barato kami diya sa siyudad. Ikumpara mo sa mga kabanuhanan, medyo mahal-mahal na daya. Kung gusto nyo makabulo barato, kanto ka mo doon sa city. kung doon mahal na sa inyo, kanto ka mo sa city. Para pagbalik nyo, amo-amo lang eh.
3: Ayoy!
1: Amo-amo man ang presyo, mga kabiyanan. At least, kung may giya ka mo, nugay anay nilaray. Ako gani ho, siling ko, ay ko na gani, gamit-gamit man tong akon nga angkar-angkar ho. Siling ko, tambay ka anay, da, mamotor ko anay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, siling ko na masakit, nag-adjust bulsa. Ang ining, kwan, ang ining, ano ni? Presyos ang produktong petrolyo, mga katropa ho. Okay, mayong aga, oh, katropa. Oh, mahal naman ang gasolina, kahapon, ang pila, daw may ayuda lang. Amo gani, no? Gatrapik gani kahapon. Galabay ko sa kwan, matugong ko. Kaya ano oras na ako dinaghalin sa station? Do mga alas 6 na guro mo? Oh, siling ko matugong ko, abe. Aba, oh, siling ko. Ah, magamuning pinilahay. Hindi, kwan eh, mabutan ko ano, medyo kwan sa ni, pila ka oras, guro pinilahay. Tin man ang ibang nga daan, may pagpatughong katropang Jason nga itong may gamay lang. Ay, tiduro man ang ginapatughong nila mga kaabyanan. Okay, sige. Libu-libong gas station sa buong bansa ang nagtataasan na ng presyo. Libu-libong pang, pang masasara dahil kulang na ang supply. Why man na, bastante man yung supply. Pero ang mga punto da, mahal gidya eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige. Ang iningabahin, ang oras naton, last 9:12. Ang ining oras, bulong nga gradulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige. Sa aton sining pagpangalagad mga katropa, i-check ta report ni katropang Christine Dayan Ropa. May kang tanan mga kabinan sa sining pila ka mga importanteng punto kahapon sa sining State of the Nation address. Sa naton sining presidente mga kabinan kahapon ng adlaw. So nagdugay ang iya sining sona mga kabinan sa sulod sang isa ka oras kag 26 minutos sa lima ka sona ni Pangulong Bongbong Marcos amuning pinakadugay pinakalawig ng mga kabinan nga sona kay kun balikan naton ang sona

0: may 1 hour and 22 minutes ang kalabaon, kagsang 2025, 1 hour and 11 minutes ang kalabaon. Kahapon niya, ginurasan na tonto, 1 hour and 26 minutes mga kabinan, amon yung pinakalaba nga sona sang aton sine nga presidente. Ano ang mga importante nga mga punto? Mga kabyanan kahapon nga adlaw. Check naton report ni katropang Christine Dayan Ropa.
1: Live report. Live report.
2: Yes, sa katropang Joven matapos gani ang paghatagman sang report no ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang State of the Nation address kahapon nga adlaw. May pila siya no ka mga important man nga mga punto o kon balita nga yagin pakigbahin diri sa aton no katropang Joven kun sa diin ang pila ka mga highlights sa mo ang pagbato sa korupsyon pag subong man sa ekonomiya, agrikultura kag seguridad sa pagkaon. Subong man nagpakigbahin man siya sa pila ka mga impormasyon may kang tanan sa ikayong lawas, edukasyon, infrastruktura kag disaster preparedness. Ang kasulhayan kag seguridad sang pungsod, subong man west ang may kang tanan sa West Philippine Sea. So yari ang pila ka mga nagapanguna man nga balita gikan sa ikalima nga State of the Nation address sa konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon nga adlaw. So sa yes ning ikalima nga sona ginapakigbahin sang presidente ang kahimtangan karon sang pungsod kag ang mga nagapanguna nga nahimo sang iya administrasyon sa nakaligad nga tuig. Gintalakay man sini katropang Joven ang mga programa nga ipadayon sang gobyerno agud mapaayo ang palangabuyanan kag sa mga Pilipino kag masabtan ang mga pagpanghangkat no nga ginapangatubang sang pungsod. So isa sa mga nagapanguna man nga topiko no sang iyas ni nga speech amo ang pagbato kontra korupsyon. So diri ginatagan gid pagtamod sang presidente nga indi niya pagkonsintihon katropang Joven sang iyas ning administrasyon ang anuman nga sahi sang korupsyon o kon katiwalian sa gobyerno. Ginmanduan man sini ang mga related man nga mga agencies nga mag-usisa kag magpatigayan sa maid-id nga imbestigasyon. May kang tanan sa mga proyekto nga ginapondohan sang gobyerno. Ilabi na ang mga flood control projects nga ginaaligaran no nga may irregularidad. So suno sa presidente, importante nga mapanabat ang sinuman nga mga mapamatud-an nga naglapas sa layi agud masiguro nga ang pondo sang bayan ang ginagamit sang tama kag para sa welfare sang mga Pilipino. So isa gid sa mga pinagagin abangan man nga parte kag ginpalakpakan gid gani no sa venue kahapon katropang Joven ang may kang tanan sa pagmention sini sa yes ni nga pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez no kusa din gin mentionar sini katropang Joven ang update gikan sa Office of the Ombudsman nga kusa din may mga gin preparar na no nga kaso o kung tumpok-tumpok gid nga kaso batok sa Anay House Speaker may kang tanan sa natukiban nga irregularidad. Kaginatagan gid diri sang pagtamod man sang presidente nga ang iya responsibilidad amo ang para sa sambayan ng Pilipino kag indi para sa iyas nga pamilya o kon abyan gani dapat mapanabat gid ang tanan nga pamatud-an nga naglapas sa layi. Sawari pamatian ta ang bahin sa sini nga information man no nga halin sa ato sa presidente.
3: House Speaker Faustino D. III and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency the Most Reverend Charles John Brown and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko,

0: Naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Bullseye!
1: Alright, nabatian ang kabahin no, sa nangin speech man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon ngadlaw, may kang tanan sa sininga issue no, sa anomalies sa flood control projects. Kaga sunod sa iya, kinahanglan niya inihimuon, no, kaya ini ang nagakadapat. Kaga apisar nga masakit para sa iya, kay syempre knowing nga magpakaisa ni sila ni Romualdez, gin banata niya ni nga para ini sa aton nga mga Pilipino o kon hindi siya ya presidente sang iya sa nga pamilya, hindi siya presidente sang iya mga abyan, kundi presidente siya sang Pilipinas. So gilayon man diri nga nagsabat no si
2: Dasig siya no.
1: Dasig magsabat si Katropang Martin, no? Katropang Joven, kaga nanindugan man ini siya nga magasunod na, kung magasunod siya no sa legal nga proseso kaga sang ayon man sa no sa kun ano ang dapat himuon, kag dapat gid ya himuon gid man ang tama no. Ang
2: pero sa no sa iya di iya kuno nga pag panerbisyo ang iya pagserbisyo sa mga pumuluyo bilang congressman, ti wala kuno sang kuana, wala kuno sang bahid sang kun ano. Di ba? Kaya sunod sa iya sunod sa kunuya, kun ano ang naaayon sa batas.
1: Yes, kaga pabayaan na lang ang ebidensya nga mag hambal, no? Katropang Joven. Tinanindugan ini siya nga wala gid siya sang may ginhimo nga anuman nga paglapas sa ligi, kaganda ini siya nga pamatud-an ang ini nga mga allegation man batok sa iya Katropang Joven.
2: Pero damo tong congressman na nagpalakpak, no? Pero basi ba sila kabalot o plakpak nila basi dugidugay. Ah, kay di kung ikaw congressman nagtinunto ka. And you're part sang sining flood control project.
1: Kabahan ka na.
2: Kabahan ka na. Ti pinatos gani kag kumbaga pinatos niya gani tong iya nga ini pakaduha. Oh, kag speaker pa. Ikaw pa yan na congressman ka lang?
1: Yes, katropang Juven. So
2: mali man niya ni Marcos. Kung madalasa kada, why naman siya sang lalagson da sa imo nga kinanglanon niya kay tapos sa mga termino. Ah, nga iya sini basta gwapo lang ko.
1: Tinlo akong ngalan.
2: Tinlo akong ngalan. Di, gawain ko di. Pero ang punto da, mga congressman nga nagpangunya, di. Hala ka mo.
1: Ayay!
2: Abahan na ka mo. Ayaw mo laban-laban na mo, gina man atabo da. And take note, sa una, itong payag ni Romualdez, nga kung sigihon, gini siya...
1: Id-id.
2: Yan, damo mo ko nabalaan. Diba, ang balya?
1: Yes.
2: Damo mo kung minabalaan. Kaganda mo siya ibuyag-yag, antaran niya nabalaan. So, ang hinding sine, sinuguray na ni. Ang lagay ba, ang balni ni Romualdez? Ako lang? Ako lang?
1: Hindi ako nag-iisa.
2: Oo, di ba, ang bal niya, hindi siya nag-iisa? So, sad yan eh. So, ang balantayan, kung saan o, mapay lang kaso. Kaya ni sugid pa lang mo. Katropang Tintin.
1: Yes, daw ano ba lang, hana pa lang. Katropang Joven. Apang sa iban pa diri nga nangin punto man, o kung na mga ginpakigbahin nga report sa ato siya presidente, nag-share man ini siya about sa ekonomiya, no? Nga kung din sunod diri sa presidente, padayon ang pagpaninguha sa gobyerno, agud mapabilin ang pagdabong sa ekonomiya sa pihak sang nagkalainlain nga pang kalibutanan nga pagpanghangkat. So diri ginatagan pagtamod sini ang paghimo sang mas madamo nga trabaho, pagganyat sa mga mamumuhunan kag paghatag sang suporta sa mga magagmay kag nga mga negosyo sa pungsod. Katuyuan sunod diri sang administrasyon nga mapabilin nga mapanubo ang ukon manubo ang inflation, agud indi to mabugatan man ang mga consumers sa mga nagatilinaas nga presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. So dako man diri nga parte sang speech ni Presidente Marcos Jr. ang iyas nga ginhatag sa agrikultura kag seguridad sa pagkaon. So sunod diri sa presidente, padayon nga ginapabaskog sang gobyerno ang suporta sa mga mangunguma kag mangingisda pinaagi sang makabag-ong nga teknolohiya, makinarya, irigasyon kag iban pang mga programa nga magatpataas ang produksyon sang pagkaon sa pungsod. Katuyuan sini katropang Joven na muang masiguro ang bastante nga supply sang bugas, utan, isda kag iban pang produktong agrikultural agud mapabilin ang kasarangan nga presyo sang pagkaon sa bug-os nga pungsod Pilipinas. Gintalakay man sa ikalima nga sona ang mga proyekto sa infrastruktura nga padayon nga ginapatigayon sa nagkalain-lain mga bahin sang Pilipinas. Kalakip diri ang pagpatukod sang kagapag-renovate sa mga karsada, tulay, paluparan, daungan kag mga linya sang tren. Sunod sa presidente ang mga proyekto nga ini ang makabulig agud mapadasig ang transportasyon sa mga tawo kag produkto, makahimo sang madamo nga trabaho kag mas mapaumwad ang ekonomiya. So ginman siya norma sini ang plano sa gobyerno nga magahatag sa mga fire truck sa tanan nga local government units agud mapabaskog man ang ikasarang sa mga ini sa pagsabat sa sunog kag iban pa nga mga kalamidad. Samtang sa sektor naman sa ikayong lawas gintuad sang presidente nga padayon nga ginapalapad man ang mga serbisyo nga medical pinagi sang pagpaayo sa mga pampublikong ospital, pagdugang sa mga health centers kag pagpalapad man sang access sa mga Pilipino sa dekalidad nga serbisyo nga pang-ikaayong lawas. So katuyan sini katropang Joven sunod diri sang gobyerno nga mangin mas madali o kun mas mahupos kag mas kasarangan man ang pagpabulong sang kada Pilipino. So diri gin hatagan man pagtamod ang may kang tanan sa edukasyon kung sa din katropang Joven ginpromisa sang presidente ang padayon nga pagpaayo sang kalidad sang pagtudlo sa mga bulutuan. Kalakip diri ang paghatag sang mas madamo nga learning materials, pag-training sa mga manunudlo, kag pagpalapad sa mga programa nga magapreparar sa mga estudyante para sa trabaho kag makabag-o nga teknolohiya. So katuyuan mas ning katropang Joven nga maka himo sang mas madamo nga Pilipino nga may bastante nga ihibalo kag skills agud mangin handa sa mga oportunidad sa sulod kaguha sang pungsod. Apang ginkuan man diri no gin sugpon man ang pagkilala to katropang Joven sa daw kaangay nangin hero bala sa so, nagluntad to nga shooting incident sa may bahin sang Leyte. Kasi din ginmentionar niya ang pilaman ka mga estudyante nga nagtaliwan, no? Ilabi na ang itong Boy Scout bala nga nagtaliwan bangod sa pag try man sini nga ilak kontani ang pertahan kaso naiguan gid no sang bala sa natabo nga shooting incident sa may bahin sang Leyte. Samtang sa isyu naman sang seguridad no ginsiguro man sang presidente nga padayunon sang gobyerno ang pagpabilin sang kayuhan sa bug-os nga Pilipinas. Padayon masudri nga pagasuportahan ang mga programa para sa kapayapaan sa Bangsamoro kag iban pa nga lugar agud mapabilin ang katawhayan sang mga komunidad. So liwat man diri nga gin apunto ni Presidente Marcos Jr. ang panindugan sang Pilipinas sa West Philippine Sea. So ginatagan pagdamod sini nga padayon nga ginadepensahan sang pungsod ang soberanya kag mga kinamatarong sini kasunod man sa pangkalibutanan nga layi samtang ginapabilin ang matalunsay nga pagpakigangot sa iban nga mga pungsod. Sa ulihing nga bahin sang iyas ning speech katropang Joven nagpanawagan ang presidente sang paghiliusa kag kooperasyon sang tanan nga Pilipino. Sunod diri sa iya ang pag-umwad sang pungsod ang hindi lamang nakadepende sa gobyerno, no? Kundi subong man sa pag unite sang kada Pilipino. So ginaganyat sini ang tanan nga magbuliganay agud to nga malampuwasan ang mga hangkat kag makuha o kun maangkon ang isa ka mas maumwad luwas nga Pilipinas. So sa kabug-usan diri katropang Joven.
2: Dugangan ko lang nalipatan mo ang may kang tanan sa electric bill.
1: Ah yes, oo.
2: Oo, tong systems loss nga kusin. Amo tong pinakadamo palakpak. Ha? Ining pagdula sa systems loss mga kabinan sa aton sining electric bill na kuan niya man diri na mentionar niya man mga kaabyanan ang tax relief
1: yes
2: sa mga middle class no kag magagmay nga mga negosyo ano pagid ang health programs ang zero balance billing ining yakap sang PhilHealth kag ining libre nga bulong then sa mga teachers ang mga promotion ang mga railway project, ang mga disaster response, no? So muna, no? Na mga napag-mentionar niya man katropang Christine.
1: Yes, may ara pagid no katropang Joven actually ang nagtrending man kagabi top gani subong ang ining may kang tanan bala sa Paxilica. No?
2: Paxilica.
1: Na, oo, Paxilica nga isa man ka inisyatibo nga ginapangunahan sang Estados Unidos nga nagatuyo man nga magtukod sang mas luwas kag mas maayo nga supply chain para sa mga advanced nga teknolohiya kaangay sang semiconductor sukon computer chips, artificial intelligence sukon AI, critical minerals kag advanced manufacturing nga sunod diri may katuyuan nga mabuhinan ang pagdepende sang pagdepende sang pungsod o kung sa isa ka pungsod para sa mas importante nga teknolohiya nga ini kagpakusugon ang kooperasyon sang mga ka updanan nga mga pungsod. So yari ang kabahin sang nangin mensahe may kang tanan diri sa Paxilica.
0: A product of the 23-member-strong U.S.-led Paxilica Initiative, the Paxilica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain.
1: All right, nabatian ang kabahin lang no sang may kang tanan diri sa PAC Silica nga trending man karon katropang Joven sa bilog nga pungsod kag mas nugid mas ninahatagan gid ni sang ano man sang focus sa mga kabataan subong no nga kun sa diin katropang Joven ginadepensahan nila nga indi no nga indi sila sang ayon sa sining PAC Silica katropang Joven. So sa na-mention naman no sang presidente ang pila ka mga ginalauman nga benepisyo sa niya mo gani ang paghimo sang mas limnibo ka mga trabaho pagpasulod sang mas madamo nga umalagi nga magapamuhunan diri sa tons ni nga pungsod pagumuad sang industriya sang AI diri sa Pilipinas kag pagpabaskog sang ekonomiya kag teknolohika akon technology nga pwede naton diri ma-apply sa pungsod. So may pila diri ka mga issue no labi na ang mga grupo kag eksperto man nga nagpahanumdom may kang tanan sa mga posible man nga epekto sini labi na sa tons nga dunang manggad no katropang Joven kalakip na ang paggamit sang tubig kag enerhiya land conversion kag posible man nga epekto sa mga komunidad mga issue sang pang-ekonomiya kag pampungsod noon nga seguridad. So
2: we will tackle that separately kay yes. Ang inang PAC Silica pila pa lang na sa mga pungsod na may ara do something 15
1: oo, limited pa lang
2: na actually nami na siya.
1: Yes.
2: No, kay daw AI kuan ina siya, no?
1: Generated.
2: And kita nato nina dito somewhere in Dubai. Pero knowing Dubai, ti manggara nun to yung pungsod.
1: Compare mo sa aton lang.
2: Compare mo sa aton. So, there's a lot of issues nga nagapalibot sa sinang AI hub nga ina, nga itukod. Kay ti isa ka dako nga lugar ang kinahanglanon and we need more energy, water and everything. Dira lang nga dahil sa Metro Manila. Kuhan ka na gani, daga agunto na gani mga tao da sa ilang tubig. Diri nga daan sa aton sa Pilipinas sa gagunto na gani kita sa supply sang kuryente.
1: Yes.
2: Ti alang-alang amula na sang supplyan mo tapos ang iban nga kuan o ay na o din ta sina makuha. Di ba so damo sa isa lang alang, no?
1: Yes.
2: So ngamang hambal sang kadaman before batunon sang Pilipinas.
1: Tunay anay.
2: Yes. Sang maayo. Sige?
1: Yes. So sa piyak man nga bahin, so damo sini sang may nagaabang kun tani man no nga ma-mentionar ini nga may kang tanan bala katropang Joven sa drugs. Mga drug pusher kag mga illegal nga droga nga lapnagon subong issue sa aton sa pungsod pang sad to say na why gid na mentionar no mga katropang Joven sa siningin patigayan man nga fifth zona sang presidente kahapon pero kung ipukumparar mo bala sang way back 2025 siya sing zona katropang Joven gintalakay niya ni no? Ang issue sa pagbato sa illegal nga droga. Sa din may na-mentionar pa siya itong pila ka mga bilyon-bilyon nga balor sa droga nga nakumpiskar nila. Subong man ang mga naaresto. Kag ang padayon nga operasyon, batok sa mga drug dealers, big time o kon small time. So subong ekis gino. Zero balance.
2: Pila lang siya naging sentro niya lang sa pila lang anay yung subong. Pero by 2 years pa man katropang Christine. No? Pero ang ginalauman kahapon sang iban, ang base lawagon niya, ang regarding sa eleksyon.
1: Oh, yes.
2: No? Barangay and SK eleksyon, pero nada.
1: Oh, no!
2: Uy, ang pako sang kwan. Pagkatapos ito, si Congressman Benitez, no? Sang Negros, ang nagpahayag.
1: Dayon
2: na gid ang eleksyon. Damo na to nga mga kapitan ngayon, gin meeting nila to, kagin paasa nila, no, nga hindi naging dyan madayo ng eleksyon. Bisya na nga to gani, gobernador, naghambal, nga bantayan ng suna, kaya base dire i-announce, kundi nadagya po, no? Tiyambal niya turnival sa niya, tiyo, sige, istoryahan ta na eleksyon, ha?
3: Ayoy!
2: Kaya wala na mention na kapag mabot silingon, wala sa agenda sa presidente, nga i-postpone pa yung eleksyon sa November 2. Ganit ka mo na, preparar na ka mo ah.
1: Ngirit mayo.
2: Ako ganit, testing-testingan ko na subong mo. Base, pamalang.
1: Te, na lang ah, no? Katropang Joven ang pilaman ka mga na-mentionar nga ako na ginbalita sa atong singa presidente sa iyas ni kalima nga State of the Nation Address. Kahapon nga adlaw ti kapon way man gani nag-attend si Vice President Sara Duterte, mm-hmm. No?
2: Ito to siya, ano siya? Parking lot. Ngalan ito sa parking lot.
1: Ang hiya lang ang designation, no, Vice President. So na ah.
2: Ang kwa ng minority. Kita mo nga nakaitong pa to sila. Dodo Adams family. Gani ka na.
3: Ayoy!
1: May patama pa to si Senator Aimee Marcos. May kang tanan sa gutay-gutay. No?
2: Kagkwan ko no. Ang ginpanghala ko no sa ngiya utod, budol. Siya kapate. No, no? Budol tong ambal niya, di ba? Isa na namang pangako. Napapabudol na naman tayo.
1: Daw matuod ang hindi presidente sa pamilya. Say na ano ang pilaman ka mga report halin sa ato sa presidente sa State of the Nation Address kahapon nga adlaw. Kag ini nga balita ang nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kung sa din may kape ka na, may bulong ka pa. Sa mga mahilig kag pirma ginaginom sang kape, pangitaan na ang kape nga namit na kag healthy pa ang kape nga natural, makabulig sa tanan nga balatian labi na sa mga hormonal imbalances sa inyo sininga lawas. So subong pala mga katropa, start your day right with Santon Plus Coffee Mix. Balita direkta diri sa XFM News Center. Kaga ko naman si katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye! Alright, panabong salamat katropang Christine Dayan Ropa. Mga kaabinan, may kaang tanan sa sining information, no? Pila sa mga importante nga punto, kahapon nga adlaw. Saging buhian, no? Nga speech ni Pangulong Bongbong Marcos sa iya sini ikalima nga sona, no? Kag kunaton sining lantawon mga kaabyanan, kadami sa mga linyada, no, labi na tong ginuna niya ang may kaangtanan mga kaabyanan sa flood control project. Kag diri gani, no, na mentionar niya ang anay speaker, ang ginmention niya gani, di pa pangalan, di ba katropang Jason? Hangambal niya ti, ha? Dating speaker. Kung naton siningalan tawon mga kabinan, matigdas, maisog. Ining mga linyada kahapon mga kabinan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. No? Pag-abot mga kabinan sa sining paghulag man sang iya sining administrasyon, batok sa korupsyon. Pero hambal gani naton mga katropa, ang dapat bantayan sa aton sining mga kauturan kay ti, hindi niya bastante lang nami linyada ta, isog ta, no? Dapat makita naton mga kaabyanan ang ginatawag naton nga mihura. Di ba? Kay hambal niya, kay kung matuod ini mga kaabyanan nga hindi siya iya presidente sang iya pamilya, hindi siya iya presidente sang iya mga amigo o kung kaalyado, no? So dapat wala siya sang pagasantuhon kung sino man. Kahit isin o siya, presidente man sa balay. Sang Pilipinas, presidente siya sang mga Pilipino.
4: Bullseye! Bullseye!
2: So, paano na, paano niya mapamatudaan ini mga byan? So, dapat makita na ton. Nga mapailan na gidya sang kaso, ining tanan-tanan nga mga imbulbado mga kaabyanan. Mapagawa ang mga bakod ng mga ebidensya batok sa sining mga opisyal, labi na nga ara sa gobyerno, mga congressman, kung sino pa da, dapat tanan madalasa. Dira lang kita yung mapati. Hindi lang ang mga kontraktor, hindi lang mga engineer, kundi tanan, pati mga opisyalis nga nagpanginpulos mga katropa sa kwarta, kag sa kaban mga kabinan sang gobyerno. So, hindi lang dapat nga maka-file kita sang kaso, dapat mapaatubang sa korte, magkalapriso ina sila para hindi na mga kabinan pagpamarisan pa sang iban.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Diri lang tama pati. Sa sining maisog nga panindugan kung may ara gid man ang aton mga kabinan nga presidente. Kaya nga aton mga pumuluyo, dugay na ni, gahinulat mga kabyanan. Isa nagkatuig since naging buyagyag ang ining flood control project pero subong pila pa lang ang ara na lupot sa prisuhan. No? Sa ginatawag mga kabinan ng korupsyon, no? Hindi ya sukatan dira, hindi naton siya masukat pagi lang sa batigdas ng mga tinaga niya da sa podium. Ang sukatan dire, kaso pamatbat. Para nga ti, ang iban magduha-duha na kung gusto gid man mga uti, mga kabinan, sa kaban sa nga ton sining gobyerno.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Ining systems loss sa nga ton sining mga electric bills. No? So, nami man eh. So, that's why yung ati dapat tunan sining maayo kag ipasar eh. No? Dapat ipasar ang ining bill. Ina, kung seryoso ang administrasyon, mga kaabyanan, may kaangtanan diri. Dapat mapadasig ang pagduso sina sa aton sininga kongreso kag sa aton sininga senado. Para mangin batayan ina mga kaabyanan, no? Kag dako nga bulig para sa aton sininga mga kauturan. Di ba? Dako nga relief ina. Kung mabuhin gid man ang ining systems loss sa kada bulan naton nga ginabayaran mga kabyanan sa aton sining nga kuryente. Paki-check sang inyo sinadira nga mga kuan bala mga bill. Kung pilang ginabayaran nyo sa systems loss mga kabyanan. Di ba? Okay. Isa pa gid sa mga na-mention na diya, tax relief para sa middle class. Nga ang nagasweldo mga kabinan sang 350,000 per year ang hindi na pagsukton sa tax. Lunami, no? Diba? Ang subong ang kwan eh, mag-less than 20,000 ka, diba? Ito pang Jason, why ka tax? Correct? May tax ka, wala? May tax ka, wala? So mag 350,000 ka ang sweldo mo sina mga kabinan ara sa 29 something, 29,000 o 30,000 na butang tabi. So dako na nga bagay para sa mga kauturan ta. Okay, kung ang sweldo mo taksan, ginabakal mo nga baka pagkaon ginagawi mo puro na lang tax. Animalist tax nga kabuhi.
3: Ayaw!
2: Di ba? So, tax relief para sa mga middle class, magamagagmay ng mga negosyo, health programs na ton, dapat pasangkaron pa. No? Dapat gani, dami nakaisip na sa inyo, nga ibawal na sa mga ospital kung wala ka kwarta, no? Hindi mo gid pwede mapatad yung imupil health mo. Di ba? Tani sa uli, pwede mo na mapatad, mato, no? May PhilHealth kami, batunan nyo kami. Kaya subong sa mga ospital, my goodness. Bisan may PhilHealth ka, kung huwag ka kwarta nga inog down sa mga ospital, mapatay lang pasyente mo.
3: Oh no!
2: Di ba? So nami pamatinan. Ha? Tanan-tanan ining mga pila sa mga pinangbungat sang aton sininge presidente. Pero kaparihas mga kabinan sang mga pangako sa SONA, so ang pabangkot subong sano kag papaano ha mabatyagan sang ordinaryo nga mga pumuluyo ining mga promisa nga ini. May duha na lang siya katuig. Sano tani mabatyagan next year 2027? 2028? Ha? Kung matuod siya nga pangulo sang Pilipinas, kag hindi saya presidente sang iya pamilya, amigo, so dapat pamatud-an, ha? Sang presidente sa masunod nga mga binulan. Di ba? Sa masunod nga mga binulan, dapat makita, tana mabatyagan, tana mga kabiyanan ng mihura, no? So dapat makita ta na within the next month nga nagaraya na ining mga ginpangkasuhan. Nagasuksok na mga kabiyanan sang yellow nga t-shirt. May mga mag-shot. Oh, manong gusto nato nakita. Di ba? Ngara sa korte ni sila mga katropa. Kag sa bill sang kuryente, amo man na. Dapat mabatyagan nato nga naghulag kongreso ta. Gahulag senado ta mga kabinet para sa pag-amendar sang sining iperalo. Kag syempre presyo sa mga balaklon. Ha? Dapat mabatyagan ini sang tagsa ka mga pumuluyo, sang tagsa ka mga Pilipino nga muning nagapakigbato adlaw-adlaw mga kabinet. No? Para lang ati, ha? Matigayon ang ila sini nga gawi sa matag-adlaw ang tanan. Manami, ining pinambuhian sang aton presidente. Ha? Pero ang question, kag ang challenge mga kabinan, papano niya ini ipatuman mga katropa?
4: Bullseye! Bullseye!
2: 2 years. 2 years. Mga biyan.
4: Bullseye!
2: 951 diri sa aton sining pagpangalagad sa aton sining palatuntunan. No? Okay. Katropaleta na ta. Oh, katropaleta, itong nga nag-comment kay na, no? Oh, nag-comment lang kay na. Ang way ka-comment, pasensya. No? Mga kaabyanan. Oh, sige. Katropang Jason, hanot.
5: Mga katropa, exciting dito.
2: Okay, dali lang gid, why pagali ko ka declare, no? Oh, may sabon ta da, sabon lang anay. Oh, love ko bait ko na nung sabon pa bilin pa da. Bawa lang gid ko ka pa draw sang sabon eh.

0: Okay, yari na, mga katropa, ginasiguro ko kay Basi Ubos na bala kaglawagon ko, maabunog ko sini. Okay, mga katropa, Santon Plus Herbal Soap! Ay, namin niya klase isang sabon, ho? Santon Plus Herbal Soap, mga kabi na nagabulig sa pag-prevent sa early signs sa skin aging. Kaga subong manti, gusto nyo magputi. Kag magkinis ang inyo silinga kutis. Aring gamitan nyo Santon Plus Herbal Soap. Sa mga nag-comment kay ina. Sige, katropang Jason, arangka! Exciting dito! Hamba ni Nuli Duwe to, ang isa pa to ang mayong sa tax exemption, katropang Joven. Atuya daw, sobra patuya sa ayuda. Kapit pa kung may utang ka to sa BIR. Save ka naman ah. Mo na gani. May mga tax amnesty na gina-offer ang gobyerno ta. Di ba? By the way, sige, nagamatamat na hinay ang aton sininga ruleta. Okay, kay sino ayan pangalan ng matuunan? Para sa Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Okay, ups! Ay! Rina, nag-ausus, blue, abi ko ma-blue na. Dalagan pas pula ho. Okay, pula na, pero daw may yellow pa ho. Daw madisgrasya pa sa yellow. Abi! Katropa ng lahat. Oy, congratulations Eric Bering. Exciting dito. Pero Eric, dapat makareact ka ha within 1 minute and 22 seconds. Now na. Dito. Umaga pa lang, papapangiti ka. Dasig si Eric Bering ba, ara da yun ba? Ang iyong gabay. Ba ni Crystal, na notice ko bala wala ginangalan ko. Anong matamo nga. Ayoy! Okay, congratulations Eric Bering. Sige. Ano na tipo ng Eric Bering daog niya diyaw. Okay, kay Ma'am Marilo Arcan, baw salamat gid Ma'am Marilo to sa Talabaha. Kag tahong. Ginuba mo naman ang diet ko kahapon kag. Ginuba niya naman diet ko kahapon, no, mga katropa ni Ma'am Marilo Arcan. Inapit niya to sa gardang Talabaw. Siling ko kahapon, siling ko gamay-gamay lang kanon ko, pero anhon mo kay kanamiton dugdug ko gyud Talabaw. Di ba? So salamat gid Ma'am Marilo Arcan, ha, o kamuda basi may mga order kamo mga Talaba. Tahong, pasayan. Pangitaan nyo lang sa kuno sa ibisan. Para sa da pagkatapos ang tulay bla before sang ano gani nga establishment na da Ma'am Marilo ah. Gapasabay di gani pangitaon nyo lang da sa iyang kuno nga Facebook account to ah. Marilo Arcan. Shout out lang ko sa mga customer sa mga nag-order kahapon no ah. Kapoy pero sulit. Salamat gid ko no ha. Di ba? So bakas gini si Ma'am Marilo ya ho. Okay, Ruel Loyola, mayong aga lang dira sa Kulasi Port sa Loyola family. Four lang ang rate ko kay wala kami permi madala sa ayuda ng mga PWD.
1: Oh no.
0: Kita mo lang gid. Damo gareklamo sa mga ayuda nga da kay ti. Si sino lang ang matagaan? Malamig gid ang palad ni Toto Eric Bering o oh. Kagabaw buinas gid siniya ang mapangasawa yakan ni Toto Eric Bering. Inakon mga asawa pa siya.
1: Ayoy!
0: Di ba lang? Sige ah! Congratulations sa Eric Bering. Pero kita diriya daw walang alang naging tsempota diri sa aton sila nga pagpangalagad mga kaabyanan. Sa aton sila nga pala tuntunan. Mayong aga lang dahil sa Tris ni Lord Wallet sa Lipunan kay Ma'am Chuchi Dorado kay Sir Jeff. Nagatutok diri sa aton yung pagpangalagad. Oh. Si NB Labinra. Ambal niya sa 5 out of 10 na. Nalipatan ang drugs.

0: maternity loan gina patupad man kung member ka sang SSS? Uwi! Kay para kung magbata ka, masikangkang ka na lang sa ospital, wala ka na ginapanumdom nga gastos. Tulod lang ang credit card, paldo na, yahoo! Ang maternity, may ara man na gyapon. Depende kung may employee ka. May ara man nabi may SSS pero wala man sa employee. Employer. Mangkota lang employer mo da kung ginabayaran ng SSS mo ha. May ara mga employer kung kaisa. Sige lang kasukot ka SSS contribution. Pero why maginarimit?
1: Oh no!
0: Amo na kung kaisa, galaom-laom ka, bisyan magka-kwan ka malang, maka... ano niho? Maka-loan? Ti... why gid? Nada gid? Mga kaabyanan. Okay, sige, ang iban nga mga tupi ko, ngaway na ton matalakay. Tutupad nyo na lang sa iban nga mga public affairs program diri sa 106.5 XFM Rojas. Okay, standby na sa masunod niya pala tuntunan. Siyempre, Endless Love. Susunod na. Matitanay drama. Matitanay drama para at least makapulo panumdom ka muda kung anong inyo siningalulutuon sa palabuton nga panyaga karon. Ano nami panyagahon da, Kristal? Pitsa di peligro pa sa bong, pero kung may mga bulo budget ka, ti daw nami mag-sudan kanila ga nga baka. Oo nga, nami magpasabaw-sabaw mga kaabyanan. Hindi gani, may sinigang ka ng isda. Oo, di ba lang? Ano pagid nami daw? Nami pagid da, may pinirito ka ng bangrus. Ano nami panyagahon subong man? Pero kung wala ka na budget, utan-utan lang anay, kaya daw mo daw mo ng bulo barato. Dula Ma'am Susan Dolor. Anong nami sa utan ha? Bakal ka na tambo. Tangan mo dah yun gata.
1: Wow!
0: Ano pagid nga mga tirada sa utan da? Pwede mo na gani ng kwan kalabasa? Gataan mo na Utangan mo dah yun sang pagagmanga pasayan? Kaga ugbos ka kalabasa man? Aba, Saka na miton. Si Ma'am Chuche Dorado niya tiil ka baboy nga may langka. Kaglibas. Amo ng panyaga mo da, Ma'am Chuche. Dira na lang ko manyaga di ba?
1: Ayoy!
0: Amo ng sudan mo, bro. Pwede ka panyaga da sa atris ni Lod Wallet. Umot kung Sir Jet namin man ni magluto, asawa mo. Ito kung kabalo ni magluto si Ma'am Chuche, ah? Sa itsura niya daw magtulok-tulok kung hindi kabalo.
1: Ayoy!
0: Yan pao. Daw ay tsura sini daw siya, na lang pirming ginalutuan. Banya dari di ora ka naman. Nagliga naglabay ko na, why timo diyan? Hindi ka naman naglugay pang lugayawan. Sinuliduwi sinya ari di ho, may laswa di nga langka. Bao nami. Nami ako sa langka, abiya insalada. Insalada bla nami na. Kay Bogarts lodo, may adobo kung nga takway to. Wow, namit pa. Namit pa na adobo nga takway, di ba? Pero namit pasabaw, subo nga. Kanta nga daan, itong chimpo daw mahibi o daw maulan. Bao, tulok pa lang kaluto ko, nag-laway ko na, nugaya ako, gani da ah. Daw hindi ka gani ka, balo magkihad ka sibuyas, pro.
1: Ayoy!
0: Tulok pa lang. Tulok, guro. Galalaway ko, guro. Kaya ginbakal mo.
1: Ayaw!
0: Gaya ko gani, Ma'am Chuchi, ha? Si sister mo, guro. Si kumari ko, ya. Mayad to, ya, magluto. Pero ikaw, daway ko kakita nga nag-post ka sa mga luto mo to sa Facebook account mo, ha? Mga binakal mo, guro. May ara. di gani, halin sa pistahan.
1: Ayoy!
0: bago lang ko karwash, maulan ina. Nagpa-karwash ka, maulan. Ambalanta ka. Karwash-karwash ka pa ha. Tawa kayo, ulanan ka o. Si Lisa de Gala, maluto, tanay, gabi, baw, nami ba? Damo diri sa mga inasoho, pili ka lang, teki na pa, pakotge.
1: Ayoy!
0: Ay, hindi sa kabalo ng luto. Talang sa order. Nag-agay ko na sa iya, sang nagligad, biniligyaan niya naman ako SIM card. Pero mabalik ko na sa pilang adlaw, Madam Chuche. Ano mo na lang ba yung SIM card, bay? Damo ganyan na balan si Ma'am Chuche mo. O, kung ano-ano na lang ginapang balidya niya. Pero basta hindi ka kabalo magluto. Magay, ako na gani. Okay, partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman. Katropang Joven Anisco. Kami niyang palatuntunan, Bullseye. Sa 106.5 XFM Rohans, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Oras, las 10:04.
3: XFM.
4: XFM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa, ha?
3: XFM.
4: XFM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Hala! Ka-exciting!
11: We

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: X FM. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
10: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
11: X FM.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
0: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
11: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
11: Santhol Plus Herbal Oil.
14: Assist the pain.
15: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw at training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dating kung akong lalas sa Assist the Pain para dire-diretso ang training.
14: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: X-F-M.
18: X-F-M.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
17: X-F-M.
18: X-F-M.
14: Santhol Plus Gold.
20: Ako galing si Shirley.
21: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
20: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
14: Santhol Plus Gold.
11: Mas pinalakas.
14: Pinagaling.
11: Pinahusay.
14: Santhol Plus Gold.
11: Sa mga butika.
14: Santhol Gold. Coffee Mix.
22: Ako si Rodel sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhol Gold Coffee Mix na.
14: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Pabibili sa mga butika.
23: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
17: X-F-M.
18: X-F-M.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
17: X-F-M.
18: X-F-M.
24: Vision Next. Marami na ang natulungan.
25: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
24: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium.

0: Tutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itim sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist the pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Sakit sa nawungkong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma mo.

malayo siya sa mga babae diri. Pero sa akon, hindi. Tag-ama tong nasulat o pamatuod, naging gisi ko. Kagsigurado na may gusto siya sa akon. Naging paagi lang niya sa sulat ang pagpahayag sa malatsyago niya sa akon. Ong, gusto? Nadumduman ko. Nagaplano gali ako nga istoryahon siya. Kag kinahanglan, hindi ko na magpadugayon. Buhaton ko ina subunggid.

0: Bah, isahanon ka lang nga nagkato, Dre?
1: Oo. Nga, ah. May gusto ko nga buhaton nga malain sa akon.
0: Bah, nga bala nga amugid sa nang ginapaminsar mo. Tama sa imo ka, adelantada. Wala man ako sa malayan niya ginapaminsar batok sa imo, ah. Nga, ano ba lang pagdumdum mo sa akon? Rapist?
1: Maayon na lang, ina, nga mamensar ako sang malain sa imo. Sa sapensaron ko nga isa kakasanto para nga makahalong ako.
0: Kung naghahalong ka, dapat wala ka nagkanto din nga isa hanon. Pero antes pa maglawig ang ihambal ko, ang maayo pa, ihambal mo na sa ako ng rason kung nga nga nagkanto ka din.
1: Gusto ko ikaw ang masugilanon.
0: Ihambala lang dayon. Kaya lasiga, kami kantuan pa ako. Ginaawat mo pa ako.
1: Nga kinahanglan mo ako ng sulatan? Kagbuhaton ng mensaherong pakaisa ko? Amo ba lang ang rason? Kung nga ginabarkada mo siya para buhaton ng tagadulong sang sulat? Nakita ko, nag-ugtom siya. Naakig siya sa ginhambal ko.
0: Din sa duwang unahon ko sa pagsapat. Ang una o ko nang ulihi?
1: Bahala ka!
0: Nagsulat ako para magpangayos ang dispensa sa mga ginhambal ko sa imo. Gagkon nga agin paagi ko sa sulat, tungod kong personal akong magpangayos ang sorry. Nakaibalo ako. Ngawakalan mo lang ako. Madali ako mapikon kag maakig sa imo. Kag kung maakig ako, mangayo ako liwat sang sorry. Ikaduha nga sabat, wala ko ginabarkada si kulit para buhaton nga magdulong sang sulat ko. Malapit sa ako ng batang ina, kag-utod ang pagkabig ko sa iya. Nga abibuhaton ko siya nga mensahero, kay may bibig man ako para gamiton sa paghambal sang balatsyagon ko.
1: Ara man lang gali. Nga di pa sulat-sulat ka pa kung gusto mo nga magpangayo sang sorry. Tangi, ikaw ang personal nga naghambal.
0: Nahambal ko na sa imo ang rason, hindi ba? Ginalikawan ko ang kaakig mo. Kagbase kung maakig man ako.
1: Hindi ako pagsinggit eh.
0: Buta. Wala man ako sa ginihimo nga malain sa imo. Apang aking katama sa akon? Hindi ayan. Nagapanamkun ka? Kag akong ginaparamkunan mo?
1: Ano? Anong pagdumdum mo sa akon? May bana?
0: Siguro, wala. Pero posible na nakaangkon ka sa nobyo. Kag nag-away ka mo. Gani, pati ako, ginadiskitahan mo. Nga, pareho bala kami kagwapo sang nobyo mo.
1: Nag-usik lang ako sang tion ko. Dara ka na gani.
0: Madali lang. Madali lang, miss.
1: Nga,
0: total, ginistorbo mo na gid man ako. Lubos-lubos na lang naton, Miss Agoncillo.
1: Bi, paano mo nahibalan ang apelyedo ko? Sino ang nagsugid sa imo?
0: Wala. Pwede bala ko nga makapamangkot sa imo, Christy?
1: Ano na?
0: Nga bala nga akigagid sa akon?
1: Tugod wala ko naluyagan ang ginabuhat mo nga pagtulok sa akon nga wala sang pulok pamisok.
0: Ote, kung tulokon ko ikaw nga nagapamisok, hindi ka na maakig sa akon?
1: Pilosopo. Manhid ka bala?
0: Hindi.
1: Timanggali. Pero nga hindi mo yung mahangpan ang ginahambal ko.
0: Ano ba lang ginahambal mo nga wala ko nahangpan?
1: Hindi ako gusto nga tulokon mo ako. Tugod hindi ako sa imo. Amoy ng buot silingon sa ginahambal ko.
0: Nga, sino ba lang naghambal sa imo nga gusto ko ikaw? Wala man ah. Kita nga duha man lang ari diri.
1: Oh my. Kinapaakig mo ginako, no?
0: Kaya nga buhaton ko yun, ha? Gusto ko gani ikaw nga manginabyan, eh. Dason, paakigun ko pa ikaw?
1: Pwes, hindi ko ikaw gusto nga manginabyan.
0: Kung hindi mo ako gusto nga manginabyan, managpangaluyag na lang, pwede?
1: Oh, dara ka na gani. Ang paisip kinang lalaki nga to, ay. Suya po, eh.

Ato na siya. Wala kang gihapon sa ngidbag o, Christy. Dasig kang gihapon na pikon. Abang, nalipay ako. Nga makita ko nga nagapalamula ka sa kaaking sakon. May mos nga gara ako. Kaya pagkatapos, bakanto ako sa balay ni Manong Badong. Mabisita ako kay Christy.

0: Nagkadto ka bala dire? Para paakigo naman ako?
1: Bah, eh, hindi ah. Nagkadto ako dire tungod...
0: Tungod gusto mo ako nga pangaluyagan? Abi ko anay kung hindi mo ako pagpangaluyagan, kay hindi man ako makagalanyat para sa imo. O di? Nga nagkadto ka dire?
1: Ara ka naman bala mo. Nga bala nga ginapangunahan mo gid ang matuod ko nga tuyo. Wala pa gani nakahibalo kung ano ginang tuyo ko, nagasagad ka na iya sang wakal. Pwede bala nga magpamati ka na sa ihambal ko?
0: O nga ah! Sa laban ang pamatsyag ko sa tuyo mo sa akon? Oha! Kung todong pamisti mo, taga kung gusto mo nga masugilanon, ano galing buhot sa lingon sina? Kundi, mga luyag ka sa akon?

0: XFM. XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
1: dahil
2: mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
2: ngayon,
1: hindi na.
2: Malaking tulong talga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawong.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. Gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Pasigari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbibili sa mga butika.

0: Nagganda ako diri. Para nga mag-sorry.
1: Oh! Sorry na naman? Natak-anak ko mamati sa sorry-sorry ngayon na. Pero sige. Sorry na kung sorry. Kinapatawad ko na ikaw. Ganit, pwede ba na? Maghalin ka na. Kay matulog na kuya.
0: May ambal pa ko ha.
1: Ano? Mapaalam ka? Kung pwede ka naman kapangaluyag sa akon? Pwes, hindi pwede. Oh, sige na, halin na.
0: Makapila na niya ako nga ginapalin.
1: Oh? Ano pang ginahulat mo? Lakat na. Uy, nagbalik siya sa pagpungko. Ginapaakig mo ginbala ako?
0: Madali lang. May ambala ako sa imo. Basi gusto mo nga mabatian?
1: Hindi ako interesado. Kani makahalin ka na.
0: Sa banta ko, hindi mo na kinanglan nga may baluan. Nasad to pa man. Kinaigugma ko na ikaw.
1: Anong buot mo silingon? Naging higugma mo na ako sad to. Nagahigugma ka sa akong sad to pa man? Samtang subong lang kita nagkita ay?
0: Nalipat ka na matuod, Cristy Agoncillo.
1: Be, ano ba lang ginasiling mo nalipat ako? Pwede ba lang atagon mo? Kay hinali mo lang ang ginpalibog ang ulo ko.
0: Wala ka na ginbala nakatanda sa ako?
1: Wala.
0: Ako si Oliver Alvarez. Naging classmate mo sa high school.
1: Ano? Hindi ako makadumdum.
0: Madali lang.
1: Bigin kuot siya sa iya bulsa.
0: Oh, para sa imo. Drawing ko ina. Ikaw kag ako. Okay bala?
1: Nagsala ka sa imo pagpati, Oliver. Wala kita gintigana para sa isa kagisa. Tugod, hindi na ako maghigugma tub-tub sano.
0: Ato na siya. Ginbayahan niya ako, Dre. Siguro. Ginasakitan ka man. Tugas ang paghigugma kasubong ko, Cristy. Kagsubong, pilit mo agin patay ang paghigugma sa kasing-kasing mo sa kasubong ko. Ginsikway ko na isa kabes ang paghigugma. Abang nagabugtaw na subong ang kasing-kasing ko. Kagbukahon ko man ang kasing-kasing mo. Para pareho nato nga mabatsyagan luwat. Kung daw ano ang kalipay, kung nagahigugma.

may intention si Oliver na pangaluyagan ako. Pagi nang hindi ko gusto nga matabo, kinahanglan likawan ko siya. Mabutang ako sang pader sa tunga naman. Apang, paano ko ina mapuhat? Kung amo sini, ngahilway siya nga nagagawa pasulod sa bala ni Choy Badong. Isa lang ang solusyon nga nahibalaan ko. Agad makalikaw ko sa dalayon sa iya. Kag ina, amang pag-upo na lang kay mama, pauli sa amon.

0: May ano?
1: Oo. Mabalik na kuno si Tita Emilia kag si Manang Cristy sa syudad.
0: Paano nang kasing-kasing ko? Paano nang pagigugma ko? Naliwat ka na buhi. Diri sa kasing-kasing ko.

0: Uy, ano? Mabuli ka na sa inyo?
1: Oo, Chuy Badong. Madugay na ako din sa inyo. Kaginakahidlawan ko naman ang makita ang mga ginikanan ko kag mga uton. Gani, nagdesisyon ako ng mapauli anay sa amon. Kag nagapasalamat ako sa bulig ninyo sa akon. Hindi ko gid malintan ang kayo ninyo.
0: Eh, amo bala? Sando ang plano mo nga maglakat?
1: Buwas na mismo, Joy.

0: ka na lang pala maglakat.
1: Madula man ako diri sang makadali ah. Mabalik pa man ako diri. Kagdalan ko ikaw sa madamo nga pasalubong.
0: Hindi na ko sa imo eh.
1: Om.
0: Hindi na ko ya magbarkada sa imo. Nagsunggan ko ya sa imo.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Sample Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-dealership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'n active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sandton Plus Herbal Soap.
10: Okay, Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Sandton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Sandton Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
9: Sandton Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain,
6: ang sakit.
1: Mag-sister pain,
6: muscle fever,
1: acute pain,
6: kahit ano pang pain,
1: basta pain. Mag-sister pain,
6: pangkarang pain,
1: fast and safe.
6: Sister pain,
1: if symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister pain,
1: mabibili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
1: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:54 na sa aga. Kagining oras ang buylog ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Maayong agaban wa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagaplag na platuntunan Sentro.
1: Sentro.
0: Sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Ang katropa mo.
2: Exciting.
0: Kung adlaw sang Martes, petsa 28. Sa bulan sang Hulyo tuig 2026. And of course, good morning nas mga katropa naton. Ngari karon nakatutok, nagamonitor, nagapulo pamati sa 106.5 MHz. Sa inyo dira nga lilisuan sa radyo. And of course, sa aton mga katropa man nga nagasubaybay sa aton nga live streaming sa Facebook kag sa YouTube. Good morning mga katropa. Sa subong aga, mangin ko pa rin YouTube to alas 12 impunto sa udto. Ang inyo talos nga alaga din yung anchorwoman katropang Christine Dayanropa. Yes, mga katropa, kung inyo sing makaupod, good to nga magtalakay sa pilaman ka mga nagapanguna nga talalupang doon sa subong mga tinion. And of course, napagin yung mga balita, particular mga balita, lokal, ina man niya igadulong sa aton. Sa atos na patrol with katropang Zaldi Aguihap Jr. and katropang Elmer Diretso Estimar.
1: Sa
0: ilang nga singapadayon nga pag-monitor sang kalinong kagkatawhay, diri man niya sa atos nga bugos nga probinsya.
1: Sentro!
0: Kumusta mga katropa?
2: Ayay!
0: Di kumusta man ang monitoring kahapon nga adlaw. Ang pamangkot na satisfy abala ang tanan.
1: Sentro.
0: Iyan ibaluan sa gihapon ng mga katropa sa liwat. Di kahapon nga adlaw gin report ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko sa mga Pilipino.
1: Sentro.
0: Ang pila ka mga accomplishments, programa kag another nga promisa. Yes, ni nga State of the Nation Address. Kung ikalimang State of the Nation Address, mga katropa.
1: Sentro!
0: Sa bahin sang batasang pambansa kahapon.
1: Sentro!
0: Di may pila dito ka mga programa, pila ka mga plano, pila ka mga promisa.
1: Sentro!
0: Ang ginbuhi man ni Presidente Marcos Jr.
1: Sentro!
0: Kagasodri, ginahimo man sa nga gobyerno ang ilas ni nga responsibilidad.
1: Sentro!
0: Para sa aton tanan mga katropa.
2: Wow!
1: Sentro!
0: Ikaw ay pang namati ka mo ha?
2: Ayoy!
0: Ikaw katropang Mabs Anisco, namati ka. Anyway, sa inidanay nga programa, ang buhilugid ang dadulong sa inyo sang premium D3 coffee mix. Din mga katropa, may kape ka na, may santone kag vitamin D3 ka pa. Yes, mga katropa, yari karon ang gitpagpong nga pwersa sang santone kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Ang ini nga premium D3 coffee mix ang mayara sa mangustin nga makabuligid katropa, gusto nga matunaw ang mabukol-bukol sa ato sing lawas bangod sa anti-tumor properties ini. And mayara man ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man katropa. Agad nga mapabakod ang imo immune system kag resistensya sa lawas. At ang pinakapaborito pagidris ang tanan, ha? Ang iyas nga angkon nga katamis.
2: Wow!
0: Okay, bangod mga katropa, ang premium D3 coffee mix ang ginpatamis ang stevia glycosides. Yan, nagabulig man katropa nga mag-control sa atos nga blood sugar level sa lawas. So gani, sa mga katropa na to, dira nga may sintomas kag nagasupreher na gid sa balatian nga diabetes, don't worry, ayaw magkabalaka. No? Kay bangod ang premium D3 coffee mix ang ginagkabig karon bilang diabetic friendly nga klase sang kape. Gagin himo gidya para sa inyo.
2: Wow!
0: Ganyan subong pala mga katropa, treat yourself, take up a premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
2: Exciting!
0: Available na nga ito nga premium D3 coffee mix mga katropa sa aton rin nga mga leading drugstore sa dira sa may Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo gid nga mag-to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok shop.
2: Wow!
1: Sentro!
0: Check nyo man ha sa inyo dira nga mga pinakamalapit kag pinakasuki man nga butika sa inyo nga lugar. Okay, malay nyo available naman ang pila natong dira ka mga Yes to Health products nga sarang nyo gid ha nga mabakal mga katropa.
2: Wow!
1: Sentro!
0: Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright, good morning na sa mga katropa nato yung nagapulo pa mati dira sa may bahin sa Teodoro Arsena Street Center, ho?
1: Sentro!
0: Sa atong dira nga mga katropa, peeps, nga naga busy na. Nga mag, ano man, mag, tawag sina, o magganyat sa ilas nga mga customers. Magulat sa ilang mga suki, nga magpadulong na sa ilas nga mga pesto. Good morning, good morning, gid. Kumusta ang Martes ng adlaw?
2: Wow!
0: Dira sa may security personnel natong dira sa may Bagsakan Center, ho, kay katropang Hari, kag kay katropang Roy RJ!
2: Yahoo!
0: Uy, mga sir, kumusta ka mo dira? At the same time, kay katropang Maria Fe Baltar sa Owens Rilipan, kag ukay-ukay.
2: Yahoo!
0: Pangitaon ta na bali si katropang Maria Fejo.
2: Wow!
0: Na kay daw kapila na kami ka best nagkuano. Nagbala nag plano-plano nga mapaukay-ukay. Sa mga girl, beautiful ano naton dire mga beautiful chika best.
2: Ayoy!
0: Away gid ya nagadayon perme. Mas nami pa nga hindi na lang pagplanuhan no. Gakadabo pa di wala katropang Aira. Stupid!
2: Ayoy!
0: Good morning, good morning, gid. Sa mga katropa naton dira sa may Teodoro Arsena Trade Center. And of course, dira naman sa may Burgos Talipapa. Good morning man sa mga katropa pips naton dira sa may Injap. Sa may mga Tinapay. Siliin pa dira sa pwesto ni katropang Ernesto Alvarez. Good morning!
2: Yahoo!
1: Sentro!
0: And of course, good morning mas mga katropa natin nga rin na karoon sa comment section. Bo, nagadaguso na sila diho. damo na!
2: Ayoy!
0: Thank you, gida, sa mga katropa natin nga ba? Malate lang gamay si katropang Tin. Ga-PM da yun ba? Malto ni katropang Lloyd, katropang Tin, don't be late, ha?
2: Ayoy!
0: Si katropang Kenneth naman, katropang Tin, why ka? Si katropang Eric, ma'am, tindin ka na!
2: Ayoy!
0: Di bala? Ginapangita-pangita, ginila ako. Sige, thank you gid sa mga katropa natong dira nga nag-monitor. Why gid nagabuhi? Sa XFM Ross, good morning, good morning! Ati kabay pa manami, sudan niya.
2: Ayoy!
0: Anyways, thank you gid kay Ma'am Helma Inyon Bantes Gali, ha? Sayas ni nga pagbisita diri kag of course sa paghatag man sang iyas ni nga munting pasalubong.
2: Wow! Mga
0: katropa nga ba ho, nagakos ang akon hapo ho kay busog-busog ko sang lansone.
2: Ayoy!
0: Dagi na hapo nako. Kay pinagito ka lansone na ubos ko sa pagkanami.
2: Ayoy!
0: Mal ni Ma'am Joy, ni katropang Joy daw kasan o lang ko naghambal nga ma-about sa lansones ka. Wala, mas nami iya kung wala plano.
2: Ayoy!
0: Gulpi lang, gulpi hanay, gulpi hako bala.
2: Yahoo!
1: Sentro!
0: Sige, thank you kay Ma'am Helma, halong-halong lang sa pagbiyahe. Okay, Ma'am Liza de Gala, good morning nga rin na karoon sa atos nga comment section, nag-highlight na nagka-pa-followers. Good morning mga si Digala and the Divino Family dira sa may Banwasang Pontevedra. Okay, Ma'am Emmy Villagracia Tando. Wow, doon nagsala ako nga spelling sa post ko ha.
2: Ayoy!
0: Sige, edit ko lang karon Ma'am Emmy. Sala ako nga pag-spell sa imo pangalan. Tiga-tiga. Ito ya, Emmy.
2: Ayoy!
0: Pero karon lang, edit ko lang Ma'am ha. Okay, good morning kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog and of course kay katropang Mabs Anisco, kay Tay Musok Bering, kag katropang Eric Bering. Good morning, good morning. Kay katropang Solomon Antonio dira sa may Banwa man sa Pontevedra nagalanog ng dira ang Bluetooth speaker. Good morning.
2: Wow!
0: Kay katropang Juan Toto Belvis.
2: Yahoo!
0: Sa Batchuyan ni katropang Toto Juan da. Good morning. Sa Pumpkin Boys, direkto da tropang Buklan Marites, 5-cell boys kag class members, good morning!
3: Yahoo!
0: Kaya tropang Rafael Digno, good morning, ma. Patamyo lang sa silent listener nga si Amelin Marbebe kag Rosemary Barogo. Salamat gid Ma'am Tin. Sige, good morning ma'am. Thank you gid sa mga katropa naton da.
3: Yahoo!
0: Okay, katropang Pasete Kenneth, sana pwede mo ko maadliwat sa XFM Club.
2: Ayoy!
0: Si katropang Aira Istorya. Ha? Siya istorya ha.
1: Sentro.
0: Kung mapasugot siya.
2: Ayoy!
0: Kay katropang Lloyd D. Navales, good morning. There is nothing else katropang Tin Ah. Compared to my president, Noynoy Aquino has a yellow ribbon.
3: Yahoo!
0: Sige, bawa. Maka-liberal gini si katropang Lloyd D. Navales.
2: Wow!
0: Kay katropang Solomon, karon nagalabaho ba? Idas ni nga balay ba sa naon?
2: Wow!
0: Kaya tropang Totok Valdez sa Eskalada, good morning! Kay Mother MJD, good morning man! Oy, happy happy birthday danayo sa tundri nga masugid man nga katropa!
2: Wow!
0: Di alas 4 pa lang, bugtaw na, gamonitor gid rin sa ato sing pagpangalagad.
2: Wow!
0: Sa kay katropang Ryan Sena! De La Cruz, happy happy birthday!

0: Metro.
1: Sige, salamat. Happy, happy birthday ka, tropang Ryan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. And of course, ako naman dira nga gumangkon kay Sheila May Taglay. Happy, happy birthday!
2: Wow!
1: Kagsadaan ng mga katropa natin yung nagsahulog silang nga kadlawan sa bungadlaw. Happy, happy birthday mga katropa.
3: Sana all!
1: Sana all!
2: Ayoy!
1: Shoutout kay Ma'am Ambot, kay Tessie Taborda, good morning. Kay Robert Jude Padilla, good morning. Zyrex Ordas Agihap, mayong aga. Wala ko na matiso na. Mabaw, ayot na lang.
2: Ayoy!
4: Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
1: Hindi ko na lang pagsubukan nga magbasa sa imo comment, katropang mobs. Masisira ang buhay ko.
2: Ayoy!
1: Kay Ma'am Elma Ordas Agihap, good morning, ma'am. Man kay katropang Divine Grace Asher, katropang Doy Arthur dire sa may West Villa Flores, Mayon Capiz, good morning.
0: Centro.
1: Kay Zyron Ordas Agihap, feeling ko gidya target lock gini ni katropang Zyron si Airam.
2: Ayoy!
1: Kilala niya gid ko no tong nagamotor-motor sa GC sa video. Paano niya bay nakilala, ma?
2: Ayoy!
1: Kay ako gani, to be honest ha, sa una ko nga gin-view ang video ni katropang Elmer. Ay ko nakilala.
2: Ayoy!
1: Si Zyron kilala niya gid ko no ba?
2: Wow!
1: Balan lang na.
2: Yahoo!
1: Okay katropang Nolly do it. Okay man ang Sona katropang Tina Aber wala nang Sona. Okay, pero at least may mga makabenepisyo kag kita. Tanan. Sige.
2: Yahoo!
1: Okay, no? Katropang Nolly do it. Si katropang Lindon Jano, good morning. Kay Ma'am Manilin Villarbasa. And kay katropang Rhea Loyola Malapitan, good morning. Tigin, basa ko na tanan para wala sunggod-sunggod.
2: Ayoy!
1: Alright, sa ato rin ang mga balita mga katropa. Dari sa ato sa pagpangalagad sa mga balita lokal. Oh, isa ka panday patay matapos nga ginlampusan sang tangke sang LPG sa Banwasang Maayon.
2: Oh no!
1: Dugang pa nga balita, isa ka mamumugon, arestado man ho. Nga wanted mga katropa sa kaso nga homicide sa Banwasang Tapad. Kag sa dugang panaton diri nga balita.
0: Centro.
1: Capiz Police Provincial Office. May ginklaro mga katropa ho, may kang tanan sa serbisyo sang hepe sang Pontevedra Municipal Police Station kag sa commander sang First Capiz o kon First CPMFC sa ginpatuman to nga relief order mga katropa. Pamatian tanan diri sa ato sing pagpangalagad ha. Dili lang magdugay. So this time magabiyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
0: Centro.
5: X FM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po ah, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ng ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
8: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mate.

0: in at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: My good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold.
4: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: X-F-M.
9: X-F-M.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: X-F-M.
9: X-F-M.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-Putik. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain,
18: ang sakit.
17: Mag-assist pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist pain, kalang pain, fast and safe. Assist pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist pain.
3: Mabibili sa mga butika.
1: X-F-M.
9: X-F-M.
16: atensyon sa mga

0: Nga suki kagsong malakdag sang Pharmacia Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic, sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Pharmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: oras, it's 11:23 in the morning. Ang ining oras, ang buhilo ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. So win every Wednesday.
1: Sentro.
0: Alright, pabalik din sa Platuntunan Sentro. Kags gihapon ka mo ang nagapamati diri sa 106.5 XFM Rojas. Kapo din nyo alagad katropang Christine Dayan Ropa.
1: Sentro.
0: Ang inidani nga bahin man mga katropang ginadulong man sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ang puhunan sa araw-araw.
2: Wow!
0: Gani katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa. Likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sa resistensya, nagapadugang sa sigla kag nagabulig sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
2: Yahoo!
0: Available na mga katropa ang Santon Plus Herbal Capsule sa aton ring mga leading drugstore sa Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy.
1: Sentro.
0: And sarang yung naging nga mad to cart kag ma-place order mga katropa sa inyo dira ang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Sentro.
0: So this time lagat-lagat tuntang ato sing patrol with katropang Zaldi Agiap Jr. May kang tanan sa sininga ginklaro mga katropa kung pagklaro sa aton sininga Capiz Police Provincial Office.
1: Sentro.
0: May kang tanan sa sininga service, no? Sang hepe sang Pontevedra MPS. Subong man sang first CPMFC.
1: Sentro.
0: Ining sanday Police Captain na Mark Anthony Garcia.
1: Sentro.
0: Subong man si Sir Lumiaen Lidawan. Mga katropa.
1: Sentro.
0: May kang tanan sa sininga natabo, no, nga shooting incident o kung pagluthang patay kay Police Captain Rian Ampoyos mga katropa. No, base man sa investigasyon siniti, ano gid bala ang natabo, tingaman daw ginkuan gid, no, gin relieve gid ang ining duha man ka mga PNP personnel. So sa detalye katropang Zaldi.
3: Live report. Katropang Christine Ginklaro gani isang aton sining Capiz Police Provincial Office nga ining natabo nga pag-relieve sa kay Police Captain Mark Anthony Garcia nga hepe sang Pontevedra Municipal Police Station kag sa kay Police Lieutenant Colonel Lumiaen Lidawan ang Force Commander sang Capiz Police Mobile Force Company diri sa 1st District ang wala nagakahulugan nga gin-suspender sila or hindi gani gin-pahalin sa serbisyo. Katropang Christine Kayman, ining natabo nga pag-relieve sa ila ang isa lamang ka administrative nga tikang sa aton sining PNP samtang nagapadayon pa ang investigasyon angot sa siniganing pagluthang kay Police Captain Rian Ampuyos. Katropang Christine, sa aton sininga pagpakigangot kay Police Major Rachel Garnica ang mandato sang pag-relieve sa ila ang nagikan gid sa ila sininga higher office kag ginpatuman man sa aton sininga Capiz Police Provincial Office. Now, damo ang nagapamangkot anong matabo sa sining duha ka mga opisyal naton. So gin pahayag diri ni Police Major Garnica nga ining duha ka mga police officers naton ang gin reassign. So kumbaga ang pag-relieve to sa ila katropang Christine as hepe or mga head sining duha ka talatapan naton ang naga-end lang ya sang ila term or naga-terminate lang sang ila sini nga assignment. No? So gin-terminate ang ila assignment as hepe sang Pontevedra PNP and as a force commander sining Capiz First Provincial Mobile Force Company. Now ining si Police Captain Mark Anthony Garcia gin assign ini siya karon sa operations sang aton sining Capiz Police Provincial Office katropang Christine. And then ining si ano naman niya si Police Lieutenant Colonel Lumiaen Lindawan ang gin assign man bilang bag-o karon ha, katrabang Christine nga chief sang aton sini nga provincial drug enforcement unit. No, so sa PPDEU na ni karon ining si Police Lieutenant Colonel Lumia in Lidawan. Now ining or sila ining duha karon aton kay mga police officer ang gin kumbaga gin bayluhan anay. No, so maga akto karon as officer in charge sang First Mobile Force Company amo si Police Major Alfred De Leon katropang Christine nga isa ka team leader dira sang ila sining company no sa First Mobile. Kay balan mo ang First Mobile na naka-divide na siya sa pila kaano mo ka platoon katropang Christine. So deputy dira si ano si Police Major Alfred De Leon, ang head niya before is si Sir Lidawan. So right now siya ang nag-assume as the OIC sang PMFC. And sa Pontevedra naman, Municipal Police Station, ang deputy man dira nga si Police Captain Maria Fe Umitin katropang Christine amo man ang nag-aakto karon or OIC man sang Pontevedra PNP. Pabatihan to lang kabayan sa aton sining interview kay Police Major Rachel Garnica, ang tagpamaba sa aton nga Capiz Police Provincial Office.
4: Centro. Kita sa imo kay Luya ginato ni Baloon kay man kahapon nagpaguas ang statement ang PRO 6 may kang tanan sa sining natabo gani nga paglothang patay kay Police Captain Rian Ampuyos and sa disposition karon sining doa naton ka mga police official diri sa Capiz. Now, ano bala major ang nangin rason o konbasihan sang pag-relieve sa Hepe, sang Pontevedra PNP, kag sa force commander sang First Police Mobile Force Company naton, major?
5: Good morning, katrupang Zante. No? Ang temporary termination sa ila previous designation kabahin sang administrative measures nga ginpatuman sa Capiz Police Provincial Office about masiguro nga ang ongoing investigation sa natabo sa kay Captain Ampuyos mahimo nga independent objective nga wala sang anuman nga mahimo makapekto sa process. Gusto namon klarohon katruban Zalde na ini nga administrative action hindi nagkakahulugan nga may tala na sila. So ang tanan nga findings kung masunod nga mga tikang pagbabase lamang sa ebidensya at sa due process.
4: Oh, na to clarify man major, diin bala nagikan gid or halin ang mandato sang pag-relieve sini sa ila.
5: Ang termination sa ila previous designation kag ang ila reassignment in patuman ni Agi sa general orders na issue ang dati sa Constitutional Office dated July 27, 2016. So, in the remedies sa halimutin orders, sa hindi ka bahay sa administrative pleasures na binahimo sa PSP would ma-preserve ang effective sa institution sa
4: Kapatayon ang itiktibong operasyon ng ating mga kapatid. Na kumusta ang status ni nila karon, Major? Anong matabo ni Saton sini nga mga gin-relieve ng opisyal? Okay. Now, sino nagbulo sa ilaging pangbayaan nga pesto, Major?
5: Ano? Sa first
4: Now major ano karon mapasalig sang CPPO taman sa investigasyon ni sang pagpatay kay Police Captain Buyos kaga susining pag-relieve man sa duha ka official.
5: Temporary administrative assignment sa mga personnel kasi atong magduha ka mga police commission officer sa bahing sa mga ikaw ang nagpapatahan sa security sa investigation. Kung sumo na mong ipasigur din sa katis official office at pagpamilis sa atong mga officer in charge ng police sa criminal relief Pansyon Junior sa punto nga wala kang personnel na pag-initiatis na alamit matapos ang investigation. So, sanahambal ko na, agay na, pagrabanggan, hindi temporary na ang isang pagkawili kung inakadamitin sa kung bagong assignment. So, ang tanan na finding recommendation sa nag-initiatis action kung may araman, magawa sila magsa
1: ay dulo sa legal na proseso. Centro.
3: Alright, nabatian ni si Police Major Rachel Garnica, katropang Christine. So wala sang dismissal nga tabo, wala sang suspension nga tabo, kundi reassignment ya. Ang kay base man misinterpret bala sang aton sini makuturan amo naging clarify taman, magsiling sang relieve doesn't mean nga gin dismiss or gin suspend sila. Kundi gin-end lang ang or gin-terminate lang ang ila sining current designation katropang Christine kagin reassign sila. So ang mga deputy nila karon amo ning nag-aakto as OIC sang ila sining ginadumalahan nga mga talatapan like ang Pontevedra PNP and ang aton sining First Mobile Force Company katropang Christine and temporary. No, temporary. So, once nga matapos ng ginakandak ng investigation, based gani, so no, kay major sa facts, sa evidences, kag sa sining made aid gid nga pag-imbestigar, ay kung mapamatudan nga wala sila sang kapaslawan or nangin kapaltahan to sa ila sining pagdumala, katropang Christine, sa pag-ilabi na sa pagpaluntad sa peace and order, sa ila sining nasakupan, ay ibalik man sila. No? Dako ang chance ang ibalik sila. Katropang Christine as hepe sang Pontevedra PNP, si Police Captain Mark Garcia, kaga headman niya sang Mobile Force Company, si Police Lieutenant Colonel Lumia Indidawan. Now, pag-abot sa investigation, amugin niya ang pagpasalig man sang aton sinang Capiz Police Provincial Office, nga ilagid ni ginatutukan ang nasambit niya kaso ilabi na nga kabaro ni nila ang napatay gani sa sulod sang isa ka bar o dira sa bahin sang barangay Binuntukan sa Pontevedra nga natabo gani ining pagpanglutang sa iya sa tong Hulyo 20 katropang Christine. So as of now ongoing pang investigation and ining natabo ya sa kay Garcia kag kay Lidawan isa lamang ka part sang proseso sang pag-imbestigar sang aton sining pulisan. So kumbaga the preventive suspension nga masiling naton katropang Christine pero ang term dre is they were relieved administratively katropang Christine. So muna ang balita nagikan sa Capiz Police Provincial Office. Ang ginawa balita ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil ang balanyos nga may antibiotic properties nga sarang makapatay sang kagaw-kagaw kag mga bakterya. Maayo man para sa mga katol-katol sa aton sininga panit kay isa lang kapahid dula na ang pagpalangatol nga imo sini nga nabat syagan. Kay may kombinasyon gani ini sang madamo man nga yerba. Mabakal sa mga leading drugstores nato nationwide. Kaya nga isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, and Mabakalman Online. Pinaagi gid sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Aguiab Jr. ang katropa mo.
1: Live report. Live report. Sentro.
0: Okay, thank you gid kay katropang Zaldi Aguiab Jr. Sa nidulong man nga update report.
1: Sentro.
0: May kang tanan diri sa pag-relief no sa administratively sa sining hepe sang Pontevedra Municipal Police Station kag sang First Capiz Provincial Mobile Force Company. Tigin klaro diri mga katropa
1: Sentro.
0: Na hindi niya daw kaangay suspension nga natabo o kung suspended gid sila sa ilas ni nga duty mga katropa
1: Sentro.
0: Kundi gin-reassign ang ining Sanday Police Captain Mark Anthony Garcia subong man ining si Police Lieutenant Colonel Lumiaen Lidawan
1: Sentro.
0: Tiyagod to nga hindi man maapektuhan or mas mag-usad gid sang mayo mga katropang investigasyon. Department is ang ginatawag nilang due process mga katropa.
1: Sentro.
0: Hindi man maapektuhan ang PNP gid mismo. Ini ang ginhimo nga way no nga tikang sang atons ni nga Capiz Police Provincial Office
1: Sentro.
0: Para matuldukan ining kaso no ni Police Captain Rian Ampoyos mga katropa nga ginluthang patay
1: Sentro.
0: Dira sa may barangay Binuntukan Pontevedra
1: Sentro.
0: Di karon gina ano agin klaro gid ni mga katropa ha nga ang ini nga relief order nga gin effective kahapon nga adlaw Hulyo 27
1: Sentro.
0: Kaga ang ini nga administrative relief mga katropa nagapakita gid lamang no nga seryoso diriya ang atons nga PRO 6 kay dito gid ni sa pinakababaw mga katropa sang atons nga regional office sang kapulisan naghalin ang ini nga mando kaga diri gin pagkon ginila gin pahibalo kon gina pabutyagid no sa aton ang ilas nga accountability sa sulod sang ilang organisasyon.
1: Sentro.
0: Punto man mga katropa nga ang hustisya maagom gid. Pasiguro gid sang atos ni nga mga kapulisan.
1: Sentro.
0: Nga maagom gid sang mga pamilya kag himata sang sining biktima ang husto nga hustisya mga katropa.
1: Sentro.
0: Ang oras, alas 11:41 na, kag ang ininga oras, ang buhilugid ang ginadulog sa inyo, sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Sentro!
0: Alright, sa ibang panaton, dari nga balita mga katropa. This time, lagat-lagato naman naton si katropang Elmer. No? Sa iya sa ginadulog man nga balita mga katropa. Wow. May panday to sa may banwas ang maayon ho. Patay matapos nga ginlampusan sang LPG tank mga katropa.
2: Oh no.
0: Si ano natabo di?
1: Sentro.
0: Ama naabot na sa punto nga naglampusanay na ni mga katropa sang LPG tank.
1: Sentro.
0: So, ano ni nga LPG tank man ang dako o gamay ay kung dako ni bubal dagid to eh. No?
2: Oh no.
0: Baloon ta na sa report ni katropang Elmer Diretso Estimar.
1: Sentro.
0: And after sang report ni katropang Elmer, standby ka mo ah.
1: Sentro.
0: Kaya basi may patikiling-tikiling kita. Alright, ara na sa piyak nga linya si katropang Elmer sa report.
1: Live report. Live report.
6: Dead on arrival sa hospital ang isa ka panday matapos nga ginlampusan sa nga tanke ka LPG katropang Christine sa Sitio Center Barangay Bungbungan maayon Capiz takna alas 12:30 sang kagahon kaina no gikilala ining biktima kay alias Jose yaray ni sa legal ng pahidaron agresidente sa Silay City Negros Occidental samtang ang ginatudlo diri nga suspect nga gikilala naman kay alias Steve 36 anyos kag residente naman sang barangay 18E Victoria City, Negros Occidental. Apang lunsay ni mga temporaryo nga nagapuyo sa barangay Bungbungan, maayon kapis. Sandig sa investigasyon sa maayon municipal police station, ginapayag nga samtang nagainom-inom ining biktima o po na nga sini, inali na lang nagabot sa lugar ang ining suspect at mayara sa inya may natabo nga mainit nga argumento tubtob nga naglabot sa hindi pag-intindihan na sa sining magtimbang nga bakin. Ginapahayag din katrapan Christine nga inali na lang ang ginapusan sa suspect ining biktima gamit ang gamay nga tangke sa LPG inang pano inang 10 kilograms nga LPG katrapan Christine. Igo sa yasining ulo kag magkatuhay nga parte sa yasini nga lawasa. Madasig naman nga ginapadangat sa Bailan District Hospital ini nga biktima apang i-declare ini nga death on radar sa atinding position bangod sa nang konsini nga mga patal nga pilas sa yasini nga ulo rason sa yasini nga kamatayon. Sa piyag gabahin, na tigayon nga naman nga natakpan ining suspect matapos man nga nag-responde mga katapos ng kapulisan sa lugar. Kaya sa karon nga rin na ining sa kusodiya sa maayon municipal police station ang suspect para masinaga kay Go nga disposisyon. Kaya patayon pa rin ang ginakandak ng investigasyon sa sining naglontad nga insidente. Nalagat-lagat na lang ni Karon, katra mag-istina nga pamilya, sining nga biktima, kumala ang magapasaka sa nag-ikigo o panumbungon, kakaupod sini nga panday man no nga naglampos patay sa biktima
0: na may katropang Elmer. Magkano ano ni ang suspect kag biktima kay pareho ni sila tumandok sang kano Negros Occidental?
6: Actually malayo ang katropang sisting naman ang ining isaya sa Silay ang ining isa kanya
0: Victorias.
6: Sa and sa information tani pareho ni sila ang mga panday katropang Pilipino nga naga trabaho diri sa may banwa sa mayon kay man mayara sa proyekto siguro posible nga mayara sa nya hindi ni nga daan nga pagintindihan ay sini nga suspect kag biktima or daan nga gitanon kay trabaho sa rason nga naglabot in punto nga liwat na ito ining suspect kag ginlampusan patay ang ining biktima man.
0: Ano ning LPG tank may unod ne?
6: May gamay nga unod. So, pero ginakakas na ni sila. Sini, uli, ang pambalain, ang pinkilong LPG.
0: Inang super kala na, no?
6: Yes. So, tama. Adala. May 7 kilos, may 10 kilos, na, may 11. Ay, 7 kilos na nigilay sa tropang Christine, din niya sa Juan. Sa nga sila nga dako, di ba ang dako, masiling nato niya large. Pero ini niya do medium na niya sa tropang Christine. So, tama, adala. Super kala. Nga may pambla sa babaw, may burner, no? Muna ginaginampo siya. So, wala mo lang mabulubugas ni kung wala ni punod. Estimated, garaan niya sa 4.5 kilograms man. Katropa niya, Christine. So, ginalagat-lagat ni karon ako magapasaka. Singkato, ining pamilya sa biktima, batok naman niya sa sospitado. Sa dugan na tondering balita sa banwa naman sa tapas, na tigayon maning maaresto sa inyo tapas sa municipal police station ay sa kalalaki nga ginakabig other wanted person. Matapos manini nga ginservihan sa inyo mandamiento di aresto sa bahingin sa barangay Rojas, tapas Capiz. Ikilala ini nga kusado si kay alias Raisel, 25 anyos, temporaryo nga nagatener sa Sitio Arcigal, Barangay Cristina tapas Capiz apang tumandok niya kang Barangay Santo Niño dumalag Capiz. May baluan niya nagapangatubang sa kaso nga homicide si alias Raisen kaon sa din ang warrant of arrest ang ginisyo kagin permahan ni Honorable Romel Lacson Junior ang presiding dyan sa Regional Trial Court in 6th Judicial Region Branch 21 Mambusaw Capiz pinapisahan sa tinanikdan niya Hulyo by 7 kapon niya adlaw kag girekomendar naman sa korte ang 60,000 pesos 60,000 nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan nagapabilin pa rin sa karana sa kustodiya sa Tapas Municipal Police Station ining arestado kag nakalana naman ang igaton over sa Court of Origina. Balita, nagikan sa Banwa sa Tapas, kaagaman wa sa mayon para sa pagpangalagad sa programang sentro. Ini si katropang Elmer Istimar ang katropa mo.
1: Live report. Live report. Sentro.
0: Thank you, kini katropang Elmer Diretso Istimar sa sininga balita. Patay gito mga katropa, ginlampusan sang super kalan. Ang isa ka panday sang kaupod niya man nga panday dira sa may banwasang maayon
1: sentro
0: iya posible nga may daan gid ning ilugot anon or nag ano bala nag sunlog-sunlog gaya no kay nagainom-inom ining biktima kay duro hay na diskitahan ining suspect posible lang kay laban-laban manabis sa mga kangay sinang nga kaso no mga katropa o nagasunluganay nagkapikunay asta sa naglampusanay na
2: oh no
1: sentro
0: sa mga katropa naton dira pilian nyo man ang mga katropa nyo or ang mga tawo nga ginadiskitahan ninyo
1: sentro
0: wala ang ginatripan ninyo
1: sentro
0: kay hindi tanan kaya i-handle ang inyong pagkatunto
2: oh no
1: sentro
0: kag malay nyo naga ano pa ni naga na stress pa bala no kay balaan nyo hindi nyo man makita ang unod sang ginapanumdom o kun ang unod sang utok sang inyos ni nga kwan sang inyos ni nga kaupdan magkwan man bala ka mag pakiramdaman ba no subong hindi nyo makita ang ano nagalisa stress at na ano na may problema. Eh, siyempre, huwag man siya kapakita.
1: Sentro!
0: Ginatripan nyo. Sa mga katropa na itong dira, no? Be sensitive enough sa pag-intindi man sa mga tao. Kag, siyempre, kung ano, kung huwag ka man ginaano,
1: sentro!
2: Ayoy!
0: Para hindi ka rin anuhin.
1: Sentro!
0: Iway gini na salbar mga katropa ginpatangat patani sa ospital ang ini nga biktima nga panday
1: sentro
0: iway gid na salbar na mga katropa sa patod nga kamatay
2: oh no
0: alright
1: sentro
7: katropa leta
8: katropa leta
7: sang XFM Network Philippines.

0: Sigunta mga katropa, rin na katropa, leta na kita for today's video sa Platuntunan Sentro.
1: Sentro!
0: Sige, sa ato si nga first winner, kung ka pala nakita ninyo dira nga lawas o kung ano dira nga parte sa inyo nga lawas mga katropa. O, iban news ning Santon plus herbal oil o ba? Swerte ni ang madaogo. Ini man ang akon ginabanyo.
2: Wow!
0: Magsakit lang akon likod, akon tiyan ay matik dula dayon ang pagbulanakit mga katropa. Alright, sige katropa Jason, spin mo na yan.
2: Wow!
3: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Present na ko nambal ni katropang MJ. Ba si Mother D. MJ?
2: Ayoy!
0: Na late ka! Alo, oy man, grabe gidi ay kaakig. Kinatay niya gitang biktima. Siguro nadalaman sa emosyon katropang Zyro na. Alo ko naakig kita, no? Ito may mga nabubuhian man kita nga malain nga tinaga. So, gina-push kita nga magpulot sa kung ano-ano nga mga bagay. Di ba lang? Can you control your emotions? Para na mga katropa, matamat na nga nagahinay ang roleta. Sinugid bala ang mag-madinalagon? Isang atos nga Santon plus herbal oil. Uy, favorite ko gini. Isa man sa mga favorite ko sa Yes to Health products na to. Para na may winner na kita! Uy, congratulations kay katropang, abaw, di ko mabasa, Mark Anthony Jr. De Lupines, Mark Anthony Jr. Comment present kun ari ka diha, mayara kagid lamang sa 1 minute and 14 o kun 22 seconds o kun 14 seconds. Agud to nga ma-claim o kun makuha ang ini nga premyo.
4: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo,

0: no!
1: Exciting!
2: Ate, wa, I get the Mateka, spin mo na yan, katropang Jason!
1: Exciting!
2: Liwat!
3: Mga katropa! Exciting dito!
4: Abi ko, Mark Anthony Fernandez.
2: Ay, artista!
1: Ayoy!
3: Ang unang radyong pinapakinggan nyo, mga katropa kami ng bahala sa
2: comment
3: inyo.
2: Present tayo na para dasig ta.
3: Ang kulitan
2: pila na lang kami hutos na pili, no?
3: Palagi sa balita't kaalaman, buti nga ang ngiti mo. Exciting dito,
1: exciting
3: ang mundo. Kami ang katropa mo.
2: Wow!
3: Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa.
2: Para naman katropa, matamat na nga nagahinay ang ruleta. Kasi mapundo na gid sa yara ng ginyo.
3: Katropa mo, katropa ko.
2: Sino gid bala ang maswerte nga magadaog?
3: Katropa ng bawat Pilipino.
2: Comment present tayo na katropang Toto Valdizon Escalada. Katropang Toto Val, mayara ka sang 1 minute and 14 seconds to comment present. Oh, nag-deliver pa ni
3: katropa. Exciting dito.
2: Nagapabasa pa ni.
1: Ayoy.
3: XFM, katropa mo ang nangunguna.
2: Pukawan niyo.

0: Epic, ara na, ara na. Congratulations sa tropa ng Toto Valdizon Escalada nga napukaw pa. Mayo lang, ari ka din. So, isa pa, isa pa! Ari naman mga katropa, ang isa pa. Away na.
1: Ayoy!
0: Away na gali, away na. Hindi ko nag-presento agad. O, hindi ko lame tani.
1: Yahoo!
0: Why eh? Next time mga katropa, sa liwat ha, comment present na yun kung narika mo ha. Para tasig ta, anugun eh.
1: Ayoy!
0: Isa pa tani, ho?
2: Dana!
3: Dana!
0: Naton nga nagupod sa ato nga pagpangalagad sa subong nga Martes edisyon sa Latuntunan Sentro. Iba na lang mga balita, iban nga mga katropaleta naton, no, tutukan sa plan naton diri ka mga news and public affairs program.
2: Sentro.
0: Partner na lang naton sa technical katropang Jason Anonoy kag sa patrol katropang Elmer Estimar and katropang Zaldi Agihap Jr. Kaga ko na lang inyo alaga ninyo ang crew woman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Roja City Capiz, ang katropa mo.
1: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
6: Headlines. Ang mga panguling headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Vice President Sara Duterte tinawag na waste of time ang SONA ni PBBM.
7: Senador Amy Marcos tinawag na pambubudol ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr.
6: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta survey.
7: Meralco, ginagalang ang panukala ni PBBM na amyendahan ang ipiralo.
6: Department of Justice inirekomendang sampahan ang cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 dating bodyguard ni Saldeco.
7: Sa balitang regional, guro binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro.
6: Balita international, US President Donald Trump umaasang magkakasundo na ang US at Iran sa gitna ng tensyon.
7: Sa balitang showbiz, Kim Atienza tinanggap ang paghingi ng paumanhin ng pari sa kontrobersyal na pahayag tungkol sa depresyon.
6: At sa sports, PBBM, hangad mas dumami ang Pinoy na makapaglalaro ng tennis at football.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Martes, July 20, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
7: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
6: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay kalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinusyon din ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muna'y kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa umanong napapanagot sa mga nasabing issue.
8: Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
6: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit nang maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inihilintulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad. Kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay VP Duterte, nawawala ng kredibilidad ang tao ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga paunang pangako ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
7: Tinawag naman ni Senadora Amy Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Amy kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Amy sa Senate Minority Bloc na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditine dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong SONA kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
1: XFM News Nationwide.
6: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala ng mga senador na hindi po dumalo sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Sa tropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
7: Igrit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ng 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Amy Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-SONA kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng SONA ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
7: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
9: Nanatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. Kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Kapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasabing survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
6: mga katropa, handa po ang Kamara de Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanya pa rin kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tinayak din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng Executive para daw maisabatas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
7: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisaca, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na maisulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang maapunan ang mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisaca, tututukan din ng administrasyon ang agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects, kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
1: XFM News Nationwide.
6: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang SONA ng Sambayanan, kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor, ito yung People SONA, ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casino, naging maayos ang programa at nais sa katuparan ang marcha. Bagamat ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casino na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
1: XFM News Nationwide.
7: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
1: XFM News Nationwide.
6: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamagitan ni President Sani Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
10: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders. Ano? Kaya tama lamang yun. Pero ang isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
11: Kuryente, tama.
10: Kasi yung generation ay may VAT dyan.
11: Yes.
10: Yung transmission ay may VAT. The same current ang ating binabayaran.
11: Yung distribution, yung, may VAT
10: distribution
11: din.
10: May VAT din. So tatlong ulit na tinax yung ang current na nanggagaling doon sa source.
6: Mga katropa, yan si Federation of Pre-Workers, President Sani Matula.
1: XFM News Nationwide.
7: DSWD na mahagi na 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
12: Upang sumagot sa mahigit 1.8 million public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng lagis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layon ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sonny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike. Sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
10: Inefficiency yun ng ating mga power company na

0: Pataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa. XFM News
1: Nationwide. Iginit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
2: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtawin natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
1: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga tsuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda. XFM News
0: Nationwide. Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendaan ang pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Patay sinilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglala ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
3: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Tagum. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
4: Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ng suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan na nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
1: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo. Live
0: report.
5: Umani ng samot-saring mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa

0: Manood ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ng mga ito. Nananawagan din ng publiko sa Iloilo City Government na mas paigdingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Ipugaw pilot patay sa Navy training at humihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
2: Nanawagan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Bunuan Dulnuan, isang katutupong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Sa ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban, Kiangan ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sino mang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admin Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbuan ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Mula rito sa 104.9X FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybay ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batara sa Municipal Police Station. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay ng seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
2: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspek ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
1: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
3: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
1: At bahagyang maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagkulog, pagidlat sa hapon at gabi.
3: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
1: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
5: Balitang International.
1: Iatid sa atin to, katropa, ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humili. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports, hatid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ng presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na rin maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Habang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
3: Maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Xanthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Xanthon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Xanthon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Xanthon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthon Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes y Medya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Late na ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kagnatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Sa din ano, pinagi sa aton sa pagpangalagad, padayon kita nga magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa nga aton lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre, kung mahimo, kung paano naton nini malikawan. Kati sa patagya sa naturopathy o naturopathic medicine, ginatinguha naton na no, nga mapabakod na nga aton sa nikalawasan para mapabili ng maayong pamatyagan. Nga kung mahimo pa lang, hindi kita sini mag-maintain sang nagkalinlay niya mga sintomas, tugasang balatian. Pero kung nalibawa, may ginabatsyag na kita sa aton sa nikalawas, sigurado man ako nga way man sang isa sa aton nga gusto magbalatian. Pero kung naara na ina, ari naman kita no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad. Sa aton sa nipila ka mga suwestyon, kung ano bala ang makabulig sa inyo, pinagi sa pagtukib sini sa mga sikreto, sa likod sa mga tanom, sa likod sini sa natural nga mga pamagi, natural sini nga mga metodo nga makabulig ano, para sa aton sini nga pag-recover sa kung ano naman ang ginabatsyag na aton sa aton kalawasan. Mga pagkaon, especially pag-abot sa nutrisyon, nga makabulig do para kisang madasig mong pawan sa aton sini nagkalain-lain nga mga balatian. Of course, upod man sa iban pagid sini nga healthy lifestyle. Pero kung kinanglan nun, mag-ahatag man kita sini sa pila ka mga food supplement, na siyempre aprobado no, sa aton sa ring FDA o kon Food and Drug Administration. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, lulupot na magkita sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad kag live galing mabatian na ng aton sa ring programa sa tanan ng mga XFM stations sa bugos sa ring Isla Sang Panay, lakip man sa Negros Island Region. Thank you gida sa mga nagasubaybay sa aton. Kag mahimo nyo man ni padalangin nyo sa mga concern sa ika ayong lawas, may mga ginabatsyag kamudra sa inyo sa kalawasan. Ayan, iban sa inyo, kadamo naman sa inyo sa natilawan. Mga pamaagi, ang mga pahito na lang. Kag bisan pa mga food supplement na. Pero aragya po ng inyo sa ni mga sintomas nga nabatsyagan, yung pabalik-balik lang. Ang bagay na isang kilala ko siya daw ay niya Dr. Plano mag-terminate sa contract siya. Ang balman sa isa taga kilala, isa daw yun na amag yun ako yung doksang balatian. At ito kibon na no, kung ano bala kagpila ka mga ginatawaga kausa. Ngayon para sa aton, sini daw ordinaryo man lang pag naandan na ton. Pero gali makahalit sa aton sini nga kalawasan. Diri sini magalibot ano nga aton sini nga talakayan. Ang pila na aton sini ka mga pangginawi. Ang nag-aafekto gali no sa amat-amat sang dako sa aton sini nga ikaayong lawas. Ginahimo na aton na lawad-lawa. Kung may mga amo kamo sinang ginabatsyag sa lawas o pabalik-balik lang, kag daw hindi kamo permi komportable, may mo nalang isend no, ang inyo sa mga concern dari sa aton sa nga pagpangalagad sa 0928 or 0950-975-6970. Halo, aton sa nga text hotline 0950-975-6970. Kag live man gali kita nga makitaan ang babatian sa aton sharing ang Facebook live or broadcast diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa nagkalain-lain sharing mga Facebook live feed sa aton sharing mga XFM stations sa bugos sharing Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Welcome to kita sa topiko ng aton sini pag-istoryan sa ng edisyon sa ng aton sini nga pag-pangalagad. Aton karon to kibo ng pila sini ka mga nakagawian, mga naanda naton ginahimo adlaw-adlaw. Nga ang iban sini waay nagsuspetsa, waay ini naguna-una kuno naguna-una ang iban sini nga ang ilagali mga ginahimo sang lit komportable sila at the moment. Okay sa ila sini nga lawas. Pero sa padayon, pero amat, bisan sa amat-amat, pero padayon na ton galing na ginahimo, nagasululupo tina sa sulod sa aton sa nga lawas. May mga termino, gani kita hong kaisa mabatian, bala sa may mga ginabatsyag na, especially,
sa mga may edad-edad na bala, masaling, mungin ni siguro, batunon tan lang ni, kati nagsululupot na ini, ang aton sinema ginabatsyag, halin pa sang kita ang mga, ang ginatawaga, bataon pa, especially, kung hindi healthy ang lifestyle. Gani aton to kibona, especially sa mga nagapamati sa aton nga, bakod pang inyo sa ringalawas para nga ma-maintain na ito ng kabakod sa aton sa ringalawas. Malikawan na ito na ning mga ginatawag silent health killers na ginahimo na ito sa adlaw-adlaw. Hindi lang kumo komportable kita maayo ina sa aton sa ringalawas, ha? Hindi lang kumo manamit sa aton sa ringapanabor paborable sa aton sa ringaikaayong lawas kag sa aton sa mga organs and systems nga nagabuli gininourish sa ila. Gani aton tukibo ng pila na ito sa ringa mga ginahimo daily routine na ito nga efekto sa aton sini ikaayong lawas kag kun magtililingob gali ini pagabot sa panahon kita ang sukton isaman sa rason nga ang pagsululupot sining mga factors sa ginahimo nato na lawadlaw nagabuhin sang tinuig sa aton sini nga pagkabuhi. Ari kita no sa aton sini mga tagparamati kadamo sa mga balatian, ha? Kadamo sa mga sakit nga makabig na to, no, kung masiling na to, nga hindi lang ikaw nagkasakit, hindi lang ikaw nagkabalatian overnight. Hindi niya pareho sa kwan mo, habal sa kilala ko na isa, hindi na niya pareho kang makil mo. Diyan sa antike, bala. Hindi lang niya pareho sa uhong nga waay pagkagahapon, pero pagpangilat, pagkagabi, pagkaga, kadamo na sila nga nagtuluhaw. Sa kalabanan na ang sakit na to, nagumpisa ini sa ginagmay, pero sigi-sigi na to, sining mga pagpabaya sa to, sining kagulingon, ukon ang kakulang na to, sining sa pagtuon sa makapaayo bala ang akon ginkaon o kung ginakaon o kung ginahimo na kon sa akon sa ni kaugalingon. Nga eventually, pag-abot sa ni sa panahon, paglipas sa ni sa mga sinimana, binulan, tinuig, nagaresulta sa nagkalain-lain nga problema kung baratian sa aton sa ningalawas. Pero ano balang pila sa ni? Ari, number one, hindi ni sa pagkaon. Pero ginahimo na ito na adlaw-adlaw, kagti kalabanan sa ni, na namian ni kung namun ang ila sa ni nga ginaobra. Ano kuno ning ginaobra? Ang wising obra. Kaya number one na tondri nga ginatawag silent health killers sa madamo nga mga health killer, ano? Ang number one diri amo ang tuman nga pagpungko. Ang kalawig bala sa nga ton sa nga pagpungko nga mas malawig pa kisa sa ginahulag na ton. Kalamon sa mga tao nga nagapungko, kung nagapabilin nga nagapungko, dira sa 8, tub-tub 12 sinika oras. Adlaw-adlaw. Magluwas iya sa mga tao nga matamad gid man iya maghulag. Kung kaysa labayan mo sila sa nga ugsara no kon sa tirace nila sa ni nagapungko pag balik mo iya halin sa trabaho iya gapungko lang gihapon. Pero may ara gid iya nga nagatrabaho pero ang part uko ng ila sa nga obra magpungko. Kaya nga man magatubang sa computer, mag-accommodate sini sa mga guest, magsabat sini sa mga queries, maghatag sini sa guidance nga may angot sini sa ila sa nga trabaho nga kinanglan gid nila sini pungkuan. Pero ariyo, ano gali nagkakatabo sa lawas naton kung laban pang aton sa nga pungko kaysa sa hulag kaysa sa pag-exercise naton? Kibalan mo nga aton lawas gindisenyo ini para nga maghulag tani kada adlaw. Pero kung pasulubihon naton karon ng pagpungko, ang aton sa nga dugo nagahinay man ang iya sa nga pag-circular. Ang aton sa nga mga muscles, ang mga muskulo naton nagahinay man o nagahina man ang iya sa nga maayong pagtrabaho, kag nag-burn kita o nagasunog kita sa isang gamay nga ginatawag calories ang aton sini nga ginakaon o kon ang sugar halin sa aton sini ginkaon kapin pa kon pala kaon kita kanon kag kulang kita sini sang paghulag nagapabilin dira nga mataas sa aton sini nga dugo mahina karon ang pagsunog sang aton sini nga tambok hindi naton magamit karon kag ang aton sini nga risgo sa ginatawag blood clot naga taas man. That's why ang iban sini nga mga tao nga laban pang pungko nila kaysa sa ila sini nga hulag kag ehersisyo nagataas man nila sini nga risk sa ginatawag weight gain and obesity tuman nya pagdako dira man sa ginatawag risgo sang type 2 diabetes, high blood pressure kag ang iban pagid sini heart disease, pagsakit sini sang hawak, pagsakit sini sang likod, paghina sini sang ila sini nga mga maskulo o kon ila sini nga kaunuran nagapalamuypoy nagapalang alay pila lamang ini sang mga resulta kun
laban pang aton sa nga pungko kaysa sa aton sa nga paghulag. Kung kapoy, kita kinanglaman aton magpahuway, no? Pero kung nangangahambalan nun, kanyang laban na lang kita pahuway, kay laban na lang kita pungko, hindi man mayo sa lawas, kag mas makapoy ina. Ha? Sa aton sa nga lawas, kaway kita gin-design para sa nga magpungko. So, pinakamanami na aton sa nga himuon, kung ang trabaho na aton sa nga nag-involve sa ginatawag pagpungko, like atubang kita sa computer, nag-officina kita, aton gid dapat itanom sa aton pinsar every 30 to 60 minutes magtindog gid kita. Ha? Pag abot ni 30 minutos, tindog-tindog kita, stretching kita, tapos pag abot, kung hindi ganin mahimo na, kung hindi aton mahimo every 30 minutes, at least pag isa ka oras, tindog kita, maghiwod-hiwod kita, shake-shake kita sa aton sari kamot, unat-unat kita sa aton sari tiil, pisil-pisil ang aton sari nga batiis sa dira, kaysa sa magpabilin kita sari nga naga pungko. Kagdiri pa karon, no, ang tentasyon sari, no, kung naga pungko, bla kita, way kita ubra, sa piyak na kadamo, mantani sa pwede ubrahon. Matintar kita sini mangima-kima, matintar kita sini mag-inom kung anong ilim nun. Bawakapin pa kung dali ka sa syudad sini, isa mo lang ka tublok si mo sari nga gadget o kung si mo sari nga cellphone, pwede ka na makapadeliver sini sa mga kalanon, kag mga ilim nun nga mo sari nga gusto. Nga nagapalala pagid, no, sa kondisyon o kung sa sitwasyon, kung magsigi-sigi, kati kalabanan na gina-order na to, na gina-kaon na to, mga makalamay, ang mga matamis, refined, carbohydrate-based sini nga mga kalanon. Pero ariblaw, ang iban sini ko nagapungko way sing ubra, kag ang iban na purposely nagapungko gin man. Tungod nga ang purpose gin sini is magpangafe. Pero ari masuggest sa inyo, kung magkafe gin man lang kita, why not try na to na, no? Ang pag-inom sa isang coffee nga may benepisyo sa aton sa nga lawas. Like for example, mag-inom abi kita sa kafe nga may balunggay. Pagkatapos, kafe sa nga may ampalaya, kape nga may spirulina. Didiri pa lang nga daan sa spirulina, kag malunggay, may protein na ni sila, no? Pinasahi sa nga coffee. Nga kinahanglan sa aton sa nga ginatawag muscles ang protein for muscle repair. Especially samtang nag-edad kita sa nga. Kag binyo kung nano, isa pa gid, no? Nga siguro hindi man magpangindi ang kalabanan sa nga. Magpangafe ba lang magluwas nga may utan, kag prutas nga sangkap sa nga. May ara pa gid sa glutathione and collagen nga pampatahom o kung pampagwapa o kung pampahuben. Tiyarin is arin, no, sa aton sa mga tagparamati, pwede kita samtang gapungko kita, kung magpangape nagibalang kita, pwede tama try sa ring Sunthorn Gold Coffee Mix. Kay may mga nasambit akong nasangkap ara dira, nagabulig pa nami sa aton sa ring metabolismo, nagabulig pa nami sa aton sa ring kutis, nagabulig pa nami sa pag-function sa aton sa ring atay tungod siya sa ring mga sangkap. O kung hindi gani, kati ang sobra sa nga pagpungko, nagapataas man sa risk ni sa insulin resistance and type 2 diabetes, pwede mo kita makainom sa nino para malikawan ng adaan na ton, samtang healthy pa kita. Kung magpangafe kita, pwede na ton matry ang premium D3 coffee mix. Ha? Kaya nga man, ang premium D3 coffee mix, ang kombinasyon sa Sunthorns, halin sa risa panit sa mangustin, kagang vitamin D3, nagabulig para nga ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Kagkalabanan sa mga tao nga mahilig magpungko, magluwas lang sa mga nag-aobra nga pagpungko ang kinanglanon sila sa nga trabaho, ang mga tao nga matamarana maghulag o kon mas laban pang pungko kasi ni kaysa sa pag-ehersisyo, kaysa sa ginatawag paghulag, kaysa sa pag-ubra dira sa sulod sa balay sa mga hilimuson na dira, kulang man din kalabanan sa ila sa pagpasilak sa adlaw. Hindi ka mo sini makaharvest ang vitamin D o kung hindi maproses ang vitamin D sa lawas, hindi ka mo sini masilakan sa adlaw. Pero kung nagpangafe ka mo, pwede nyo matry sini ang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang vitamin D3 mismo, ara na sa kafe, pag inom mo, tikundi may ara ka na sini sa kinahanglan nun nga vitamin D sa lawas. Kung nag-inom ikaw sa rin isang premium D3 coffee mix. Kagang good news sa aton sa mga tagparamati, mga live Facebook viewers na aton, ang Sunthorn Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, ang ipag-aanggin gamit sa isa sa gingamit na pampatamiin sa sa ila, amo ang stevia. Ate, ala, samtang ka pungko-pungko ka mo dira. Ang balsang kilala na ton dira sa San Joaquin, samtang ka pahiya-hiya. Higop-higop ta sa Sunthorn Gold Coffee Mix ng iban sa ni Premium D3
coffee mix. Number 2, nga ginahimo naton sini nga nagaamat-amat gali no, patay sa aton, nagaapekto sa aton sini nga ikaing lawas, sleeping too little. Tuman kalipot ang panahon naton sini nga ginagahin o kon ginapertenecer sa pagtulog sang mahamuok. Hindi kita sini magpati nga hindi lang kita sini basta magkumpurme nga kung nagaedad kita nagagamay gima na nga ton sa ring pagtulog. Actually, samtang nagaedad kita, kinanglan niya po na ton na suficiente sa ring pagtulog. Kung wala, buot mong pito, tutubolo ko oras sa ring tiyon sa pagtulog, much better. Samtang nagaedad na ikaw. Kaya nga man, kung hindi bastante nga ton sa ring pagtulog, ang aton sa ring utok hindi maka-repair properly. Ang hormones na ton sa ring magpabilin nga ginatawag unbalance. Budlay sa magbalik sa balance. Especially stress hormone na ton sa ring nag-saka man. Kagisa pagid, ang hunger hormones na ton sa ring ang nag-taas man. Kag-resulta sa ni, nag-crave kita sa ginatawag sugar, nag-crave sa fast food, nag-crave sa junk foods. Nga nag-resulta man, no, kung nag-sigi-sigi, pating aton sa ni, immune system ang ma-affectuhan man, nag-hina. Kag ang aton sa ni, nga, lawas, hindi makahimo sa niya sa ni, trabaho efficiently. Hindi makahimo sa pag-repair, hindi makahimo sa ni, sa pag-reset, hindi makahimo sa ni, sa pagbalik sang balance sa mga dapat dira nga balansihon. That's why affectadong aton sa kaunuran. Nagapalamoy po yun. Nagakulurog-kurog iban sa ni. Nagaluya ang panit na aton sa ni. Affectado man. Iban sa ni. Kadry sa panit. Nagakurinot. Kaga mga organs na aton syempre susulod ang affectado man. Tungod nga hindi kita sa ni o kung hindi ang lawas na kahimo sa pag-repair sa mga kinanglanon i-repair dira nga mahimo lang kuntani sa aton sa ni mahamuok nga pag-tulog. Probin niyo kung nano sa aton sa ni mga tagpalamati ano. Ang isa sa nino sa problema sa mga tao, ang cravings bala nila, kapin pa kung daw lang alang ila sa nga pagatulog, kasi ila pero may ila sulok-sulok. May iban ka sa nga badok, daw hindi ko may mentindihan. Daw buto dakon sa nga sulok-sulok, nga daw pitcon mo daw drum. Itong iban sa nga na imo nila, nabanyusan nila sa Santhon Plus Herbal Oil. Mabuligan man, nga maremedyohan ng ila sa nga nabatsyag. Pero aryo, isa nga ma-recommend na konsenyo, kagdamo na nakatesting sa mga nag-crave bala pero may ginagutom, gusto man imo timo mag pangima kima ang ila ginahimo sa ni timpla sila sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man ang Santhon Plus Coffee Mix kargado ini sa protein halin sa spirulina, protein halin sa barangay, protein halin sa soya nga iya sa ni nga sangkap. Kagdamo ang iya sa nga mga sangkap nga, ako na mga sangkap nga madamo sa mga nutrina, vitamins, minerals, antioxidant na nagabulig na rin siya ito ang sa nga system. Pero particularmente ang protina, nagabulig para nga hindi kita madali gutumon. Nga matentar kita, no, kung permi kita gutom, permi nagahawa-hawa pa matyag ta, nagakrave kita sa ni, kalabanan kinikrave pagin man sa ni, kundi gini oily, salty, kung hindi salty, sugary. Gani po burable sa aton sa nga lawas. Porte ano, panakaroon ng sige mo, karoon sang panghuna-huna o kung pinsar sang gusto mo, timo-timoon, tagkima-kimaon, kung busog ka, inatungod sa protina. Kung napasudla na aton sang quality protein ang aton sa nga lawas. Isa sini makuha na aton sa pag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Kagabintahan sa ning Santhon Plus Coffee Mix na ton, kaya why iniiyas ang caffeine. That's why ang kabataan sini, mga bata sini, pwede iya maka inom. Kagamanami pagin sini, kati samtang nag-inom kag ina-nourish pagin ang aton sini nga brain. Para sa ang aton sini nga memory, magnami sa mga kabataan, magnami ila sini nga kapasidad sa pagmemorya sa mga may edad-edad na para magdasig sini pagkamaripaton sa mga kababaihan sini, especially perimenopause, menopausal, kag postmenopausal na gani. Kung natapos sa pagmenopause, nagabatsyag yapon sa mga symptoms, may isoflavones man nini. Nga nagabulig bisan paano pagar-pagar, pero balanse sa mga imbalances o kung pagar sa mga imbalances, kag amat-amat na pagbalik sa isang balance sa nga ton sa ring hormone o kung sa hormone sa mga kababayanan sa ring nagabatyag sa nagkarinlain yung mga sintomas tungod sa pag-menopause. Di man nami na ton nga imnon kung mga pinagin man lang kita, kapin pa sa mga hindi yung mahiligon sa caffeinated drinks or beverage, pwede ka mo yung makainom sa ring Santhon Plus Coffee Mix kati why iniya sang caffeine o tanon, prutas, kaga soya bean powder ang iya sa nga sangkap.
Kay kung na, nagadugay ang panahon na nagapabilin nga mahina ang aton sininga pagtulog, nagaresulta man ni sa obesity, nagaresulta man ni sa diabetes, nagaresulta sa depression, nagaresulta sa memory problems, heart disease, stroke, kag iban pa. That's why hindi kita matingala. Kadamo sa mong sang mabatian na ton, makitaan na ton. Social media, mga kakilala na ton. May ara, paganihon ka isa, mga kwan sina, mga hambalanon sina, ay, doon ka kilibot, no? Doon nami pa man ang istoryana, inamon kahapon, subong yan, nagpahuway na siya. Inatungod sa nagtililingob ng mga factors, mga silent health killers, nga waay mabantayan sang iban, kag sigisigi nila sa nga ginahimo. Ang hindi magandang pagtulog, kung nagkakulang sa pagtulog sa kada gabi, nagapalipot sa aton kabuhi, kag nagapadako, nagapataas ang risgo, sa nagkarinlain sini nga mga problema sa lawas like sa mga na-mention naton may pagin lamang magdugay. And then sunod sini nga ginahimo man nga ang iba nakaligtaan na no kati kapin pa kunway ka nagabatsyag balas ang kauhaw. Ang iba sini hindi man mag-inom kung na nagabatsyag uhaw eh. Hindi nila mabantayan ang ila sini nga fluid and water consumption sini sa kada adlaw. That's why ang iba sini nagamay ara sa water container nga may label bala. Walo ina kabaso or isa ina kalitro, may label kag may reminder sa mga oras nga dapat sini mag inom. Kay kung kaysa hindi kita makabatyag sang uhaw, hindi kita mag inom kag kung mag inom man ang iban sini, hindi man tubi ang ginainom kundi soda, kundi hindi sini may mga ginatawag kolor nga mga tubi kargado man sa ginatawag kalamay. Uko ng iban gani, makabatya gani, karon sang kauhaw, instead nga maginom sang tubi, mangima-kima karon sang junk food, mga tsutsaryadra, nga hindi mabulong ang ilas ni nga kauhaw. Ang kakulang permi sang tubi, may efekto man gali no, sa aton sa nga lawas, kaya efektado ini nga aton sa nga selula. Kung hindi bastante ang tubi no, sa aton sa nga lawas, ang aton sa nga dugo naga lapuyot. Nagresulta sa mas mabudlay kag mas mabugat na pagtrabaho sa aton sa nga kurason. Mas mabudlay kag mas medyo ginatawag ang adjustment sa aton sa nga kidneys sa pag ginatawag conserve sang water ang araman. Kumbaga extra effort ni instead nga kunatagan aton sa nagakaigo lang kontani sa nga tubig pinagi sa pag-inom sang insakto. Ang aton sa panunaw nagahina man. Ito kung nagahina aton sa nga panunaw kag kulang kita sa sa tubig, dira man no magdugeng sa posible ang constipation nga nagapadugang pagid sa isang complication. And even sa aton sa mga tagparamati, ang mild dehydration nagaresulta ini sa tuman na kakapoy, pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, poor concentration, paglingin sa ulo, pagmalas ang aton sa nga panit. That's why careful kita sa niya, kayang iban magbatyagan ni sa pagsakit sa ulo. Inuman sini sang pain reliever. Ang iban sini nagabatyag sang lingin sang ulo. Imnan sang para sa lingin sini sang ulo. Ang iban sini nga tuman ta kapoy. Imnan sini sang multivitamin. Uy managahuna una. Ano gid ang kulang sa akon sini nga lawas? Kadamo sang kulang o kung nagkakulangan sa lawas nga kung magbase kita sa symptoms, matrace gani naton ang ila sini nga ginatawag lifestyle. Ang pila sila sa ila o kung madamo sila sa ila, kulang sini sa pag-inom sa nagakaigo nga tubi. Balaan mo kung kulang inom mo sini nga tubi. Kung mag-ihi ka, tuman kasiri sining imo sining ihi, tuman kasiri ang pagkadalag bala kun yelo sang imo sining ihi. Butang balon sina kulang ka sa tubi. Purari no, may tip ko sa inyo. Ang pag-inom sini sa nagakaiyo nga tubi, makapaayo gid sa aton sining lawas. Ilabi na gid no, kun nalimbawa, makasaho kita sini sa pag-inom sa mga tea. Like for example, Sunthorn Gold Herbal Tea. Mayara sang cinnamon, mayara sini sang turmeric, nga nagabulig pa nami sa aton sining digestion, nagabulig pa nami sa aton sining absorption. Kapin pa kun palakaon ka sini sang carbohydrates. Though gina-recommend naton nga kun magkaon ka mo sang carbohydrates, magluwas nga hagan-hagan lang, nami sini kon pangitaon nato ng mga refined mga complex carbohydrate source like mga kalaruton, kamuti abidra, kagiban pagid sini mga kalaruton nga bastante siri sa fiber nga makabulig pahinay iya sa gitawag absorption sang sugar sa aton siri nga blood sa pagsulod sang sugar sa aton siri nga blood stream tungod didra pa lang sa aton siri nga tiyan magwardiyahan na siya sang fiber. Malikawan naton sa ni ang sugar spikes pero steady ang aton sa ni nga enerhiya
kun complex ang source na tansri sang carbohydrates. Kasi syempre, inom sini sang bastante sini nga tubig kag kun matyempo ah. Pwede kita sini maka tusmaw sang isa ka tibag sa tasa nga may mainit nga tubig kag imno naton, especially ang Sunthorn Gold Herbal Tea nga may cinnamon kag may gitawag turmeric nga makabulig ha, pagtapos kaon kadi sini para nga hindi madasig mag-shoot up ang aton sini nga blood sugar tungod sa aton sini mga ginkaon. Tandaan na kung masiri na gani ang kulor sa inyo sini nga ihi, butang balon kulang nakamusta ni sa tubig, kinanglan nyo mag-inom sang tubig nga bastante kag kun nagabudlay ng inyo sini nga pagpamuhin. Isama no sang patimaan ina o kung resulta na sang kakulang sa tubig. Pero kung nagabudlay inyo pagpamuhin, ang pag-inom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea magluwas iya sa syempre fluid nga mapasulod naton sa aton sini nga lawas, ang cinnamon kag ang turmeric nga gin-combine bilang sang cup dira plus may malunggay pa nagabulig para sa aton sini manami nga bowel movement. And next, sini nga maginahimo naton nga nagapalipot sa aton kabuhi, naga-affect sa aton sini nga ikaing lawas, not eating enough fruits and vegetables. Paudamo, gud sini dire. Ang ginatawag maiguan, ha? Hindi nagakaon sang bastante sini nga utan kag mga prutas. Kaya nga man, ang prutas, ang mga utanon nagahatag sa aton sang fiber, both soluble and insoluble fiber, nagahatag sa aton sang vitamina, nagahatag sa aton sang minerales, nagahatag sa aton sang antioxidants, ini mga nutrients halin sa prutas, halin sini sa utan, nagabulig para maprotehiran ng aton sa nga cellula, mapabakod kag masuportahan ng aton sa nga immunity, mapakaon ng aton sa nga healthy gut bacteria kag ma-reduce sini ang inflammation. Nakadamo sang balatian no sa aton sini mga tagparamati nga ginaangot sini sa chronic inflammation tungod nga napabayaan kag tungod nga ti nagasalig kag ang ginabasihan siniti ang comfort o kung komportable sa ila sila nga pamatyag, manamit sila sila nga pamatyag, mas mahapos yang hindi ka mag-exercise kaysa sa mag-exercise ka pero sa tuduod lang no, sa aton sini mga tagparamati, mga live viewers na ton, kung maanad ka man niya sa pag-ehersisyo, hindi ka man niya makasaho nga hindi ka mag-exercise. Yun yung malipasan sa kadlaw, hindi ka mag-exercise, hindi ka makasaho. Pangitaon, pangitaon na siya mo sa nga lawas. Pero kung maanad ka man sa pungko, pangitaon man na sa lawas mo. Gusto niya magpungko nga magpungko, tapos mukhaon, instead niya maglakat-lakat ka, dito kaya na namian mag-idag-idag kag magpungko-pungko. Tipili lang kita, kundin siya sa duha nga ito, sa nga paga, pasulabihon. Pero mas bintaha kita kung pilion ginaton sini ang husto, kati ikaw may pililian malang kita nga ang diri kita mapili sa inferior man, diri kita mapili sa minus man, kundi diri na kita sini sa kung may mo palang primera klase. Pero syempre may upod man nga responsibilidad, may upod man nga accountability, upod man sa mayong panglawas, ang disiplina, exercise, husto nga nutrition, pagtulog sini sa husto. Kag diri sa nutrition, ang pagkaon sa nagkakaigo sini nga prutas kag utanon para nga magbakod aton cells, bakod aton immune system, ang aton sini nga gut bacteria ang ma-feed man naton kung ma-reduce ang inflammation. Kun hindi kita bastante sa pagkaon sa fruits and vegetables, ukon sa mga tao nga way nagkakaon sa prutas sa mga utanon, posibleng mag-experience sa kamusinisang constipation, vitamin deficiencies, poor immune function, kag mataas sa ni nga risgo sa chronic diseases. Mga chronic diseases nga may labot din sa ginatawag nutrient deficiency. Diri sa ni nagasulod iya ang aton sa question per me. Kaon ka mo siyempre sang bastante nga utan, kaon ka mo kulitis, kaon ka mo logbate, kaon ka mo ampalaya, kaon ka mo balunggay, kaon ka mo sang prutas, kapayas dira, paho dira, bayabas dira, or kung season sinisang manggustin, kaon ka mo sinisang manggustin, pagkatapos pasilak ka mo sinisa adlaw para makuha na ton ang ginatawag binipiso sa silak sa adlaw nga mong vitamin D, kaon man ka mo sinisang mga pagkaon, nga bastante man sa vitamin C, hindi lang basta nakakaon kita, no? Kundi aton man si saon, kung na maginakaon na ton, may mga kinahanglanon bala nga hindi maproducer sa aton sa nga lawas pero makuha lang naton dira. Like for example, ang pagkaon sa isang bayabas,
mataas ang vitamin C sa ni. That's why kung nagkakaon kita sa isang bayabas, mataga na to naton sa ni lawas ang vitamin C nga hindi mahimo sa aton sa ni lawas kundi through sa aton sa ni pagkaon. Pero kung halimbawa, kung hindi man naton ma-prepare o kung makumpleto tanan, kati ang balsa kilala, kundi man tamang ini pakritdok, no? Hindi man naton gibang makumpleto, bisan kisa sa mga tinguha balan naton, may ara gid mga days, times nga ma-miss gid naton, nira. Kung nagadali kita, kung may iban sininga mga sirkumstansya, nga ang masaligan gid lang naton, ang mas madali naton sininga mapulot. Ang convenient para sa aton, dira na sa aton sininga bulsa, dira na sa aton sininga cabinet, dira na sa aton sininga mga sling bag nga ginabalo nga dan naton. Kung may ara kita sini, sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Amoy ni sila yang mapuno sa mga kakulangan naton. Halin sa hindi naton sa makaon nga mga utanon kag prutas adlaw-adlaw, pero kung tani kinahanglanon gin naton para nga mapanubo naton sining risgo sa ginatawag deficiency. So kung mga kakulangan tugas ni sang ginatawag kakulang naton sa pagkaon sang husto sini kakadamuon kag klase-klase kag kombinasyon sa mga prutas kag mga utanon. Tidiri na no para sa inyo sini kahapusan diri sini masulod pag-abot sa nutrisyon. Pag-abot iya sa sa ginatawag malikawan naton ang kakulangan parang maprotehiran pabili ng aton sa cells bakod aton immune system bakod ang aton sa healthy gut bacteria ma-reduce ng inflammation nga malikawan man naton ang nagkarin lain sa mga balatian nga may angot sa inflammation lakip na diri ang hypertension lakip diri insulin resistance lakip diri type 2 diabetes kag pila kasahi sa mga cancers gani mahimo man naton sa malikawan ng iban sila may angot man sa chronic inflammation. Kun regular, kagadlaw-adlaw kita ka nagatumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Nga, adlaw-adlaw. Tige na require ganin sa aton mga adlaw-adlaw magkaon kita sa ni sa nagkakaigo nga mga utanon kag prutas kagang nami sini nga mga kombinasyon bala na nari sari combine bala naton para nga makakuha kita sa nagkarinlain sini nga nutrients alin sa nagkarinlain man nga sources naton ang bagan din sa kilala kasi nga iban gani wagan na takaan nga sige adlaw-adlaw kwan sige adlaw-adlaw order pa-deliver tipuro man na sinya dok mga mamanti kaon. That's why, mas kinanglano na ito, yung magkaon sa sa mga utanon. Parang kapin pa ha, kung nag-asugod ka na sinisay mo sa nga goals ang healthy lifestyle. Kaya ang tuyo na ito sini pag reforma na ito sa tontogaringon, especially pag-abot sa ikaing lawas, why ni sa edad actually. Pero bintaha, git kung tani, kung samtang bataon pa na suguran na naton. Pero kung ay naton masuguran, samtang kita sa 20s pa, pwede kita kasugod sa ikon 30s na kita, 40s, 50s, even 60s, healthy nga lifestyle. Kagkabahin sini, amo ang supplementation. Pag-abot sa aton sa nga nutrisyon kay ti ginerecommend gid ang pagkaon sang bastante nga prutas kag utanon kay isagali sa hindi healthy nga habit naton especially mga Pilipino kag sa mga pamatanon subong not eating enough fruits and vegetables. Ang iban sini makabataan subong makaon man tani sang ampalaya kiharan mo sang ampalaya pero dapat isa kabilog sini nga medium size ng palaya dapat lima gid kabilong itlog ha

0: panulukan ha, sa kasaysayan gani sini sa isa ka sa kasulatan gani no, may isa ka taong sa madumduman ko pa edad sini 120 katuig ang yasin nga edad, pero klaro gyapon ang yasin nga panulukan, healthy gyapon sini ang yasin nga mata. Buligan aton nga ma-preserve aton sini panulukan aton sini nga mata pinaagi sa igo sini kag tsakto nga pagpahuway kag suportahan naton pinaagi sa nutrisyon, isa sini pinaagi sa pagtumar sang Vision X Plus nga may lutein, zeaxanthin, beta carotene kag vitamin E. Amo ni pila naton na sa mga ginahimo sa aton sini mga tagparamati nga nagapalipot sa aton kabuhi. Silent health killers nga nagaapekto sa aton sini nga ikaing lawas sa pangkabilugan. Ginagmay pero kung adlaw-adlaw dako ang epekto sa aton sini nga ikaing lawas. Ha? Tayo yon sige-sige kag adlaw-adlaw naton sini ginahimo. Manibla kung kaisa bala makasiling nga ginhalimbawa bala naton. Ang isa sini kakahoy nga bilog, ha? Bisan no pay nakabakod. Ang delikado sini kung tanawon mo bakod pa kag bilog pa siya, pero pag imo galing nga tuslokon, halaw na o kunway na sang unod gali. Tungod dito sa sulod na matamat na ginautot gali sang magagmay nga mga anay. Kasubong man sini ang magagmay na ton sini nga mga indi amo nga ginahimo kag naandan sa pang-adlaw-adlaw nga matamat na gautot sang aton sini nga kabakod sang lawas. Nga kung indi kita makabalo magbalanse, magaresulta sini sa pila ka mga balatian. Pagabalikan na ton, ang pila nyo sini kadugang nga mga balamang kutanon pagkatapos gid lamang sang aton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili siya mga kapatid. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga diri sa aton programa. The secret of health. Sa inyo palagas ka palamang kotanon, ano, mahimo niya lang isend sa aton sa ringa text hotline 0950975 6970. 0950975 6970. Para makahatag magkita sa inyo sa pila sa ringa mga suwestyon, padayon sa ringa mga ginatuwaga laygay, guidance, kaga kung nanuman nga pwede na ito ma-recommend para sa inyo sini nga kaayuhan o kung para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Sir, kapin naman, kot ka rin, no? Damo nag-inquire sa ito kung din ko nung mabakal rin Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Santhon Vitamin C, ha? Like sa ito sini nga texter diri si Sir Jerry, nagpamangkot siya. Dok, na-interesado ko sa Santhon Gold, sa D3, premium D3 ginamin niya dari, kag sa Santhon Vitamin C. Dan, diin balay na mabakal. Dari man lang ko sa city, do ka. At kung dari ka man lang sa city, huwag ka problem, ha? Kahit halos tanan niya mga butika, hag parmasya dari sa syudad sang Iloilo. In fact, sabilog sila nga isla sang Panay, Antique, Aklan, Capiz, available dira Negros Island region. In fact, bilog ng Pilipinas eh. Available din aton sa mga produkto nga ginapakilala dari sa inyo kag ginapaatag ang ila sa nga mga benepisyo, especially pag-abot niya sa disease prevention. Pabilin sini o kung pabulig pagpabilin sini mabakod ng aton sini nga lawas. Mga butika, parmasya, kantolan dira, no? Kung ano nga butika, parmasya ang malapit dira sa inyo sini nga lugar o kung inigani, pwede makamusin ng mga kadto sa Mercury Drugstore. Ito available may nadira ang nahinabitan na ito sa mga product. Rose Pharmacy sa TGP, available man siya. South Star Drugstore, pwede makamakakuha sina. Generica, ara man siya. All Green Pharmacy, makabakal makamusin ng mga produkto. O kundi gani, sa mga taga-syudad, kaga-probinsya, sang Iloilo. And even sa mga neighboring provinces na ton, kadamo sa mga nagapamangkot sa ton, to kanong oras nagabukas ang Yes to Health Center man. Kaya gusto kami magpakonsulta. At nga agapamangkot akong kaysa, no, sa imoblaho na una, agapamangkot na nga. Ara malang nisa sa ginatawag eyang building, pero this oras ga pinamangkot ni Slayaw. Gali kay halin pa sa Aklan, halin pa sa Capiz, halin pa sa Antique nga may biyahe sa Iloilo nga hungdon gid nila paghapit, no, dira sa Yes to Health Wellness Center. At di sa mga malayo yung malayo, no, gusto magkadto dira, magluwas sa mga taga city proper, magluwas sa mga taga distrito, ya dari sa siyudad sang Iloilo kag sa mga malapit na kabanuhanan, ang Yes to Health Wellness Center dira nahamtang sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang yun inisa, no, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira kamo sini makabakal sang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang isa pa kabintahas sini, kay kun maginabatsyag kamo sa lawas, may ara sila dira sa ginatawag libre nga konsultasyon. Pinagi sila dira ang alternative medicine consultant. Pero bisan waay kaya sa ginabatsyag sa lawas, gusto mo niya magpamangkot, mangayo kaya guidance, mangayo kaya karon sa ginatawag pila ka mga tips, mga ideya nga mga makahatag sa imo. Makahatag sa imo sini sang dugang pagid nga mga ideya kung paano ma-maintain pagid dugang, ma-enhance pagid, mapanami pagid ang imo sini nga pamatyag. Kung gusto ka pagid niya ma-improve pagid ang imo sini nga lawas, ang imo sini panghuna-una, physically, mentally, may ara sila dira sa mga protocol nga mahatag, especially pag-abot iya sa nutrisyon. Kaya nga man, tuman kadako ang papel sang nutrisyon, ha, pag-abot sini sa pag-maintain sa aton sini nga ikaayong lawas. Didira ko magkadto kamo sa Yes to Health Wellness Center, hatagan kamo dira sang protocol, mga giya. Kaga mga dapat, ang hindi dapat ninyo sa nga buhaton, especially kung may ginabatsyag na kamo, mga dapat kaunon, mga dapat sa imnon, mga dapat man na likawan. Kaga kung paano ma-maintain sa nga maayong lawas. Kantobla kamo dira, total libre malang konsultasyon, Domingo hasta Biyernes, open sila dira, alin ras 9 ang takna sa agad, tubto para 5 sa nga ang takna sa hapon. Pero dira sa Negros Island region, ang iba na, no, nagatabok pagiman pagkanto dari sa Iloilo for free consultation. Pero kung gusto lang iban sa magbakal, makasiguro nga legit gid nga produkto sa Yes to Health Incorporated, gakanto sila dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid sila sa Marayo Bank. Gani, ano pag nahulat nyo, especially sa aton sa texter, Pamangkot mo sir, no? Kung din mabakal, tinasabat na naton sa mga butika, mga langkaw nga butika, o kung mga gagmay nga butika, marapit sa inyo sa nga mga lugar, kung sa imo dira nga lugar, kadho lang. Saan ka pinamangkot gali, Doc? Santhon Plus Herbal Oil, pwede mabanyos sa bata ko 15. Para nga, hindi na ko sige gamit sang, hindi ko lang ma-mention ha, hindi ginagamit mga mosquito repellent. prevent o kung palikaw sa risa, dengue. Kaya kadamo sang lamok diri sa amon sa nga lugar. Diin ka nahamtang man ano, sa ato sa nga texter. Follow up balay mo sa nga text message kay bumbahon ta. Bumbahon sang Santhon Plus Herbal Oil. Okay. Ang isa sinisang mabulig sang Santhon Plus Herbal Oil, amo ang pagtabog sini sa mga sapat-sapat kag lamok, ha? Kay nagaserbi siya as insect and mosquito repellent. Butong balon, hindi ka mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sini sa lamok. Kung hindi ka malikaw o kung hindi ka sini magkadto sa dengue infection, kung halimbawa makadtan ka, kasi hindi man ta makaisa-isa sang lamok, no? Nga matanaw gyud nato ang mga panatandaan sa nagadala sang dengue sini. Though ang isa lang sa aton, sinibulo bantayan, dira nga tayo nagalagaw ni mga nagadalas ang dengue nga kagaw o kung infection na no. Kung aga, pagkanto sa niya sa ginatawag hapon pa serum, lain niya ang mga nagalagaw pagid kung gabi, kagambal sa kilala ko, lain pagid ako nagpamantay kung gabi. Layaw guro ni layaw guro ni mga texter na to ni iba ni mo nga nagapadala sa ida sa mga concern diri kag mga padamangkutanon na no dala na ba lang langas-langas sa kung kaysa balan mong paglangas-langas ni kulo kadlaw may epekto mo nga maayo sa aton sa nga ikayang lawas basta sa lugar lang ha sa aton sa mga tagparamati ti sa imo sa nga bata sa texter na to pwede mo gid magamitan sa Santhon Plus Herbal Oil. Kung gusto mo i-try ano, instead nga nagagamit ka sang imo sininga kung sali ha, pangbulos anay sa gamit mo sininga mosquito repellent. Hindi ko kabalo kung anong rason kung nga curious ka sa Santhon Plus Herbal Oil instead nga nagagamit nga daan sang ginatawag mosquito repellent. Dira hindi ko lang ma-mention ang brand niya. Pero tilawi lang ha. Kaya manami pagid sanino kay kung diba nag-officina ka, nag-eskwela ka, pwede mo niya magamit pamanyos gapon kahit hindi offensive ang iya sininga scent, mahumot ang iya sininga scent. Kagti sa mga nagabatsyag dira sa mga pulo palang alay kag pala mo'y poise kalawasan, mga palamaol, madalaman ano, mabuligan man sang Santhon Plus Herbal Oil. Sa nagpamangkot sa ton, anong mayo dokman? Okay, may ara ko sang hindi ko lang ma hindi ko lang ma-mention ini mga ginakuan mo gidari sa aton sa nga pagpangalagad ang gina-message mo dari sa aton. Pero siguro ma-recommend ko na lang sa imo sa ni kadto ko sa butika pagkatapos bakal ka sa ni isang Santhon Plus Herbal Soap. Kami mga termino ko pa dari nga daw mga digwa. Sobra gandang kwa na, sobra gandang pangalis nga. Try mo, kag ipagamit sa imo sari nga, bana. Kag sa imo man ano, kay makabulig ini para sa may mga body odor. Mga pangalis nga, balakon kita sa niang balhason. Actually, ti mas mayo na lang ganina nga ginabalhas kita bisa nagapangalis nga, ano? Kaya sa saway kita sa niang nagabalhas, ano mong balsing ibansan na, timo, labu-labuon nga may kayo mo gina, balhas. Pero, siyempre, kung nagapangalis nga, hindi man komportable sa niang makahaklo, no? Kag posible, pati man mismo ang may aras ang body odor man eh, doon hambal sa iban. Kalabanan sa may mga body odor na hindi na sila kapanimaho sa ila ko galingon. Pero may ara nga makapanimaho, gina. Gamiti sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap, may natural nga mga sangkap. Isa lang diri mo ang bayabas, no? Nga makabulig ni tinlo sa aton sa nga panit. Sa una gani, traditionally, may problema ka, may pilas ka, may mga tilinluan kasi mo sa nga panit, maligo ka, may mga rashes ka, or may mga skin irritation ta gani, makatul-katul nga pabalik-balik, dugay magpali. Ginalagaan mo lang na sa bayabas, tapos ang ginalagaan sa bayabas nga to, pagkatapos sa ginkuha mong dahon, amo mo lang nang ihinaw, amo mo lang nang ihugas. Titanhaga mo lang. Maumpawan man. Tidiri na inakaroon, no? Isa na kasangka pinasaton sa ni nga Santhon Plus Herbal Soap. Try lang, ha? Pagkatapos, manami sa ni, sa aton sa ni nga texter, likawan man ang sige sa nikaon sang mga makalamay ang mga pagkaon. Kamu man mismo mag-asawa, no? Likawan ang sige kaon sa makalamay nga mga kalanon, mga ilimnon, kagaugalion ang ginatawag katinlo. Sini, hindi magpabaya sini sa pag-atipan. Sa galingon, pagpanibin, pagpanghugas, pagpaligo, kagamit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap. Sa guya, bala, especially sa mga nag-message sa ito, na nung recommend ko noon naton sa may mga dark spots, may mga pinalian, hindi ko lang ma-mention kaning hambal sa isa naton, o kung message sa isa naton, ka-texter, dariya, hindi ko ma-message ang brand sa imusin na ginagamit sa imusin nga guya, ang ginapahid niya kung sa iya sa nga guya, na initan siya, amulan to halinan kag nagmarka sa iya sa nga guya kay daw tuman ang iya sa nga exposure man sa adlaw. Amun nga kung nagapasila kita sa adlaw actually, makakuha makita sa isang benepiso, hindi lang man magpatama. Malal mo, bisan maayo pang abutang kung sobra, hindi magin maayo ang iya sa nga resulta. At yan, sa texter na tondre, resulta ya nagpabilin ini sang ako nagbilin ini sang ginatawag itom nga marka kon dark areas kag spot sa yasen nga guya abi kon na rin bawa way ka pa nakagamit sini sang clear skin herbal soap kadto ka sa butika bakal ka bla kun sa mga store dira nga may badigya bakal ka sang clear skin herbal soap. Mayara sang glutathione nani kag may kojic nga nagabulig ya amat-amat panas sa mga dark spots, mga areas dira nga kambang-kambang ang kolor sa aton sir nga panit lakip sa aton sir nga guya. Kag manami ma-recommend ko dalas-dason mo na lang sa paggamit sabon sini o kung pag-apply sini pati simo sini nga liog habunan naman sang clear skin herbal soap pati simo sini nga butkon. Kati mas manami tanawon mo ang imo sini nga guya, imo sini nga liog, imo sini nga butkon kun panarihas ang ila sini nga kulor. Kati laway man karon kon guya mo lang karon ang puti, liog mo itom. Pero siguro daw mas laway pagid no kung ang guya mo itom, liog mo puti. Try nyo gamit ah. Especially sa texture na tondre. Clear skin herbal soap. May vitamin C pagid din eh. Kag may VCO para marikawan sa ring tuman nga pag-dry sang aton sini nga panit. Nami gid man dok ang cess the pain, pabalik-balik ang pagsakit sa akon sini nga likod, abaga kag akon sini nga ulo kag ang akon dok nga dysmenorrhea problema kugid kay naga-absent gid ko sa ubra sang una pero subong dok nagapreparar na ko sang cess the pain pero ginasunod ko man ang inyo sini nga hambal ni Sir Josil nga kun tama nagid ka sakit amo lang pag-inom ko ati mayo kay naga-learn kita no kati para man sa aton sa nikaayuhan hindi blang nga gamay lang karon nga batyag naton sang discomfort gamay nga sakit-sakit karon dayon ta tumar sang pain reliever why kita naga-advise sina in fact ang aton masami nga ginasuggest sa inyo kung nagabatyag ka mo sinisang temprano kung nagaumpisa nga pagpulo palanakit sa lawas try nyo na iblaban nyo sis ang Sunthorn Plus Herbal Oil kaya basi madala pa man lang pero kung na hindi gid para sa texter na ton ngayon eh, kung daw hindi naging magwanta, ginatumaran niya sang cess the pain. Bago may mga dysmenorrhea dira, sakto na, ang iban sa niya nag-absent, iban sa niya daw ginahilantan, hindi may tsindihan na ginabatyag, kung nag-aabot ining pagsakit, sang tiyan, pagsakit sa isang puson, sa ila sa niya ginatawag bisita o kung pamulanon, dira, makabulig actually yung pag-inom sang says the pain ginatrangkaso ka nagapinot mo sa ginhawa gang ngilo imo pa matyag ay ka sa kondisyon daw katalamad sini mag hulag daw pahigdaon nya gid ka daw kinanglan ta man ipahuway ano pero kun daw hindi na gid magwanta no that's the time nag recommend kita sa isang pag tumar sang says the pain pagkatapos inom kita sa isang madamo nga tubi para nga yan itong mga higko sa aton sa lawas mapagwa pinagi sa aton sini nga pag ihi. Mabakal na ni sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar, kag ang iban sa ni, kabalo na gid. Kung nagabakal sila sa butika, nagabakal sila sa cess the pain, gabakal man sila sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang ginaupod ilan ng duha, kay kung magbatyagin niya sa daw palang alay palamoy poy, banyusan anay nila, may palamaon, basi madala palang sa balubalanyos. Pero kung hindi gid, tiyang ilan na bakal sa nga cess the pain, amutong ila sa nga, pang follow up pa kung hindi gan magwanta na ang pagparanakit sa isang lawas. Well, sa aton sini mga tagba na matibado ka lang alang na naman sa aton sini nga oras sa aton sini nga pangalagad sa mga way naton madangatan sa pagbasa ng mga text messages buti puro pa send syagid. Pero don't you worry, at yadawad lang may pagpangalagad, may programa man kita pagkabasahon naton din sa masunod naton sini nga mga edisyon upod man sa padayon naton sini nga pagdulong sa inyo mga health info, kaag syempre mga pag-eduka sa rin may angot sa aton sa nga ika ayong lawas. Padayo na aton sa nga pagtukib sa mga sekreto nga kinahanglanon na aton tukibon para mamintinar ang aton sa rin maayong pamatsyag maayos sa nga lawas. Pero may pahabol, gudri, no? Hindi naman mahimo sa nga pabuasan pa. Kaya base kinahanglanon niya gud ni karon. Dok, hayo ko si John, hindi lang pagbasa akon sa nga ang ngalan kag lugar. Ang problema sa ni John, amo man si John. kadlaw si tropang John Raider. Pero hindi ni saya, ato niya yung texter. Sa kadamo, actually, sa nag-experience siya, sir, no? Sa mga paghina pala sa ila, sir, nga sexual performance. Actually, yung ibang sir, ginapabuyan-buyanan. Pero may mga ginapatimaan din sa aton, sir, nga lawas. Isa sir, mahimo nga aton sa sirkulasyon kinanglan na sa pagpanami o kung kinanglan nga may himuon kita para magnami aton sir, nga blood circulation. O kung naihan man sa nagliligad ng mga inadlaw kung mga binulan, tuman kita ka-stress, tuman kita sa nagkakapoy, nadula ang aton sa nga focus, nga nagpahina man sa aton sa nga performance, kag nagamata-amat man padula sa aton sa nga gana. Abin nyo kong nano, base sa pagtuon, ang kombinasyon gani sa maka kag-klavo huwaska, makabulig sa mga kalalakinhan nga nag-experience sa paghina na sa ila sa nga sexual performance. Kaya ang problema sa ni kaya yung hayo mo yan si John tapos problema mo John. Pero may remedyo, may solusyon dere. Try mo no, kadto ka sa butika, bakal ka sa Turbo Dietary Food Supplement. O kung ninigin yung online, pwede ka makabakal sa ni, pwede ka maka-order kung may ara ka sa ni sang TikTok o kung Shopee account. I-search mo lang sa imo sa search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amunang ila sa ring official store ha, kag pwede ka maka-order dira sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero kung kinanglanon mo, bisan na subong dayon pagtapos program ta, takang-takang kakag dagon-dagon ka pakadto na sa butika sa ni kang magbakal sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bisan kaduha ka lang sa kasimana, magtumar sa ni kating efekto niya sa ni nag-last up to 3 days. Pwede mo tumaroon na ni 30 minutes before sa ni ang loving kay Mrs. Para nga di na magproblema si John. Siya sa ni nga, John. Well, sa aton sa ni mga tagba na matinaw kalangalan na gin sa aton sa ni nga oras, sa aton sa ni nga pagpangalagad. Kabay pangabisan pa, no? Nakabulig-bulig na naman ang aton sa ni nga programa para sa inyo sa ni nga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sa ni nga ikaing lawas, pagbulong sa banatian. But most especially kung paano na ito nini mahimo malikawan. Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo sini pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: X-X-FM.
4: X-FM.
5: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sunthorn Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Salton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: XFM. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: XFM.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang maga-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
1: XFM.
4: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa,

oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 54 na sa hapon. Ang inang oras ang builog gradulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Martes, petsa 28 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Duwa ka standing ovation kag masobra sa isenta nga palakpak na bato ni PBBM sa ika-5 nga sona.
0: Headlines, headlines.
2: Pagpanagtag sang titulo sang duta, target nga matapos sa 2027 sunod kay Presidente Marcos.
0: Headlines, headlines. Express Balita, Express Balita.
1: Kagkaroon dito na kita sa kauntan sa nga itong ginpalinyada nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Duwa ka beses nga nakabaton sang standing ovation si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ika-5 nga State of the Nation Address o kon SONA. Ang unang standing ovation sang hinyoon sang Presidente sa Kongreso ang gilayon nga pag-amyendar sang Electric Power Industry Reform Act of IPERA. Agud kakason ang pagpasa sang system loss charges kag kaangtanan sini sa value added tax o kunang VAT sa mga consumer. Nabato naman sang Presidente ang ikaduhang standing ovation matapos ginpanindugan nga hindi mag-atras ang Pilipinas sa pagdepensa sang iya mga kinamatarong kag soberanya sa West Philippine Sea. Magluwas sa standing ovation sa 64 naman kabeses nga nag-untat ang speech sang Presidente bangod sa palakpakan sandig sa opisyal sang transcript sang SONA. Kadamaan siniang mga bahin sang pamulong-pulong ang nahanugod sa pagpakigaway batok sa korupsyon, barato nga kuryente, mga programa sa ayuda, infrastruktura, edukasyon, ikaayong lawas kag pagtugas sang trabaho.
0: Express Balita, Express Balita.
2: Sa atong paduga nga balita, national target sang administrasyon nga matapos sa 2027 ang pagpanagtag sa mga titulo sang duta sa mga benepisyaryo sang agrarian reform. Sunod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., masobra sa 400,000 nga titulo ang napanagtag sa mga mangunguma kag mangingisda sa nakaligad nga 4 ka tuig, katumbas ni sang masobra 500,000 nga hektarya sang duta. Ginpahayag sang presidente nga target sini nga makompleto ang pagpatuman sa New Agrarian Emancipation Act o kon Republic Act number 11953. Sa idalom sang laye, ginadula na ang utang sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sang agrarian reform agud dalayon nila nga mapuslan ang duta nga ginhatag sa ila.
0: Express Balita, Express Balita.
1: Mga katropa, nabatihan ang mga top of the hour news nga builogin nga giradulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. Mga katropa, feeling mo bala wala ka sang energy kag lutoy pierme? Oras na agud mag-reset, pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Iniang himo sa premium coffee nga may perfect blend sang glutathione, collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds. Marguso kag malunggay ang mga ingrediente nga puno sang health benefits. Ginapakigbatuan sini ang fatigue kag ginapabaskog ang focus. Gina-enhance ang skin radiance kag elasticity. Ginasuportahan ang metabolism kag digestion. Gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X-FM.
3: Hey! Mix FM.
4: Silver Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag system pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-SystePain, kangkarang pain, fast and safe, SystePain. If symptoms persist, consult your doctor. SystePain, mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
19: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
20: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
2: Ga, buksing ga.
3: Hubog ka naman! Hinga naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugi ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala! Tres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, oh. 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako gitya. Ay, dako.
4: Oh, sige pa baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa ay.
0: Ina mga katropa ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, ala una imedya tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.
8: X-rated.

0: Mayong hapon, mga katropa!
1: Yahoo!
0: What's up, mga katropa peeps? Hello, hello, Rojas City Capiz, and all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ Chica Babes, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
3: Wow!
0: Mangingkaupod nyo kami subong, mga katropa, ti para naman sa isa ka-episode sa ang programa nga X-Rated!
3: Wow!
0: Yes, mga katropa, musika, istorya, sang kabuhi, ti ari na tridilang tanan sa katropang station. Intro pa lang, lagapak na ba? Sige, agad mga katropa ha, kuan ka mudra, standby ka mudra. Only here on XFM 106.5, ang katropa nyo. Exciting!
1: Exciting!
0: Yes, today mga katropa is Tuesday!
3: Wow!
0: Martes na, Martes na!
1: Yahoo!
0: Naka-free kita kahapon no, sa X-Rated. Ay, kamusta ka mo? Kamusta ang sona sa ngaton nga presidente?
3: Wow!
0: Nalinawa na ba ang lahat? Salamat mga katropa, today is July 28, 2026!
3: Wow!
0: Oy, lapit na lang. August na.
3: Wow!
0: Ano ginabantayan mo, katropang Joy, ang gina-look forward mo sa months ang August?
2: Ay, pwede yung sweldo ano.
0: Basta ginabantayan mong August month. Girlfriend's Day na ko no eh.
3: Wow!
2: Oo, gid man. Ginaabangan ko gina ang August, katropang Ay. Kasi ko, do gina-kibang ako sa August.
0: Ay! Sige, excited naman ako mag-August. Iman, may leave na kita daso.
2: Ako ganyan gina-kibang ko.
0: Ay, amang galing. Sige. Okay lang nakatropang Joy kay August 1 Sabado man. Yeah. Sige, excited man ka muna mag-August na.
3: Wow!
0: Sige, abang-abangan man ini mga katropa peeps nato, no? Siyempre, kada isama sa aton, may ginaabangan man.
1: Yahoo!
0: Yeah, sige, drop lang dra kung ano man yung ginaabang-abangan. Para makahibalo mo na nga ito ng mga katropa peeps. This time ha, ululupod na naman kita nga mag-istorya hanay.
2: Magtabi ang wanay.
0: Kag, mag-bartagunan.
1: Yahoo!
0: Yes, di. So mga Martes nga, dlaw haway may makapugong sa aton pag-bardagol. Tuloy ang bardagulan ng mga katropa peeps. Gani amat-amat na mga magkasadya, dira ha. Bawal ang sadri sa katropang station.
3: Wow!
0: Yung ato na rin nga pagpanamiyaw sa ato nga mga katropang nga nakatutok na.
1: Yahoo!
0: Nakaandaran dira ng ilang mga XFM radio. At kamusta-kamusta nga ato dira nga audio. Malinaw bala mga katropa peeps?
1: Yahoo!
0: Kanyang hapon gidra ha sa mga naka-transistor radio man o kung naka-bluetooth speaker. Sa lawat mainit-init kag maayad-ayad gid nga afternoon. Sa ato nga mga katropang nga naka-break time subong nga di nagapulupahuway dira sa tagsa nila ka mga palahuwayan.
3: Wow!
0: Happy-happy tuning in ha. Bisan sa kalipot lang nga tiyempo sa inyo nga break time. Ang ibang dira gina-google pa nila sa X-Rated. Huh? Ilabi ng mga taga-tirik toda ay X-Rated ang ilang nga pahinga.
3: Wow!
0: Sige, shout-out na ha sa ating nga mga katropang class members sa liwat Mayong hapon gyud.
2: Sige, di once again, sakit ka, maayad-ayad. Medyo magalumod nga hapon sa inyo mga katropa PM. So, yeah. As mentioned by katropang ay, ti adlaw na kita subong sang Martes. Kaga sa mga katropa naton. Nga ti looking forward na naman sa subong simana. Ti sige lang. Kay man Martes na mga katropa. Kaga of course, buhas Miyerkules. So, midweek na.
3: Duwala lang.
2: Kapila. Kati subong bulan, katropang ay may 31 Friday. So, sige lang. Kay Friday, masa batsag tagid na. Sa mga katropa pa natin nga nagpamati na sa atin subong sa ilang mga transistor radio, mapa XFM specialized radio man ina, mapa Bluetooth speaker man ina. Kag syempre, sa mga nagatanaw sa atin subong, ay mga hapon gid sa mga viewers natin sa 14,000 nga nagatanaw sa atin
3: wow!
2: subong. Good afternoon mga katropa. Di magkamugabahin sa syudad subong, ara magkamugabahin dara sa mga nanarisari nga mga kuan, mga kabanuwahanan. This is Ayusta na no, sa Bugos nga probinsya, San Capiz. Oy, maayo nga hapon gid mga katropa, kag maayo nga pag pulo pamati dara sa inyo subo nga hapon.
3: Wow!
0: Yes, kag syempre nga natamyaw ta man ang pila naton kag mga katropa peeps. Dara sa may bahin sang TATC. Aba, mayong hapon gid dara sa may Harry and Roy, kay Harry and Roy, kag kay RJ, dira sa may security personnel sa Bagsakan Center. Kamusta, kamusta, dira mga sirs?
3: Wow!
0: Snappy pa bala sa gihapon o kon lutoy na? Sige, importante, nagamuklat ang mata. Kaga syempre ha, dira man sa may utanan section kay Ma'am Rosalinda Antonio. Good afternoon. Kaga dira man kay Johnny Kapulso. Dira sa may Luktugan, sa may Adlawan, sa may Lunoy. Paradahan dira sa may Chodoro Arsenis Trade Center.
3: Wow!
0: Good afternoon dira sa mga katropang jeepney drivers naton.
3: Yeah!
0: Hulat-hulat sa ilang mga pasahero sa Subong nga mainit-init nga hapon. Yes, ati mga katropa, this Tuesday. Oh, you excited? Wala ka mo sa atin nga question of the day?
3: Wow!
0: Ano na naman wala nga atin nga pag-asabton? Nga, basi mabudlayan ka mo this time, ha? De, sige, katropang Neil, ready na dira nga atin nga question of the day.
3: Wow!
0: Ara na mga katropa, sa tagsa-tagsa nga nagatulutan-aw sa atin nga Facebook live stream.
3: Yahoo!
0: Di makita nyo dira ha, sa tagsa-tagsa ninyo kamagas screen. Mga katropa, peeps, ang atin nga question of the day. Oh, Tagalig pala ito, ha?
2: Tagaliog.
0: Oo. Tagaliog. Why natungkad, katropang John? Nunduman ko naman si katropang Estimate. Sige, oh, mga katropa, kung nagmahal kayo at nasaktan before, handa pa ba kayong umibig muli?
3: Aww.
0: Grabe naman ito, mapanakit ka, ha?
2: Grabe, walang intro-intro, panakit agad.
0: Amo gani, doon nagasabay man sa mapanakit ay hindi gali. Hindi gali mapanakit ang sauna ni katropang president.
3: Yahoo!
0: O, ikaw na nakatropang ay! Una, Joy, ah.
2: Katropang una, Joy, ah. Sige, sa mga katropa natin, abot naman niya sa love-love, anay. Time all kita na yun sa mga kuwan-kuwan dari kita na sa love-love, anay. Sa mga katropa natin, kunang palangga ka kuno sa una, kag nasakitan before. Ano ka, no? Nasakitan, handa ka ba lang mag-higog maliwat?
3: Okay.
2: Di mga katropa, titandaan natin na, uy, kadalom. Ako nagapalangga kita ko no, hambalila, hindi lang kita dapat mag-expectarya sa nga permi na lang masadya, permi na lang kwan.
3: Wow!
2: Hindi dapat expectaron taman kag kaupon sa pagpalangga natin. Nga tikong kaisa, kwan man i, may mga times nga hindi tanan na happy ending, di ba? So may mga times mungkin siguro ang masakitan ikaw, kag syempre after sang kasakit nga na hindi man tanan kasakit lang, may maabot man sa gyapon nga kasadya. So kung ako ko nasakitan man ko before kag naghigugma ra kasakitan, ti masgin pili ta man sa gyapon mag higugma liwat kay man na no.
3: Wow!
2: No choice, chara. Do ka iwat ilusot katropong ay.
0: Amo gani. Ay, sige mga katropa, kung sa ako niya, depende. Maybe. Kung nagmahal kayo at nasaktan before.
2: Oh, sa di ng maybe?
0: Maybe, di naman ma-predict mo kay syempre ang love. Nag-aabot na yung katropang John. Hindi mo man naman tama-tama kung saan o gani.
2: Hindi ka makaschedule, no?
0: Oo, bahala na.
3: Basta,
0: kabalo ka magulat.
2: Dapat open ka lang katropang ay, di ba?
0: Yes, amo gani na. Basta nasakitan ka diman katropang Joy. Once ka naka-move on ka, totally healed ka na. Ay, di. Dira na mag-start ang panibagay.

0: Ganina ka
1: manhid, yes. Ah, okay. Manhid na kamuya ka, tropa peeps. Wan yung naging natagaan, siyansang iban nga tao. Ay, di abing mga katropa natin, pamangkuto natin. O, si katropa nga Zyron, ho, kay man, balaan tama naging pass na siya mo. Okay. Yes, galing ano lang ah, do ka subo lang abi. Sige, hambal niya, handa pa rin akong umibig. Pass na yon, dapat mag-focus sa present.
2: Wow!
3: Perfect. 10 over 10, char.
2: Oy, si katropang pasete, Kenneth, katropang Iris sa Batman, ho? Sige niya para sa akin, handa pa rin akong umibig. Muli kay sobra kong mahal, si katropang Ara.
1: Ay, si katropang Kenneth, bala katropang Joy, labot niya sa amon, GC. Sa Team Barbilat na GC, napibot ko yung katropang Joy, yun ang screenshot na ni Doya.
2: Nakasulod siya to?
1: Yes, nakasulod. Ang iyanga na wong lang.
2: Ay!
1: Mga bongga, ton pamilya, gina search gid nila at sige ka mga ang bahala ah. Pero sige tropang ay gapag-greet gali niya. Abi ko nagsabat. O si Ma'am Sanali nagasabat man ho.
2: Wow! Ah,
1: sila niya, depende mga guwaps ah, diba?
4: Oh.
1: Ibigali sabihin Ma'am Sanali, may naging past ka man?
2: Wow!
3: Kag may open subong, may open subong. Open and chance ah. Diba katropang Ma'am Sanali? O si katropang Eric, nagsabat man katropang
1: ay ano ko no?
3: Handang-handa.
1: Oh.
2: Wow!
1: Grabe, ganyan si katropang Eric. Pero nag-relapse pa siya. Sige, pagbigyan ang atin katropa. O si katropang Marge Birico, bituon nagsabat man ho. Siling niya, it's depend, katropang Ayan Joy, kung sobrang sakit ang love sa una, dugay paguro bag-o mag-love uli. Kay basi, mas sobra pa ang kasakit nga ihatag sang bag-o nga paghigugma.
2: Oh no!
1: Di mo sure, Ma Marge?
3: Kasi sobra yung kalipay this time.
1: Sige, ati, sari-sari man yung opinion sa ngatan ng mga katropa peeps. Basta, ang importante, mahalaga.
3: Ay, si katropa dating Michael Artates Acer, ari man sa atin ng comment section. Katropang Joy at I, kami nga mga lalaki, madali lang mag-move on. Gani may chance sa higugma naman liwat.
2: Oh no!
1: Ginabuking mo ginang batasan sa mga kalalakinan ka, katropang Michael Artates. De, sige, kamo man na iya, kay ti lalaki ka mo. May lalaki, man di nga nag-asiding.
3: Ay, si katropa nating Jason, ano na, katropa, wow! Ay, nagsabat.
1: Uy, grabe, kita ko sa gina,
3: motor.
1: Oo, naga-motor pa lang sa. Legit, kinmandali, iya nga second lang. Ay, sige, abongga, si katropang Jason. Ano ko nang sabat niya dao?
3: Siling niya, never close your heart for new love. Sometimes, dara mo na kita ang better one.
2: Wow!
1: But si Lingon may naging pass si katropang Jason. Ate, sige. Stay strong sa inyo ha, katropang Jason Anunoy. Pero siling ni katropang Solomon Antonio. Ako, hangda, ano ni hangda, handang-handa na, pero diin sa bar.
3: Searching.
1: Searching pa si katropang Solomon Antonio, hasta sa subong.
2: Yahoo!
1: Sige, sir, ay panawagan na darangin mo nga pangalan, basi may magka-interest man.
3: Ay, si katropa natin Rafael Torbodigno, nagsabat man. Kung para sa akin, oo, handa pa rin akong umibig muli. Kay hindi wow! Man tanan, palareho sang imo, ginhigugma sang una.
1: Uy, tama ka na yung katropang Rafael.
3: Sabi ko, tama ka. Tama ka na yun.
1: Sige, may tama ka, katropang Rafael Digno Turbo.
2: Yahoo!
1: Sige, nang pinatawa man si katropang Eric. Sige, sino pa di ba yung nagsabat? By the way, pangitaon ta. Ay, do, waay naman so far, waay naman. Abalik ka, tropang Lloyd, I'm the first. Sige, may hapon dira sa City of Smile, Bacolod City.
2: Yahoo!
3: Tropang Jason, may pahabol, oh. Past lang, sabi niya, lipot man lang to 7 years.
1: Uy!
2: Wow!
1: Bunga, 7 years! Ay, si katropang Nila.
2: Ayun!
1: Sige, ay grabe gali. Ay, ti, dugayan ka sa pag-move on eh, katropang Jason.

0: Petra, pang nail ko na yung pass forward lang.
1: Atras abante. Sige, sige mga katropa, ha? Padayon lang sa pagsabat. O si katropa, ang totoo, well, nagsabat man, ho?
0: Uy, may isabat. Isa ko, no, be?
1: Siling niya para sa akon, mga ma'am. No comment. Hindi siya handa kasi waay man. Why man may nagatuhaw para kay Totoo Val, hmm?
0: Abot na naman na to. Sige na.
1: Oh, mali katropang Kenneth. Katropang, mga katropa, handa akong umibig muli. Ihatag ko gid ang tanan para sa iya.
2: Yahoo!
1: Hatag mo ang langit, kagduta. Sure ka na sina? Sige mga katropa peeps, ang inanay nga question of the day. Ang bulo gidagagiradulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga mayara sang makakaglavowaska herbal extract. Nga ti popular gida sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag syempre nagapataas sang libido level sa lawas. Ngani sa mga katropang boys dira naton ha, tigamitan nyo ini 30 minutos antes ang loving kay Missis. Magtumar lang sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Mga katropa, ang Turbo ang kalidad gidhanga produkto sang Yes to Health, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man babakal online na pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka. This afternoon na ni mga katropa peeps, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo drop mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, ano pa din ang ginahulat ninyo? Ay ti atunugan na ha, basko ganang inyo mga radio, tunugan na din ang inyo nga mga speakers.
2: Yahoo!
1: And the more, the merrier pagid kita this afternoon. Mga katropa, kita ang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. At syempre mga katropa ha, nagapalayag man kita dira iya sa 93.3 MHz sang XFM Antique.
2: Wow!
1: Shout out ah. Kag sa 106.1 sang XFM Kabangkalan.
2: Yahoo!
1: Mayong katanggid sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon.
2: Wow!
1: Kamusta, kamusta ka mo dira mga katropa peeps?
2: Yahoo!
1: Okay pa ba kayo dyan? Salig lang ah, kayo maabot na yun ang grasya sa inyo later.
2: Wow!
1: On. Alright, saliwat ha, mayong hapon kit sa mga katropang sister stations naton nga naka-monitor, naka-hook up na sa atin nga programa subong hapon. Kag mayong hapon man asa tag sa ninyo kamiga station manager.
2: Yahoo!
0: Kag syempre sa mga katropa man naton nga ti may mga kwan, may mga kaladtuan, may mga transaksyon sila subong adlaw or sa pila pa ka-adlaw kag ti nag-worry kita nga basin hindi sila kapamati sa atong programa. Ti mga katropa, mag-install lang sa atong XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa. Hindi lang kita sa radyo o sa Facebook Live. Mabatian ka ba ti nagawaragwag makita? Pinagaya sa atong XFM Radio Network. I-install lang sa inyong mga cellphone or tablet. Anytime, anywhere. Ti mabatian nyo ng inyong mga katropa. Mga nanarisari ng mga estasyon sa bugos ng XFM Philippines. Siyempre, included na darang 106.5 XFM Rojas mga katropa. Once again, i-install nyo lang sa inyong mga cellphone, XFM Radio Network, tiara na darang all in ang mga nanarisaring mga programa, musika, entertainment programs sa bugos nga XFM Philippines.
2: Yahoo!
1: Yes, kag syempre mga katropa, mabatian man kita ha sa Subong. Live na live man kita sa atin nga secondary Facebook page.
3: Wow!
1: Sa gihapon ng aton ginagamit nga backup account.
3: Yahoo!
1: Ang XFM Rojas 106.5.
3: Wow!
1: Natay Subong nga July 28, babayaran na inisang kabugusan ng 4.9 followers. Gani, thank you so much gida sa mga katropa naton nga wala nagasawa sa pag-like, follow and share sa ngaton nga mga programa. Kag sa liwat mga katropa ha, i-like nyo na dira, i-follow ngaton nga programa Subong. Kay syempre later on miara na naman kita sang pagkatropa leta.
3: Wow!
1: Gani, amoy na ngaton nga kuana requirements para maka-join dira sa atin nga pagkatropa leta. Dapat naka-like, follow and share ka mo kag naka-subscribe sa atin nga YouTube channel.
3: Yahoo!
1: Tandaan nyo kamo pa yung matuunan sang roleta kag magadaog sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
3: Wow!
1: O diba, naka-benefits ka na sa produkto at at the same time nakadaog ka pang iba naton nga mga produkto. Di pwede nyo pa mapasakop sa aton nga Zanto na XFM libo-libong papremyo.
3: Yahoo!
1: Gani, ayaw na dira maghuya-huya ha sa pag-like kag pag-share sa ngaton nga programa. Kaga syempre mga katropa, dira sa atin nga comment section. Do you feel free good ha to drop your comments? Inyo dira mga sabat sa atin nga question of the day sa mga Tuesday.
3: Yahoo!
1: Pwede good ha anything mga katropa peeps. May mga panamiyaw kamo dira, mga shout out sa inyo nga mga friends, sa inyo nga mga partners dira in life. Di go lang adira sa atin nga comment section kay tanan-tanan ina basahon good sang inyo mga DJ Chica Bees.
3: Yahoo!
0: Kaga, syempre sa mga katropa naman nato, nga di wala sila kuno sang data. Aba, mga katropa, di paano inakaroon later on, di ka maka-share sa katong live program, di ka mo makapasakop sa aton nga kuan, sa aton nga katropa leta. Pero di don't worry lang ah, kung may gusto lang mga kamutamyawon, may gusto ka mo i-shout out sa aton nga programa, di pwedeng-pwede man sa gihapon magpalabot sa inyo mga text messages mga katropa. Mag-text lang sa aton nga numero nga 0970-129-2319 mga katropa. Once again, 0970-129-2319. Ang muna siya nga ito nga updated nga XFM text line number. So feel free lang or feel free to send in sa inyo mga messages dira, mga panamiyaw, mensahe or shoutout man sa aton nga XFM text line number. Kag syempre pa mga katropa, adlaw-adlaw ang aton gigapag inganiyo sa inyo mga katropa peeps. Nga ti mag like, share and follow gin sa aton mga social media accounts, especially nga aton nga YouTube channel. Pangita kita sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Sa mga hindi kalantaw sa aton sa Facebook, kag ti gusto nila magtanaw sa aton nga YouTube channel mga katropa or sa iladra mga smart TVs, pwedeng-pwede gina i-connect mga katropa. Once again ha, mag-subscribe kag mag-pindot sa notification bell sa aton nga YouTube channel para always kamo updated sa mga balita diri naton sa aton mga public affairs program diri sa XFM Rojas. Kag syempre ibang pa naton nga mga social media account, ang aton nga TikTok pangita kita sa 106.5 XFM Rojas. Kag syempre ang ginagamit natin Subong nga secondary Facebook page, XFM Rojas 106.5. Ngati once again, mayroon na siyang 4.9K followers mga katropa. Alright, time check ana kita mga katropa. It's 2:31 in the afternoon. Go lang ng go dira sa aton yung comment section. This time, we're gonna say BRB Danay. That's be right back. At yung mga katropa, magabuigid lamang kita sang pila ka magapahanumdom. So kindly stand by.
4: XFM.
3: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLunario customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
7: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
10: The Secret of Health.
6: Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
11: Nanay Christy?
12: Yes, sir. Nagamit to sa barangay, bilog-bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold.
7: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: The secret of health.
7: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
10: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflame Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Sunflame Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Sunflame Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
10: The Secret of Health.
7: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, may bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tida. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
18: Clair Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
8: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot-kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Mga katropa, ang ina ng programa Builog ang Gradulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon nga makapakinis ang aton nga kutiyas, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extra, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugos ang aton nga panit, kag nagabuligman sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura, nga pwede tipunan sang balahas kagigo. Ang Zanton Plus Herbal Soap, pamayaram sa virgin coconut oil, nga makapatay sang kagaw, kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag sa ini ka herbal oil, mga katropa, nga kun inakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang yung properties, kaga-epektibo. Gaya na pang ginahulat niyo dira, para sa natural nga pagpagwapa, mag-Zanton Plus Herbal Soap ka na. Papakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-order online. Pinagin sa mga Shopee kag TikTok Shop, Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, good afternoon, ginanay. Dira ako sa mga katropa peeps naton sa may barangay Lawaan.
1: Yeah!
0: Dira sa may Gene Access Boutique, especially ha kay Ma'am Catherine Famulag, kay Ma'am Danielin Yoreta. Dira man kay Ma'am Emmy sa may Jack's Laundry Hub. Good afternoon. Thank you so much kay Ma'am Emmy ha sa imo pasalubong hopya.
1: Yeah!
0: Sino pa dyan katropang John?
2: Yes. Sa katrapag ay, di maang hapon man ha, kagmaang pagpulo pa mati sa ilang mga XFM Specialized Radio dira sa bahin sang Pueblo Terminal, dira kay katrapang Jonathan Felipe sa may Terminal San Jeep. Ay, maang hapon dira katrapang Jonathan. Subong man si katrapang Mary Ann De Gracia sang De Gracia Eatery, dira man sa bahin sa Pueblo Terminal. Kag syempre, katropa nating si katrapang Toto De Lojero sang De Lojero Barbershop. Nagalanog ang ilang radyo dira sa bahin mansang Pueblo Terminal. Good afternoon, good mga katropa. Maayong pagpulo pamati dira sa inyo tanana.
1: Yahoo!
0: Ginagreet naman sa may ayad nga afternoon ang Family Bautista ni Ma'am Lorna.
1: Wow!
0: Dira sa may Barangay Lunoy, kag Luktugan. Sa Bautista family, sa Bofill family, sa iya dira mga kaapo-apuhan, mayong hapon gin.
1: Yahoo!
0: Obviously, kung nagpabati, ilabi na kong X-rated program na.
1: Wow!
0: Thank you so much, Ma'am Lorna. Kag syempre ha, sa aton nga comment section, abiyatan nga check yaron sino na bala diri ang present, sino gid bala ang una-una subong nga Martes nga X-rated edition sang programa nga X-rated. Abi tulok ko nato na check yaron ta diri ka tropang Joy. Ay, first honor gid si ka tropang Ma'am Sena Linhu.
1: Wow!
0: Abi sarbisi siya sa iya nga canteen.
1: Yahoo!
0: Nag-abang-abang gid nga aton ka tropa sa pag-commentar. Thank you so much Ma'am Sena Lin sa pa-highlight. Kagid afternoon, gidira sa inyo sa may President Rojas. Second honor naman si Toto Valdizon Escalada.
1: Wow!
0: Gid afternoon, mandira to sa may bahin sang dao.
1: Yeah!
0: Kamusta ang delivery tada? Naga pang third honor naman ho, si katropang Eric Biri.
1: Wow!
0: Ang katropa natin nga handang-handa na muling umibig.
1: Yahoo!
0: Yudi! Si katropang bal niya pagani ho. Mayong hapon lang mga ma'am. Patamyaw man sa mga silent listener kay Ma'am Ameline Marbebe kag Rosemary Barroco. Salamat gin.
1: Wow!
0: Solid ginaton nga mga silent listener. Sige, good afternoon dira sa ila katropang Eric.
1: Yahoo!
0: Ari naman nag-upo sa aton programa si Ma'am Rhea Loyola Malapitan.
1: Wow!
0: Good afternoon Ma'am Rhea. Kamusta, kamusta ikaw? O yung aton katropa Pips.
1: Yahoo!
0: Sa katropang Lex Bon Sato Chua the second.
1: Wow!
0: Ano na no? Ikaw dira katropang Lex.
1: Yahoo!
0: Thank you so much ha, sa pa-highlight.
2: Sige, good afternoon naman sa mga katropa pa natin dito sa comment section. Inagadi na gusto ang ilang mga comment ho. Si katropa nating si katropa nating Menias Leonard. Mayang hapon Ma'am Ira and Ma'am Joy. Pag-greet man sa Ribisco Warehouse sa bahin sang Lawaan. Thank you so much katropang Leonard sa mga katropa pips na dira nga nagapamati sa atin subong. Once again, sa bahay sa Ribisco, kag Creamline Warehouse, as always, sa bahay sa Lawaan.
1: So, yeah!
2: Natin, Mama Telde Ayayo. Oh, yes. Taga Purok Uno ni siya, Barangay Libas, Roja City. Good afternoon, kuno katropang Ira and Joy. Good afternoon, dira katropang Mama Telde. May pagpulupamati lang. Base may mga entries pa ikaw for our upcoming draw sa Biyernes pa man. Titipon-tipon na lang, Danay. Si katropa nating Marge, Berico Bituon. Ay, okay. Kaina ang sabat niya sa aton nga pamangkot. Kaina, katropang ay, kaya, depende ko, no, sige. Si katropa nating Cyrus Agihap. Ay, maula nun nga hapon ko sa aton nga duha katropang Ira. Good afternoon, katropang Cyrus. May paglulantaw sa aton nga Facebook Live subong.
3: Si katropang Toto Val, siling niya mayong hapon da mga katropa peeps. Kamusta kahapon o kung kamusta ang sona kahapon? Para sa inyo, pila ang grade nga ihatag niyo? Ako niya, zero lang gid. Grabe man si Toto Val. Ay, tigil sa akon katropang Joy, negative point something.
2: Abita worse, pila. Abita worse na si Toto Val, kagali nag-negative pa niya. Sige, tito ang mamalan to gyapon to, di ba? Katrawang ay.
3: Yes, ang gina-expect sa kadamuan do ay mana-mentionar.
2: Kasi may mga kwan kita ang ginahulat-hulat pero wala na-mentionar. Hindi siya satisfying.
3: Sige, pero si katropang Bam, si Zyron, Ordas Agihap. Mayong hapon, kid ko no ha, pa-shoutout kita. Sige, shoutout.
1: Yahoo!
3: Katropang Rafael Digno, good afternoon mga guwapahon. Diwata DJ I and diwata DJ Joy. Nagatutok na naman ang tirik toda samtang nagapahuway-huway.
1: Wow!
3: Thank you so much katropang Rafael. Si katropang pang Toto Val Caballo versus sinugba nga bukaw-bukaw. Ay, tama ka na yato pag-deliver na to amat-amati na karon abot-abutan ka naman sang ulan. Si katropang San Rojas, sana manalo. Wag ka nang umasa. Si katropang Duy Arthur, good afternoon katropang Ira and Troy. Watching and listening, patamyaw man sa Family Dizon, sa Family Dihada from West Villa Flores, maayon ka,
1: peace.
3: Sige, shout out gidra sa inyo katropang Duy ha, especially na sa imo nga mga pamilya.
1: Wow!
3: Mainit-init gid nga kahapunan. Si katropang Ma'am Senaline, good afternoon man mga DJs and to all katropa, God bless everyone.
1: Yahoo!
3: And to you, katropang Ma'am Senaline.
2: Si katropa natin, Sir Melz, good afternoon ko na mga kapahon. DJ Ira and DJ Ligaya, na late ang The Pumpkin Boys, kaya man busy, grabe. Sige lang, katropang Sir Melz, it's better to be late than never. Sige, si katropang Nene Bacas, nagpa-highlight naman sa ating programa. Thank you so much, katropang Ma'am Beautiful, Ma'am Nene. Si Ma'am Nene, mas sinadyahon.
1: Wow!
2: Pag-claim niya din ang ligad sa iyang papremyo. Sige, si katropang Monroy, good afternoon sa duha ka mga matahom nga DJ Chica Babe, sa XFM Ira Enjoy. Sige, maayang pagpulupamati, daraha. Katropang Monroy, upod ka mo ni katropang Mama Telde, siguro subong hapon nagpulupa mati. Si katropa nating Sir Melbs, happy birthday kuno kay katropang Ryan. Uy, sino ni nga Ryan? Katropang ay?
3: Si katropang Ryan Sena de la Cruz.
2: Ay,
1: okay.
2: Yahoo! Ang katropa nga class member.
3: Yes. Tibisibisihan niya na siya. Kiss, alang na siya maka 200 sa atin nga X-rated program.
1: Wow!
3: Para always na sa present sa mga iban nga programa.
1: Yahoo!
3: Okay, sige, happy birthday dira ha kay katropang Ryan Sena de la Cruz. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
1: Wow! Wow!
2: Oo, si katropang Toto Val, tisin niya to Solomon, dakpan ka naman ni Ma'am Ay.
3: Yes, amo ganyan na iya, basta mga bengkong. Dali mo recognize.
2: Oo, pero siya, palibre siya kag.
3: Ay, amo gani. Si katropang Lloyd, good and cloudy afternoon, katropang Ian Joy. And in my prosperity, I said, I shall never be moved.
1: Wow!
3: Sige, stay put ka lang da, ha? Si Ma'am Liza nagpa-highlight and pa-followers naman.
1: Wow!
3: Thank you so much. Kaupo niya si katropang Michael Artates. Thank you so much, good sir.
1: Yahoo!
3: Thank you sa imo, Mrs. Man. Si Ma'am Elma Sabre Vega, this afternoon, ari naman. O, ikatropang DJ I Enjoy. Good afternoon. Listening, listening na ako.
1: Wow!
3: Thank you, Gidya, Ma'am Elma. Kag shout out nila sa mga taga-Antique.
1: Yahoo!
2: Sige, si katropa nating Michael Artate. Sa linya, misis, kuragali si Divine Grace. Masaka kami tapos ang inyong program. Kwa o naman ang nadagaan ni misis.
1: Yahoo!
3: Aba, may nadagaan na naman ko mo. Sige,
2: Dumanding na nila yung katropa ayong
3: yes.
2: Mag-claim.
3: Yes, amo gani kay para makawaking-walking sila mm-hmm. Dira-exercise pa yung naiyan nila.
2: Tama, kinakaroon Sir Michael sa hapon. Di tamang walking lang kamuda sa aton nga heel nga gamay. Pang-exercise yun yung mga tuhod. Ah. Si katropa nating kwan, si katropa ang nene. Sila nga ba yung hapon ko ng mga mam? Kagsatanat ka managapamati. Sige. Si katropang Ma'am Senaline, wow ha. Sininyo, are you sure?
1: Wow!
3: Sino naman na Ma'am Senaline?
2: Uy, sino? Ini Ma'am Senaline? Wala niya man gin-name drop or gin-mention.
3: Basta may gin-replyan siya. Wala niya lang na-click. At sige si Ma'am Liza, good afternoon to beautiful ladies. Katropang Ian Joy, always gid ako din nagatutok sa inyo nga programa. Shout out gid sa Digala and Divino family.
1: Yahoo!
3: Katropang Kenneth Pasete, maulanon nga hapon. Nagapamati man diri sa Barangay Poblacion, Norte Sigma Capiz.
1: Wow!
3: Ambali Ma'am Liza, you're the best station worldwide, gidya.
1: Wow!
3: Sige Ma'am Liza, thank you so much gid ha. Si katropang Ma'am Eleanor, aba mo ayong hapon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. We're here pa sa gihapon sa Guimaras Island.
1: Wow!
3: Ay, palawig na gising bakasyon mo, Ma'am Eleanor, ha? O siling niya, maybe this week, makapuli na kami sa Kabangkalan City.
1: Yahoo!
3: At ang vacation kay Mike in process na.
1: Wow!
3: Ay, sige, importante, nag-enjoy-enjoy ka mo da, Ma'am Eleanor.
1: Yahoo!
3: Patrabal-trabal na lang palang ating katropa, ho?
2: Sige, si katropa natin, si katropang Ponce Lenz. Ay, nang sabat man sa ato nga question of the day kaina, katropang ay. Siling niya ako, Ma'am Ira, Ma'am Joy, hindi na ko handang umibig muli.
3: Bakit?
2: Siling niya kung hindi ko makita ang babae na same loyal sa ngayon, makinig na lang muna ako ng mahiya naman kayo. Sa kapag
4: aray ko.
3: At sige, ikaw bahala, katropang Ponce Lenz, ha? Si katropang Toto Val, bugtaw na ko no kay X-Rated, no? Ay, bugtaw na kami diya to, Val. Si katropang sino yun yun? Si katropang Ma'am Helma Bantes. Good afternoon, Ma'am Iron, Ma'am Joy. Watching and listening sa programa ninyo. God bless you both.
1: Yahoo!
3: Thank you, Ma'am Helma, ha? Siya to kaina, no? Ang nagpasalubong sang Lansones.
1: Wow!
3: Ay, perte, katamiis. Ginaguyuma na gani. Thank you, good ma'am, ha? Sa imong pasalubong.
2: Yes, thank you so much once again, Ma'am Helma, sa pag-visit mo na rin sa atin station. Akagupor sa imo pasalubong nga matamiis ng mga Lansones. Si katropa nating, direct kita sa dalom, si katropang Nonoy Aligano Week. Okay, pang hapon ko na Ma'am Ira kag Ma'am Joy, nagpa-highlight man siya. Thank you so much, katropang Nonoy, sa pagpulupamati dira sa inyong store. Si katropang Ma'am Elma Agihap, uy, tulang ko na ang rate ni katropang Ma'am Elma. Kay Sona ni PBM.
3: Mayad, may 2 pa si Totoo Val, 0 si katropang Zyrex, mayong hapon katropang Ayan Joy. Ay, magalumon, gali nga hapon. Ay, nagkagaloom na ginman katropang Zyrex. So, amuman si Sir Solomon, magalumon nga hapon mga katropa.
1: Wow!
3: Sige, watching live siya samta, nagapahuway naman asay dalom sang mangga.
1: Yeah!
3: Ano pa rin kaya as always, amo malang na. Sige, may ayan nga pagpulupahuway dira ha, palanuga na dira ang speaker mo katropang Solomon.
1: Wow!
3: Kaga shout out kita sa mga taga Ponte Fedra. Sige, katropang Helma, sila niya pag-greet man sa happy birthday. Ay, nabasa mo na ini, no, katropang. Ay, sige, ginagreet niyo mo niya sang happy birthday sa si Ryan De La Cruz. Ay, lai naman si ini siguro ya. Sige, salamat, gina mga chika babes.
1: Yahoo!
3: Happy birthday, dira, kay katropang Ryan De La Cruz. Kagagabay nga mag-enjoy ka sa mga birthday subong.
2: Si katropa nating Arnel sa Uloy. Oy, ari man sa ating programa subong hapon na kaupod. Good afternoon kuno katropang DJ Ira and Joy watching live from Barangay Bariri to BS Fournier Antique. More power to your program and God bless. Oy, sa mga taga Antique dira, sa mga taga Barangay Bariri to BS Fournier, maayong hapon kadira katropang katropang Arnel, thank you so much for dropping by sa ating comment section. Kag mga pagpulo pamati dira sa mga taga Tobias Fournier. Oy, ari pag ina isa ka taga Antique ho, si katropa nating Rio Vincent Hame.
1: Wow!
2: Good afternoon DJ I Enjoy. Shout out to all viewing and listening sang XFM Antique.
1: Yahoo!
2: Sige, mga solid gid yung mga taga mga Antique niyo naton nga mga katropa peeps. Thank you so much once again sa pagpulo pamati din sa ating programa.
3: Yes, si katropang Ponce Lens. Mamayong hapon mga DJ, kag mga katropa. Ay, di ka cute gadya sa mga katropa peeps. Kamusta, idol? Mahiya naman kayo sa kapwa niyo, Pilipino.
4: Mahiya naman kayo!
3: Ara na ha ang favorite mga linya katropang Ponce Lens. Sige, nahuya na gani kami. Si Tato Val, ang Agosto sa mga mambulan sang tigkiliw. Ako gani to. Pero excited, Kuya To, bala ka na. Si katropang Pasati Kine, ito gina-shout out niya gin si katropang Ma'am Crystal Joy Libardo.
1: Yahoo!
3: Ay, pa si katropang Crystal, how ba si late na naman siya? Oh. Sige,
2: Napaghalataan, gina si Tutubal sang edad. Ano mo, hindi pa na sa una, katropang ayon sa mga katigulangan, bala, ang Agosto ko na tigkiliwi.
3: Sige. Sige to, thank you sa information. Si Ma'am Maria Gabia Bermejo, good afternoon mga ma'am. Salamat mama sa iyong mga pa-highlight. Good afternoon mandira ako kay Ma'am Manilyn Villar, Basa.
1: Wow!
3: Ay, tagaliin ni bala si Ma'am Manilyn. Thank you so much for dropping by.
1: Yeah!
3: Mga comments.
2: Ah, si Mama Nilin atong nagkuha sang radyo katropang ay nga may twins.
3: Ah, okay. Uh-oh. Sige, ati ang atong dira picture i-post na
2: tag-tag lang katropang Mama Nilin. Kung may mga taga Antique sa atong programa ba mga taga Pasay, Iloilo, hindi ba mag-share? Ari diri si katropa nating JJ AA Minasawn. Magandang hapon ko ng mga idol. Greetings from JJ AA Minasawn of Pasay City.
1: Yahoo!
2: Ang hapon mandira sa mga taga Pasay nga nagapamati sa aton subong.
3: Yes, si katropang Lloyd, siling niya may sabat siya sa gaura, siling niya, yes, love never dies and love would never end. Sige, magmahal ka hanggat buhay! Katropang Lloyd, si katropang Leonard Bacanto. Good afternoon, katropang I Enjoy. Pag-greet naman, shout out sa mga Paragaak Boys.
1: Yahoo!
3: Abaw-ari na naman ang mga Paragaak Boys. Nakachiniin na. Dira sa mga Pontevedra, listening sila subong sa Terminal Sangbas.
1: Yahoo!
3: Ay, dira sa Pontevedra, shout out gina kay katropang Aldin Barrientos.
1: Wow!
3: Katropang Panoy Dakles. Kay RG Paulo, kay Verano Ruel Balana, kay Ed Roland, kay dali lang ha, kay Bel Gira Randy Gita Ayon, kay For Perio Di Hapa Balsomo Kiriko, kay Ortizo Wendell Bacanto, kay Lorraine Bocadamu Gidia. Kay katropang Lorraine, di na to si Lorraine Dio. Si katropang Lorraine Jewel D. Bulahan.
1: Yahoo!
3: Salamat gid ko ng mga katropa. Ay, sige, kamusta mga Paragaak Boys? May budget pa sa Paragaak? Sige, enjoy ka muna sa pag pamati. Si katropang kita pos na ini. O sino pa da katropang Joy?
2: Sige, si katropa nating Agosto 24. Ay, mga hapon ko rin sa aton nga duha katropang Ira. Nagalantaw naman ako kag nagapamati pa sa inyong programa. Samta nagahilay-hilay. Gina shout out ko lang din sa balay kay day anong Beat Basco, si Kas RG Castanyo, kagkay Mama Marites, kagkay Papa Hill Montserrat, kagang or kay Kagawad BBM Bongbong Montserrat.
1: Yahoo!
2: Kung may PBBM, mayarap man niya sang Barangay Kagawad nga BBM from Sitio Bayang, Kalapawan Dumaraw. Damo gid nga salamat mga katropa. Sige, thank you so much kada katropang Edong, kag of course sa mga katropa peeps, mga kapamilya mo mandara ang nagapamati sa aton subong. Maayong pagpulupamati dira kag kung nagapangapi ka mo, di maayong nga pagpulupangapi man subong hapon.
1: Yahoo!
3: Si katropang Sir Melbs, at good afternoon ako ng mga guwapahon. Nakatutok na ang The Pumpkin Boys. Bahubisi, grabe. At sige, shout out nandira ha kay Joel Catalan, the big boy, kagay katropang Lanner Odik. Tekstang ila mga radio Sir Melbs. Gabay nga naga-andar kag naga-pulo pamati na sila sa subong nga kahaponan.
2: Ay, si katropang Tutu Val, katropang ay, may request ho.
3: Ano ko?
2: Sige niya, tampa ako danay, ma'am ay, dalwa lang para makuha ang ako nga kapilawan.
3: Obo, at sige, ari ho. Tama, nanta ka isa to ha. Sige ate, satisfied ka na? O si katropang Jason, anunoy ho? May pahadugang pagidya nga sabat.
1: Ay
3: kalaba sa niya, entry ho.
2: Wala pa matapos.
3: May pagidya o siling niya katropang Joy. Madugay, gidman mag-move on kung hindi mo pag-let go. Sometimes, holding on is more painful than letting go. Gakasadya na siya sa iban, tas ikaw, mamukmok? Aba, nice. Kay nag-move on, kuya, dayon. Kundi, nakita, kuya, ang better one na kayang tapatan ni months ang 7 years.
1: Yahoo!
3: Kung gaitan, si katropang Jason.
2: Hey, padala nila yung mga istorya, katropang Jason.
3: Oo, amugin din ang ginahulat-hulat, adari mo. Sige ha, amat-amata, nandira type katropang Jason ha.
2: Sige, so mga katropa peeps, pagid na ito. Nga ready na nag-alabutan na naman nila mga comment ho. Si katropang Rhea, si katropang Rhea nagpaulan sa ilang mga emojis together with katropang Ma'am Senalin. For sure, kilalahay ni guru si katropang Ma'am Senalin. Kag si katropang Rhea Loyola. Si katropa nating Louis J. Dimo, listening man ko na subong hapon. Thank you so much, kira katropang Louis J. sa pagpulupamati, dira.
3: Yes!
1: Yahoo!
3: Ay, timo ang katropa, excited na bala ka mo? Kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-Rated Edition. Inibalaihan, makahatag na naman sa aton sang leksyon.
2: Oy, inayahan, makahatag naman sa aton subong adlaw sang inspirasyon.
3: O kung basi,
1: consumption!
5: Oh no!
3: Sige, bago ta magbasa sang part 1 sa aton nga story, paganahan tanay ang aton nga mga katropa.
6: Katropaleta!
3: Amo pa katropaleta, tanay! Para energetic ka muda nga mamati. Sige mga katropa, aton nga iparuleta sa subong ang una nga hugnat, ang magadaog sang Zanton Coffee Mix. Isa ka baksa. Ako tropang Neil, ready na dira ang aton nga ruleta. Katropang Neil. Ay, oo ko na. Sige, ay ti, pakita na. Hindi na ako kita, di ako. O, dapat naka-like, follow, and share, ha? Kahit dapat kung matuunan ang inyong pangalan, at ti, abtik na yun, comment present.
2: Sa mga nagpamati sa radyo, katropang IT, sunasaylo na sa ato nga Facebook Live subong.
1: Wow!
2: And be ready mga katropa.
3: Yes, katropang Neil Palibuta na ang aton roleta. Yes, naliwat ha ang magadaog sa subong hapon ang makakuha sang Santon Plus Coffee Mix. Isa ka box ini mga katropa. Ay di, pila mo na niya katasang pangapikapi. feeling ko babayi, subong magadao.
2: Ay, feeling ko man lalaki, katrapa ko. So pala, so pwede. Sige, tiyara na do. Do ka dugay, naglibot, guru damo unod.
3: Ay, damo, gidi.
1: Wow!
3: Dancer na magamang. Present niya si katropang Michael.
2: Si Ma'am MJ daw, ako nagid niya.
3: Ay, tama ka na yung Ma'am MJ. Uy, sino na nakatropang niyo? Uy, si katropang Monroy. Ayay, oh, katropang Monroy. React na kag-comment. Exciting dito.
2: Ay, katropang Monroy! Katropang Monroy, ayayo, say present na sa aton nga comment section!
1: Wow!
3: Ay, kagina lang sir to nag-comment ka. O si katropang Ma'am Liza nag-present na.
2: Ay, katropang Matilde, abing pukawan si katropang Monroy. Kagpa-present, anay din sa aton nga programa.
3: Ay, basi nagkakaragual na sila to katropang Oy, shout out gali sa mga taga-Libas ha. Damo kita dira pang listeners mayong hapon sa inyo.
2: Yahoo! Gani babatian ko si Mama Tildy. Mamunray, mamunray, mamunray.
3: Uy, nakakanto. Kagid guru, to katropang joy ha.
2: Hindi ka naka-istorya sa diligan mo. Doon na babatian ko yung tingwag.
3: Ay, sige. O present si Ma'am Emmy. Absent ko na natulugan mo. Oy! Ay, wow! Ara sa nag-comment sa Pio. Paukoy ka mo kuno kay present siya. Sige, katropang Neil. Nag-comment na ang aton katropa.
1: Wow!
3: Congratulations, gina katropang Monroy. Ayayo, ikaw ang nagdaog sa Sandon Plus Coffee Mix. Di, pwede mo gudrin maklaim anytime, hindi lang Sabado nga adlaw. Sige na mga katropa ha. This time, ato na anay buksan ang istorya sang kabuhi nga gin tiguluhan ang babaeng takot na muling umibig.

0: Dear DJ Chika Babes, please hide my identity. Kabalubala ka mo sang klase sang tao nga daw hindi na gusto nga ma-in love liwat. Amogin na ako mga DJs. Hindi kay suplada ko ukon taas ang akon nga standards. Kundi tungod kay kapila na ako kabeses nasakitan. Kagun makaluwas kagani sa kasakit, matunaan mo gid nga unahon ang imo kaugalingon. Mga DJs, 28 anyos na ako subong. Kag may obra sa isa ka outsourcing company. Matapos ang akon ulihi nga relasyon. Ginhambalan ko ginangakon kaugalingon nga hindi na ako magpadalos-dalos. Siling ko pa kung may mag-chat sa akon. Hindi ako dayon maghatag sang kahulugan. Friendly lang anay ah. Akon friendly lang anay. Chill lang anay. Kay kabalo ko nga kung para sa akon. Para gid sa akon.
1: Mga DJs, nakilala ko si Jordan sa isa ka coffee shop nga malapit sa amon opisina. Kag wala ko gina-expect mga DJs nga siya gali ang mga tudlo sa akon. Sang isa na naman koleksyon nga hindi ko man gusto tunan. Bali mga DJs, ara lang gali kami sa isa ka building pero lain ang amon nga kumpanya nga ginatrabahuan. Nagsugod ang tanan sa pagpila namon para sa iced coffee. Na-notice niya ang akon nga ID lace kag nagsiling nga permi niya kung ako nakikita sa lobby pero nawiya siya magpangamusta. Sa una mga DJs, do wala lang man. Kay man, isa lang siya ka estranghero nga naka-istorya ko samta nagahulat sang akon nga order. Pero kung kaisa ang mga tao gali nga wala ta ginapaabot, ti amo pa nagali ang mga tao nga magasulod sa aton kabuhi.
2: Sana all.
0: Mga DJ, nag-follow siya sa akon nga Instagram. Nag-reply siya sa akon nga mga stories. Kag sa wala ko mahibal-an, nangin adlaw-adlaw na ang amon nga pag-chatay.
3: Yahoo!
0: Sang una, puro lang gid parte sa trabaho ang amon istoryahanay. Mga reklamo sa difficult clients, traffic updates, kag mga pagkaon nga manami tilawan. Pero sa nagligad ang mga inadlaw, do may nagbag-o na gid. Siya na ang una ko nga gina-message kada aga pagbugtaw ko. Siya man ang ulihi ko nga naka-istorya antes ako magtulog. Kabalo si Jordan kung kapoy ako sa akon obra. Bisan wala ko pa na nahambal mga DJs. Kag siyempre, kabalo man ako kung kinahanglan niya sang good luck antes ang iyang presentation. Kisa nagapadala siya sang voice note samtang nagalakad pagkado sa ilabalay. Kisa nagatawag siya samtang nagaluto ako sang panyapon. Ka ginapabayaan lang namon nga naka-on ang tawag bisan wala kami sang may ginahambal. DJ I and DJ Joyce, daw kasimple lang sang tanan. Pero dito ko gid na realize nga hindi kalitanan nga makapakalma sa imo tagipusoon, kinahanglan maghambal sang word nga I love you. Kay man, may mga tao yung more efforts and actions kaysa sa mga flowering words.
1: Mga DJs, wala man siya nagsiling na ginapangalayagan niya ako. Pero mabatsyagan ko gid ang iyang pag-effort. Ginaagda niya ako nga magkape pagkatapos ang amon niya shift. Kaga one time, ginsabayan niya ako magbakal sang regalo para sa akon nga office mate. Kagamin yung mga DJs sang time nga nagmasakit ako, nagpadala pa gin siya sang mainit-init nga sabaw pinaagi sa delivery.
2: Sana all!
1: Kag may dala pa inaaya nga note nga naka-indicate nga eat well and get well soon.
3: Wow!
1: DJ I and DJ Joy, tiamog ito ang mga tion nga ginakahadlukan ko.

Okay? Kag kun busy siya, ginasugid niya anay sa akwan. May mga time naman nga hindi ako ka-reply nga daan. Ginapangamusta na gid ako gilayon, mga DJs. Kag siya marang tawo nga hindi demanding, kag hindi man sobra ka-sweet, para sa akon, sakto lang gid. Kag mga DJs, amo gina pinaka-delikado sa tanan, kag ginatudluan ka niya nga magsalig sa iyang. Mga DJs, isa ka Biyernes ang gabi, nag-dinner kami sa isa kagamay nga ramen place. Kag masiling ko nga masadyagid kami sa to nga gabi. Nag-istorya siya parte sa iya nga pamilya kag sa iya mga handom sa kabuhi. Kag mga DJs, nagsiling man siya nga gusto niya kunosang isa kamalinong nga relasyon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagtindo. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: ang oras, alas 3.30 na sa hapon. That time check was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. And we're back mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropang station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Yahoo!
0: Mga katropang inani nga programa, ang builogin nga graduloong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Tilawin na ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. At manamig ng pag-inom siniya matapos magkaon, agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Iniang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatam isipan ni sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa dira naton ho nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mayari man ni sang santhones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakas gidiaa. Ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas. Pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ini mga katropa peeps. Gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man babakal online na pinaagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat ang Zantun Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Ay, balik na mga katropa peeps. Balik na sa aton programa nga X-Rated.
1: Wow!
0: Tama na nanay nga break time. Padayon kita anay sa aton nga pag-bar the gunan. Ay tinabatian tagid na ang istorya sa aton nga letter sender. Nga di sa title pa lang dumakahaladlok na gid man niya. Kay ang babaeng takot na muling umibig. Ano may naka-relate gani sa comment section mo?
1: Ay, kadamo.
0: Oo, gani ang balik katropang Zyron. Patama, gini sa imo ang X-rated subong katropang Crystal. Ay, bakit? May alam ba kayong hindi namin alam? Sige, ang balik katropang Ma'am MJD. Bao, Crystal, ikaw ba to? Ay nga man!
1: Kasi din niya ang title daw si Crystal, kid kag. Uy.
0: Ay, sige.
1: Guro, katropang, ay may alam, gini sila yung hindi ta alam.
0: Ay, abi sure inasama ang katropang Zyron, Ma'am MJD, ha? Sino, ina? Si Totoo Val? Si Totoo Val, kid kurong ginatumod ni katropang Zyron, ha? O ba niya, boss, Totoo Val? Para gini sa imo subong. Alam na this.
1: Ayun! Nagpo-quest to Val silence means yes.
0: Ay!
2: Wow! Ay,
0: sige at kiss. Ano lang gani mong gigugma si Toto Val? Bengkong na naman to. Sige lang to. Ay, talakayon tanay ng istorya sa aton nga sender, ho?
1: Ay, katropang, ay si katropang Ma'am Rhea, ho, nag-comment man. Ano sige nga, same kami, takot na. Nag-inangis,
0: ay, si Ma'am Rhea, ay, baka dawunta siya, ah.
2: Oh, no!
0: Ano nga tabo, Ma'am Rhea, ha? Ay, claim na daring imo nga, nadagaan na para maging masadiya, ikaw.
2: Yahoo!
0: Tama na, move on na. Sige, ati katropang Joy, ang aton nga letter sender, 28 anyos.
2: Wow!
0: Kag amo na gani, may mga past relationships sa kuno nga di siya na kuno ang klase sang tawo subong nga daw hindi na gusto ma-in love liwat.
2: Aww.
0: Yes, kay puro lang kuno pasakit ang gindulot sa iya.
2: Yahoo!
0: Ay, sige, ay sa subong nakilala niya ini si katropang Jordan, ho?
1: Mm-hmm. Yes, katropang ay, kagdi ang ila pagkilala, hay, sa isa langit kapila, hindi sa ayuda, ha, kundi sa coffee shop, nga gina-orderan nila.
0: Yes, ay di, mabalaan ta ina later, ha, kay mansang Friday ko, no, ho, nag-guwa sila nga duwa, kag nagkaon. Ay di, masadyagin ko nung ilang pag-istoryahan, ay, parte sa pamilya, kag sa ila mga handom sa kabuhi.
2: Wow!
1: Pero katropang ay, ano, ihan ang stage nga mayara sila subong?
0: Yes, mo na gani ang white na hibalaan katropang Jordan. Di siling ni katropang Jordan, ho. Nagsiling siya kunong nga gusto niya na sang isa kamalinong nga relasyon. Ay ti ato ni nauna-unaon, kumbala, basi maging sila sini sa katapusan. Basi amuna ining malinong nga relasyon ang ginapangita ni katropang Sander, same kay katropang Jordan. Abi sa inyo, be mga katropa. O, nagpinatawa si Toto Oval. Toto Oval, ikaw, ha? Medyo natago-tago, kagali, ha? At sige, basi magdayunay man niya inyo si Sander kag si katropang Jordan. O, abi sa inyo, be mga katropa, peeps. Hambal ni katropang MJ, kanamiton sang mga bosses.
2: Wow! Ikaw
0: makatulog ko sang kalamig oy mga sangre.
1: Oo, basi kurugon kita, ma'am MJ.
0: Sige, hambal ni katropang Ponselens. Huwag kayong matakot. Basta may sinasabi na mahiya naman kayo sa kapwa niyo Pilipino, may loyal na pag-ibig.
2: Sana all.
0: Sige, nahuya, guro si katropang Totoban. Hambali ka tropang MJD. Nag-istoryahan na iman kamo sang kabuhi niyo to.
1: Ay, basi,
0: confirm ganyan ma'am MJD.
2: Wow!
0: Basi sila ini. Ay, nag-absent si katropang Crystal, ho? Basi nag-silent listener lang siya subo.
1: Basi kinabana-bana na ito niya katropang ay, ang tanan.
0: Yes, pero hambal ni dugang ni Sir Melbs. Hambal ni paing turbo, tanan nga pasakit. May kanam.
2: Yahoo!
0: Sige, according to you. Sige na mga katropa, ha? Kay why na kita time? It's 3:36 in the afternoon. At ibalaan ko excited na kamo sa aton nga ending, sa aton nga story. Gani ato na ini padayunon ang kasugpon sang istorya sa liwat nga gintiguluhan ang babaeng takot na muling umibig.

0: mga DJs, after mag-open up sa ako ni Jordan, ako naman tinagbukas ako sa ngakon tagipusoon. Kaginhambal ko ang ngakon pinakatako nga kakadlok. Siling ko kay Jordan nga basi masakita naman ako liwat. Nagtulok lang siya sa akon. Kag nagsiling, gets ta ka. Don't worry ah, hindi ako maghalin basta-basta. DJ I and DJ Joy, wala gid siya idea nga amo ato ang linya nga nagtatakgid sa akon tagipusoon. Para sa iban, isa lang to ka simple nga tinaga. Pero para sa tawo nga kapila na kabeses na sakitan, laingid batsyagon. Pagkasunod nga adlaw, normal pa ang tanan. Nag-message siya sa akon sang good morning. Nagpadala sang litrato sang iyang kape. Kag nagpamangkot sang akon mga plano sa Sabadong adlaw. Mga DJs, Domingong adlaw sad to. Medyo nadugayan ang iyang pag-reply. Lunes, isa na lang kamensahe ang iya ginpadala sa akon. Martes, wala nagid. Sa una, wala ako nagpanik. Siguro busy lang gid siya. Siguro may emergency lang. Gani nag-message ako kag nagpamangkot kung okay lang bala siya ayhan. Avaw, nag-seen lang siya. Makaligad ang pila ka oras. Pero wala gid ako sang sabat nga nabaton.
1: Mga DJs, dito ko nabatsyagan ang kahadlok. The next day, nag-message ako liwat. Ginsiling ko sa iya nga kung kinahanglan niya bala sang space. Kag Webes nga adlaw, nakita ko ang story niya. Ara siya sa office pantry, nagakadlaw upod sang iya nga mga ka-office mate. Alive man siya gali, mga katropa. Maybe busy pero not or pero unreachable. Wala ako kahibalo kung makadlaw, bala ako o kung maghibi na lang sa mga tion nga ato. Kaman mga DJs, kadali-gali sa akon maging someone nga anytime pwede lang bayaan. Pagliga sa isa ka semana mga DJs, nag-message siya sa akon. In a short way, nagpangayo siya sang pasaylo kag siling pa niya na-overwhelm lang siya kuno kag hindi siya kabalo kung paano i-explicar. Wala na sang dugang pa nga detalye, kag wala man sang matuod-tuod nga apology. Daw kaangay nga nag-log out lang siya sa amon connection, kag nagbalik sang time nga okay na siya. Pero mga DJs, ako ya nga ginbili niya, paano bala ayhan ako? Siguro sang una, tibaton ko pa. Or basi baton ko pa, ako pa ang naga-comfort. Pero ti isubong ya, kapoy na gina ko mga DJs, nga permi na lang ako ang nagahangop sang tanan. Ginsiling ko sa iya nga nag-gets ko man nga may mga tao nga na-overwhelmed. Pero daw hindi man niya fair nga gulpi na lang siya madula nga daw bula after making me feel safe with him. Aww. Dugang ko pa sa iya mga DJs nga hindi ko ginahanglan sang perfect nga explanation pero deserve ko man siguro sang basic nga respeto nga ginatawag.
0: After that, mga DJs, uti, wala na gid siya makasabat sa akon. Subong, kisa nakikita ko pa siya gihapon sa lobby sa ngamon nga building. Nagasugat anay kami, pero do mga strangers na lang. Ka-weird lang kay memorize ko pang iya paborito nga kape. Pero wala ko gid nahibaluan kung sino gid bala siya sa matuod-tuod. Kisa napapaas na lang ako sa self ko. Paano bala mahimo ang tawo nga nagpabatsyag sa imo nga safe ka? Amo man gali ang una nga makapabatsyag sa imo nga indi ka importante. Kabalo ako nga para sa iban, talking stage pa lang kami ni Jordan. Wala man kami nangin official, pero hindi man kinahanglan nga may libel ang isa ka relasyon, antes mo mabatsyagan ang kasakit nga ginatawag. Kay ang tagipusoon, wala man na nagapamangkot kung ano ang libel antes ini masakitan. Sa subang mga DJs, wala na ako sa iban nga ginapangayo, kundi ang balino nga pagbaton, nga may mga tawo gid siya nga maayo lang sa una, pero hindi handa magpabilin tubtob sa katapusan. Sa tanan nga tagpalamati, palihog hindi niyo ko pag-ibash ha? Gusto ko lang gin magpagawa sa ngakon ginabatsyag. Kag kun may leksyon man ako nga natun-an diri, ti amo gidini. Indi tanan nga consistent, seryoso. Kag indi tanan nga gapa-feel sa imo nga safe ka, handa magpabilin. Tub-tub na lang diri nga ako ni istorya. Thank you so much gid sa pagbasa and more power. Alex na lang ah. And this is my X-rated story.

0: Mga katropa, ang inanang programa ang Builog ng Granul All St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang miyaras ng Glota Kojic, ag Virgin Coconut Oil, o kon VCO, nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs of aging o kon pagtigulang sa ngatong nga cellulas sa panit. Ini man nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngatong nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Shout out sa mga nag-aasa padaon. IT, amo na tong ending ha sang istorya ni katropang Alex.
2: Yes!
1: Wala pala naging sila. Sige, nag-asa ba na nga ito nga letter sender? Oh, kay man. Ginpa-feel masaya nga safe siya. Kag importante siya. Pero hindi gud sa gyapon handa si katropang Jordan nga magpabilin hasta sa noong.
0: Oo, oh, hindi siya. Gusto niya siyang malinong katropang ay. Pero siya ang naging dulaan.
1: Yeah, siya ang naging malinong. Ay, di siguro nakuan man siya. Kinulbaan man siya ah. Sige, nambal ni katropang Alex nga nahadlok na siya kuno. Iya kuno pinakadako nga kahadlok nga basi masakita naman siya liwat. Feeling ko nag-iwas lang si katropang Jordan. No? Nga hindi na gusto nga masakitan. Basi ginapananaw niya palang ay in the future basi palang masakitan ko ini si Alex. Amo na lang tuguro ang way niya para maka-exit sa ilang friendship.
0: Sige, pero ti wala man ta kaintindi sa rason ni katropang Jordan. Pero tigani among nangin ending sila mga katropa sang istorya. Wala yan nangin sila. Wala sila nagsulod sa isa karelasyon kay manti nang ghost ya si katropang Jordan natin.
1: Yes, amagani. Bisan wala sila tituman nga kasakit para kay katropang Alex. So, kay man nagpakita siya sang motibo. Pagpalangga kag pag-effort sa aton nga sender. Hindi amo ginaya. Ah. Ano na normal na na ang mga lalaki sa una lang mayan. Sang una, ginadalaan ka pa pagkaon, ginaupdan ka sa tanan mga kaladtuan, kag may pa indicate pa sang note nga eat well, kag get well soon ha. May nalalaman ka pa katropang Jordan. Why naman kaluwas sa mga kalalaki na yun?
0: Nag-gulpili ko.
1: Ay, amagin na. Normal.
0: Feeling na to katropang ay feeling ko gin love bomb ni si katropang Alex. Makita ko man sa TikTok.
1: Sige, okay, hindi ko kayo
0: kaya mo lang bombahan ka ng pagmamahal sa una, pero sa uli, galing eh. Walay.
1: Oh, nalukpan ka.
0: Agay mo. Oo, diba? Tiyan mo ni eh, feeling ko na love bomb. Ganyan si katropang Alex. Ginkuan lang yung siya, ginpabatsyag lang yung siya ang tanan. Pero ti, hindi man siya galiyak. Hindi man gali pang, ahay.
1: Yeah. Sige, ah. Kuha naman ah. Sala naman eh sa mga kalalakinan. Ano ang gagalob? Sala ni nila. sige, basahon tayo na hindi ang sabat sa ngatan mga katropa. O hambal ni katropang Rhea Loyola Malapitan. Muna nga na-touch ko kay single ko.
3: Ay. Ay.
0: Ay, katropang Ma'am Rhea, nakaka-touch naman sa inyong story. Katropang Ma'am, I enjoy.
1: Sige lang, Ma'am. Makakita ka ganyan sang the right one para sa imo.
0: Ay, Ma'am Rhea, ba sa imo ni story, ha? Parang sa Alex ka lang di, ha?
1: Yeah, sa mali katropang Zyron. Kasubo man sang story, damo gin sinipay naigo nga mga listener.
4: Oh, no!
1: Hambali katropang Ponselance, dearest Sander, promise, meron na loyal at marunong makontento. Sadyang hindi lang kayo pinagtagpo. Aww. Ay, kasi kabugid niya katropang Ponselance.
0: Oo, si katropang Rafael, natakay na sa guro, sigmo Sander. O, ari, babae okay. Naman yung imbalo siya. Ito mismo ang kapakipot. Sa una na siya kapalagasi mo nga ni unahon mo lang danay mo sarili. Ang mga lalaki, ara lang sa tanan ng oras may maabot kina nga tamang lalaki para sa imo nga hindi tanan nga kasakit. May kanamit gid nga maabot sa imo.
1: Wow.
2: Wow.
1: Sige ang katropang Rafael, sa una nang kayo magaling. Back to you. O mani katropang Zyron. Ako lang to, sinatoy na mahal na mahal ka. Segunda man si Totoo Val. Ako si Valval. Si Val nga walang malay dyan. No, imo nilang story to. Kag nagpakuno-kuno ka lang ikaw si Alex.
0: Si katrapa nating, doon kita ko malag... kita ko si... okay. Abi ko nag-comment si katrapa ang Crystal. Kaya gali, gin-mentionar lang iya nga kwan. Ay, nag-comment, gimana siya katropang, ay gali, huwa man niya, hindi na kasi mahirap makasiguro sa tao na pagbibigay mo.
1: Mm. Ay, diba, may trauma na ganyan si katropang Crystal, na totoo Val, ha?
0: Take note.
1: Yes, oh, ang balga ni katropang Zyron, boss, totoo Val, pwede mo ganda rin ma-share ang imo paghigugma sa iya, ha? Alam na this.
4: Sana all.
1: Iyan na gani ini-story katropang Zyron, char lang.
0: Ay, si katropang Eric, si katropang Mosok, tay Mosok Bering, sa sunod ko naman padala siya story ng katropang, ay, sa sunod, mapasa ko na sulat ko, ah.
2: Wow!
1: Waiting lang kami dira, katropang tay Mosok, ha? O, ang balik katropang Zyron, pabakod ka lang letter sender at cheer up lang sa imo, pray ka lang as always. Siling niya kay God, hindi magpangasubo kay ang kasakit. Kabalatsyagon mo, di na sa kawalan, may ara, ganyan nga tao nga magapalang sa imo, not now, but sooner.
2: Yahoo!
1: Sige.
0: Si Toto Val, may balosin mo, katrapang ayo. Kamuman nga mga babae, una man sa tamis. Nga tinaga, iiwan pa rin kami sa ere.
1: Aray, ay, lalaki, subungan nagpang-iwan. Totoo, Val. Shut up ka na lang na. Balik ka, trapang Ma'am MJ. Amo na inai mo apelyodo, subong ha. Totoo, Val. Balik ka, trapang Zyron. Totoo, Val, di ko boss Ava si magtulo imuluha. Kung ipadala ko ang akon nga love story about sa akon ex, nga ginkuha ni Long. Ay, waiting kami diri ka, trapang Zyron, na ipadala na diri para ikaw naman ang bida. Amali ka tropang March, bawd o kasakit man, dogin paasa ka lang. Sa dahil sa cafe lang, gusto niya lang guro may maupod mag-cafe. Magani ma March, no? Amali ka tropang Ma'am MJ, na mga lalaki sa una lang kamumayag. Sakto ka ganyan Ma'am MJ. O, sino pa dyan?
0: Sige tropang, ay, sino ni Ariga? Okay, sige. Nan, ara na batian nyo na ang size ng girl, your honor.
1: Ay!
2: Wow!
1: Sige, anong inano bala si katropang Crystal? Nga man na late siya. Uy, duwa isubong si Ronel Haguno ba? Hambal ni katropang Ponselance. Kayo talaga ang mga lalaki na damay tuloy si Idol. Ay na, damay na lang si katropang Ponselance nga nagapaukoy kay. Sige na, si mo katropang Alex. The lesson learned na nasa imo ang tanan, hindi tanan nga tawa nga consistent, seryoso. Gagi hindi tanan nga gapa-feel sa imo nga safe ka, handa asta sa ulihi. Gani, sa sunod, hindi na magpadala-dala ha. Kay manadala ka na naman sa imo nga emosyon. Ang maginangin ang bata nga hindi tama punggan.
2: Yahoo!
0: Okay, si katropang, kay katropang Alex, next na lang, or apply the lesson sa next na lang nga tawa nga mag-aabot sa imo kabuhi kag iwasan din ang pagiging marupok
1: Yes. O, shoutout ni ko no kay PSG Kim Pogi the Lover Boy.
2: Wow!
1: Gaga, sila ni katropang Zyron.
4: Katropa Leta!
1: Instant ba? Sige, akay 4 na ho. Dapat tumutunan ninyo nga lang sa present na yun, ha? Sige, nakatropang Neil Palibutan, ha? Amat-amati na. Sige, come and present tayo ang katropa Pips. Oh, ang balik katropang Crystal, ha? Hindi na ina ninyo pagpadayo na. Maka-move on, gina ko, guys.
5: Okay.
1: Basta kasama ko ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi ako mahinang nilalang.
2: Wow! Ah,
1: diba?
0: Yeah, wala pa, pero nag-move on na.
1: Yes. Basta may katwiran, ipaglaban mo.
2: Wow! Sige,
1: ibang MJ. Oh, sino natin nga winner? Si katropang Kim Joy Semharo os Oxina. Good afternoon!
2: Wow! Ay,
1: good afternoon. Kabudlay man i-pronounce yung mga pangalan.
0: Ay, we have a winner na
1: si Turbo! Ay, kay Kaluoy, yung mga kalalakinhan, kingiyahan sila. Sige, say present katropang Rafael. Basi nagtirik-tiri ka na dahan. Be, kung nag-comment sa present. O si Ma'am Loyola, yan ang present.
0: Ay, katropang Turbo! Katropang Rafael!
1: Ay, basi nagpaburhot na to niya. O, present si katropang Kim. O, yan mo ni siguro ang gina-shoutout ni katropang Rafael, ha? Ang bali ni katropang Zyron. Eh, di wow!
0: Uy, katropang Rafael, diin ka na!
1: Uy, congratulations, Sir Rafael! Tapi ka, naiganit na absent si Bogart. Lubag ko lang siya naghatag sa ngiyang ang opinion panugyan kay Sender. Nagsunggod siya, guro.
0: Te, sa una, nagkititasig niya.
1: Okay na. Diin, wala man sa ka-present. Okay ko nakita, di ang pangalan. Totoo, ara na.
0: Lesson.
1: Yes, congratulations katropa. Wait na, ano yan, kung ano yan na dagaan.
0: Ay, wala ka.
1: Sige, agi mo na dagaan katropang Rafael ang clear skin.
0: Wow.
1: Herbal soap. Pati madugangan naman sila yung kagwapo mo. Dugangan chicks mo sini. Sige, congratulations sa liwata katropang Rafael Turbo Digno. Ikaw ang nagdaog sa clear skin glutagogic soap. At sige, wala pa gani ang ruleta. Nag-present na sila yung mga mugit katropang Ma'am MJ. Advance ka tama. De, sige ha, gabay nga may nakuha man nga lesson ng aton nga Sander. May nakuha man dira nga advice sa aton mga katropa Pips nga makatandog sa iya tagipusuon. Sige na ati mga katropa Pips, thank you so much gid sa inyo pag-upod sa aton programa subong nga hapon sa tanan nga tagpalamati sa tanan nga katropa Pips nga nag-bar the goal.
2: Wow!
1: Thank you so much. See you naman tomorrow. Naging kaupod nyo na lang ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Partner natin sa technical katropang Neil Dozada. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
6: Exciting!
7: XFM.
8: XFM.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Xanthol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Xanthol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
10: Xanthol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
12: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Xanthol Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
10: Xanthol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit!
19: Mag-assist the pain!
20: Muscle fever!
19: Acute pain!
20: Kahit ano pang pain!
19: Basta pain!
20: Mag-assist the pain!
19: Kamkarang pain!
20: Fast and safe!
19: Yeah! Sistapain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sistapain.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
22: XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
23: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 Soft Gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan ito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
24: Premium D3.
25: Premium D3,
24: ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
23: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
24: The secret of health.
5: At noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
23: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget. Hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
23: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Hoy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
6: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Sanfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sanfon at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
13: Mga butika.
14: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmigin ako nag-migrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sa

0: pain.
1: Narisigda, sige ka madulang pagsakit sa ngakong ulo.
2: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen ka glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain? Ang sakit!
14: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pagkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
17: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
9: sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugid sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Wednesday!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako galis si Ban, pirmi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito!
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropa leta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe.

0: sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikagawa katuig nga radio anibersaryo, isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
1: Katropa mo, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
2: XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 soft gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan ito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng premium D3 soft gel. Ang premium D3 soft gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
5: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
8: The secret of health. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santhol Plus Herbal Oil.
12: Tanggal ang katikati.
13: Santhol Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Si Sairan isang bye-bye Hasim. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister Pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: Wednesday!

0: X FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sansom Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman ang

0: Zone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Zone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Zantone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Zantone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Zantone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Zantone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Zantone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sample Gold Coffee Mix na.
2: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Visionex Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene,
6: vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
6: Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
9: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain. Mag-assist the pain.
14: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
14: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jag ko dayon, wala na nagsakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Sa mga butika. Wednesday.

XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: X FM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Saan Tone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Saan Tone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Saan Tone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplitado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Sister
4: Pain. Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mga katropa, exciting dito.
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
9: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Sundown Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Kainigid siya ang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain!
13: Muscle fever!
12: Acute pain!
13: Kahit ano pang pain!
12: Basta pain!
13: Mag-assisted pain!
12: Tangkarang pain!
13: Fast and safe!
12: Assisted pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain!
13: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. FM.
5: The Secret of Health.
6: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
5: The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: The secret of health!
7: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
7: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
12: Mag Vision X Plus ka!
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at
11: heart phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
0: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
7: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
16: The Secret of Health.

0: Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak it sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa
4: inyong lugar. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag
5: gamot. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Natalie Escalona Bodole, kandidat sa Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Good Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya agaga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santone Plus Herbal Soap.
14: Manamigin.
12: Santone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: FM.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanford Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanford Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanford Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Sanford Gold Coffee Mix. Nag-gapi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanford Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanford Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
3: sa mga buki ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Wednesday!

0: the pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lalisa. Sis the pain para dire-diretso ang training.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kagpampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: Check the check! Check the check!
1: May bago bukas sa kantin sa Dalumsang Waragwagan ka XFM.
0: The food court na siya.
1: Oo, te, laban-laban ang ilaginan siya, makatugid sa aton.
0: Correct!
1: Kaya yung palibre mo ta per me.
0: Oh, correct. Tapos pero, yung lawag ta pa sila.
1: Pero mabayad ta yan. Ang sweldo ta subong.
0: Bawi, onto lang sa ano?
1: Endorsement.
0: Endorsement.
1: Ay, hindi pwede. Dapat kontratahan, gid. Kontratahan.
0: 5 years contract.
1: Lifetime contract.
0: Pwede.
1: O, di ba? Pila man na yan natong isukot, no?
0: Ha?
1: Pwede na 1 million kada bulan?
0: Wow. Isang juice po, shinto na lang ako.
1: Ay, welcome na sa Phone Pal. Makaupo nyo, katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Welcome tanang-tanang XFM Radio Station sa bilog nga NIR, Cagpanay Island. Nakatune na ang mga taga Bacolod. XFM 103.9, napunta si katropang
0: Chris.
1: Birthday galing nagligad ni Chris.
0: Wow, lagi na pabalo.
1: Ambal ni Sir Mitch. Kato di sa office ko ang imong kayuhan.
0: Wow!
1: The 1 million siguro yan ako.
0: Kani, nagambal ka.
1: Kay?
0: Mapagamit ko siya.
1: In your dreams. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5. O punta si katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: Noel Naginaiya.
1: Correct! Sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
0: Alex.
1: Correct! Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
0: My Forever, Papa Rodel.
1: Correct! Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Shemaine.
1: Antique.
0: Ay, lang. James Dean.
1: Kuya Jay. Sa San Carlos, 98.9. Upod ta, si katropang
0: Ang bana ni Tandang Sara.
1: Si?
0: Supremo.
1: Si Supremo Sangguhan. Dragon Ball.
0: Ano nga ito? Tawag ko siya ito ng ligad.
1: Si Supremo. Nalipat na ko.
0: S. Ano ganyan ito?
1: Samurai.
0: Samurai.
1: Sa Kanlaon, 101.7, napunta si katropang
0: Baby Ron.
1: Correct. Lemo sala.
0: Sakon sala. Sakon sala. Sakon, sakon, sakon sala.
1: Pero ka bawi-bawi ka subong ha. Daw gamay lang yung sala, subong.
0: Uh-huh.
1: Gamay lang sala. Mag ina pang kontrata mo na guro nga daan, no? Pindo ka pa obra-obra ka kay ano eh.
0: Kay
1: Rodel. Eh, si Rodel guro ga feed si imo sino ka duty ay.
0: Amo siya, malang naiagay mo. Mga endorsement.
1: Sige na, tuluan ko rin Rodel ko sino ka duty. Screenshot niya. Thank
0: si you, Papa. Uy, amat-amat na Blanila. Ano ang sa akong sala?
1: Ano?
0: Si Ginny Levala. Ito sa lakman to kagina imo nga pag-compute. Sa batba ko ni Ginaling sa akong sala.
1: Amo kita na yung mga pauso ya. Yeah?
0: Correct.
1: O, wala sa iban kundi kita lang gid.
0: Kita lang yan. Sundo naman nila.
1: Wala ba ni? Oh. Uy, na sila may pinsaran kita nga daan kay gata utok ta kay gaano tagani ka kaldo. Kaldo todo para.
0: Para guwapo.
1: Ang XFM call and text line nga inyo pagatawgan sa Smart
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
0: Tindog, tindog pa.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
0: Ah, exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Kahit si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kay collagen sa mga gusto magwapa, kagwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kahit ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, stills, kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Do gusto ko mag-walking-walking sa Iloilo Splanad.
1: Maano ka to?
0: Walking eh.
1: Dason?
0: Ha?
1: Dason?
0: Hapitan ko to nag-viral.
1: Ay, oo, no! Wawa!
0: Kung mag-exercise ka sa Iloilo Splanad, sino gusto mo up doon?
1: Si, ano?
0: Si
1: Ian Binirasyo. Oh.
0: Kung sa technician na lang abing duty subong, sino gusto mo?
1: Magluwas kay
0: Rodel.
1: Papa Rodel, siyempre kay lapit sa Iloilo.
0: Si
1: Alex. Ara, naglaman na siya.
0: Nakilalahan na ba ng babae kung sino ato?
1: Nang grabe man itong palabo niya sa Nitsuraya.
0: Gusto mo mabalaan kung anong totoo niya ang pangalan?
1: Si?
0: Madonna.
1: Ha?
0: Madonna.
1: May lang gali kay Madonna.
0: Ano gali?
1: Hindi, madunot.
0: Ang pamangkot, kumuupod si Alex eh, mo kung mag-walking ka mo sa Iloilo Splanad.
1: Pilagi maglumay siya.
0: Wala ma. Yun, bala. Kaya mabudlay.
1: Manghihi ka lang gani. Kaya sa Y ka. Ano pag itayan ko? Magdo?
0: Ba magdo?
1: Maduremi?
0: Along ka mo kay wala labot nga may ara sing human CCTV. May ara kaya sing CCTV.
1: May gabantay ginadaya. Oo. Pero sorry na lang sila.
0: Pero kung ikaw to nakita, laban naman dumaintra kay Duro ay.
1: Ha? Amo na lang yung balik ko sila, sorry na lang sila, hindi ka mo una.
0: Ay, sang una ka pa na gali?
1: Oo, ega, panago lang kami sa may, ano, dabong-dabong.
0: Daga pa sa lipot-pot ka mo sa mga bakhawan.
1: Mayo kong sa Esplanade lang eh.
0: Oo, sa din pagid.
1: Sa port. Ay, damo, kinita-edyo gilaya.
0: Sa port?
1: Oo, sa muna.
0: Eh, wala ka man gani katultol sa Duran na tultulan mo pang port.
1: Eh, siyempre, wala ko yung kabalukulan din na yung Duran niya. Yung basta ang port niya, na kami na sa muna kakanto.
0: Ah. Mm, kapangita ka mo support?
1: Ha?
0: Kapangita ka mo support?
1: Support kung support.
0: Dumadaan mo, hindi niya binuang yung balaan niya, no? O sige na, tawag na ka mo sa XFM call and text line para makapasakop na sa phone, pal.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Ang gusto ko sa sunod, ang ma-viral naman sa Sagay.
1: Ha? Diin sa Old Sagay?
0: Ha?
1: Sa Old Sagay?
0: Sagay?
1: Sa Old Sagay gani.
0: Tapos si Butang Headlines nga. Ano? Agi, nagkaunsan tol. Iyahig ko, tubo.
1: Okay, pasintabi. Amo to kanya ang bangi Angel. Niya, buwas mapapuswak.
0: Nadamo ka na kinabalaan, kinanglang ka na itumbag eh.
1: Ha?
0: Itumba ka na.
1: Magkano?
0: 500.
1: Barato eh.
0: Dali lang gid. Mayong gabi kay MC Clarito Andrada. Maulan ko nung gabi. Ho, matulot-alit higid man. MC. JB Brillo. Kag, dali lang gid ha. Kayesha Kabahog. Family Kabahog. Happy listening. And Villanueva Mirano Virgi, hello, Carino Brutal. Hi, mayong gabi sa inyong adua. Shout out lang idol from Triple D and L Lechon House. Di ini dapit man?
1: Di lang L Lechon House
0: oo,
1: man.
0: Do interesado kami sa
1: correct.
0: Lechon House.
1: Oo.
0: At ilawa man kami na kung namit gid man kay
1: oo,
0: kung namit sige sigiho na mo.
1: Correct. Labi na gid ko nagpok ang panit.
0: Oh. pa kay gusto namon mag ano mag spike ang amon nga ano cholesterol.
1: Dasto nang bal kamo kun lalaki kun babayi
0: nga manok
1: nga baboy.
0: Jeremy Silva, mayong gabi. Kay si Valdez, hi, mayong gabi man. Kadamo sila diyo. Kay Jonah Barato, pero mahal siya.
1: Yes.
0: Randy Antonio Magsipok Jr., happy listening. Okay na?
1: O, dragali sa may handumana na, sa mga lakang family. O, kisablag na record na nila. Kaya kuno, hindi na sila kalambot sa alas 12, gatulog sila, tipagkaaga.
0: O.
1: Gina-rewind.
0: Pwede mo lang nila ma-replay ang aton ng FB Live.
1: Gani, ang muna ganimo nila.
0: Kanto ka mo sa Troy Tisoy 2.0 para ma-replay nyo ang amon nga program kada
1: gabi. Yes,
0: na
1: yes.
0: O, may caller ta, tawagan ko kay... Kagabi pa ni siya nag-aayo nga gusto niya mag-interview ato. Mapabuka sa galing kay ti mapabuka sa kuno pero wala gid galing may mabuka sa iya. Wala na may mabuka sa iya tungod kay wangwang na siya.
1: Uh-huh.
0: Ladies and gentlemen, please welcome MC Clarito Andrada. MC.
2: Hello.
0: Agi ka man Japon dai.
1: Hello Clarita.
0: MC.
2: Hello, hello lang pa.
0: MC Clarita mo na lang ni Tani, gim Clarito, Clarito mo pa. Tarong ka subong mag ano ha, magulambal kay gapamati subong si Migo ko Moody Andalina. Basi ko yes, basi ko matay pa niya ka matilawan mo gid ang iyang pugakhang.
1: Ano iya nga ano iya nga ayo MC?
0: No MC ko no.
1: Manyak nga katol.
0: Hi MC, how's life?
2: Okay and why?
0: Wala pa katapos, how's life after death? Charot lang.
1: Are you with St. Peter's?
2: Yes.
0: Hindi pala na yung magsabat kaya wala katapos ganyan. Ha? Mangkot ang gani house life, sabat ka dahil wala mo mga batian ng sugpon after death. Kamusta na galing mong love life? Kamusta ang mga taga-Roa City Capiz, MC?
2: Happy lang, ada. Bisan niya, bunok ang ola lang, gabi niya po ang balita. Dibiri sa Roa.
0: Anong balita na sa Roa, Subong? Ha? Nga nabatian mo sa XFM?
2: Apo, puro patay, Troy, ah.
0: Ah, puro patay. May gani, wala ka na dala, no?
1: Amo na gani, kanya mangkot kami nga after death.
0: Patay luyag na yan namin, Kuya Yaha. Patay luyag. Ang love life taya, umido man Japon, blanco.
2: No, blanco. Ang Japon, ang ginatag mo to sa akon.
0: Pero may ginhatag ko.
2: At yung ginatag mo sa akon, Troy, why naging dito na gamit? Try ko man sa hall, wala din siya naga-unattended, naging siya yan.
0: Oo, siyempre, ano man ang ila nga hangpon sa imo.
2: Ay, kaya bali labi, Troy. May bali labi ni Troy, nila Troy, kaya may ikog, abi.
0: Ay, ito wala man na sa paikog-ikog, di ba? Oo, Kung palangga ka sa isa katawo, baton niya katanan, bisan tibihon ka pa, marauton, tanan-tanan niya. Baton niya na ikaw kung palangga, yagid ka.
1: Correct. Yeah.
0: Pero ang problema, Dol, kag problema sa inyo, kay ginapaanad nyo ang lalaki, yung muna ko nga ang gabusar man sa inyo kaayo.
1: Ano kay ikog lang ang ara, si Momo?
0: Ano pagigali dapat?
1: Dapat may pakpak ang sungay.
0: Para kompleto sa no?
2: Try.
0: Yes. Ano?
2: Na si Mar Magganwa wala atong din tong nag pangura tong nag nagkuha ko na tong mag-on ay ko sa imo. Record ko dito ang tara niya di pang hambal mo. Ya, bigi diyan ka no, yan bla Troy.
0: O syempre.
2: Mawas sa kong iputay.
1: Ay. Gakaon ka mangali, ano ha?
0: Syempre, Katie, ang aton pinagsamahan, balalin pa sang una. 1968 pa bala until now, mangutos pa sa?
2: Agaw ka ni siya, Troy. Kasi natawag siya mo kay brain damage siya. Brain damage.
1: Oh. Ah, si Brenda man sa gali.
2: Yes.
0: 1968 pa tabalaga amigahay bala pagkatapos mangutos pa sa ti hindi naman ay karapat dapat kay ti kilala ta naman ang isa kag isa
1: 1968 mo silingon magulang lang ko juta
0: bala na gani namon nga may ara ka na sing ano may natubuan ka na kay sing hemorrhoid
2: may kambala ko Troy
0: aw tanan-tanan mo nga sikreto balaan ko na gani. Pero sa dalalayon nga pag amigahay taga MC? Sa dalalayon nato na pag amigahay ni Dolphy, ikaw kag ni sino to ganing isa si Mar. Daw feeling ko matadlong na gito iya nga pananawan.
2: Wait lang, Troy. Nakibot din ko yung Troy sa imo. Nakibot ako sa imo pag pabati ko sa imo sang nara ka na sa radyo, sa ibang sa station na may partner ka na dali.
0: O, siyempre. Dapat ano gina iya pasabog gina iya dapat ya. Nga may ara partner pero hindi ka di magano hindi ka maglawlahog sa iya kay subong nga matulutog na ang panahon pati ikaw taluhon niya pa ni
1: oy tingala ko nga wala na ko ano kay tanan niya notar na si mo
0: laba ka pa kadaan buhok laban ikaw gid nang iyang i-boulevard the broken dreams.
1: Pero MC.
2: Ano doll?
1: Ko. Kung in kaso abi nga tagaan ka sang chance nga maka ano pukangkang. Batunon mo man. Ay, isa agtang.
2: Ano po yung ay?
0: Hindi. Liwaton ko mamangkot ni Dolphy, ha? Lain naman yung version. Kung, are. Kung ikaw gaan sing chance nga makapurangkay, batunon mo?
2: Batunon mo, ay.
0: Iya galing ka dinosaur, okay na.
1: Dali langit bala MC. Mayo na lang ng dinosaur. Sa tatagaan ka tuod purangkay, iya ka subay. Kundi sa dinosaur na lang ko.
0: Dol, ipamang ko ito pala siya, Dol. Kung batunon niya nga himuon sa Anghel ni Lord. Sige, ikaw mong
1: MC? MC? Yes? Kunin mo, seryoso, nagindi nga pamangkot, subong nga, gani dapat seryoso ka man, okay?
0: Correct. Kulakadlaw ha.
1: Kulakadlawanay ha.
0: Okay.
1: MC?
2: Yes?
1: Kunin himuon ka bisang Ginoo nga angel, ano gusto mo? Baton.
2: Angel niya?
1: Oo, angel gid ya, ti batunon mo.
0: Kabalo naman kami nga devil ka, pero sa angel ang taanay.
1: Diba, batunon mong offer nga maging angel ka?
2: Kasi angel na bala nga akong malalanggal.
1: Seryoso, bala nga ako niyo pamangkot sa imo. Sabtasa.
2: Bilang ko atajan ko sa atajan ako sa makaako. Patunon ko na lang it's not I'm an angel, it's because and my life is very human.
0: Hindi nga, lain gani ang pamangkot mo tiibla. Mapasugot ka man bala kung offeran ka nga himuon nga angel.
1: Angel, amo na.
0: Oo, hindi man lang.
1: Oo.
2: Ay, hindi na, Troy, baton ko na rin na ako na lang yan, Troy.
0: Sabat na bala ho. Okay, may isabat si Dolphy sa imo.
2: Oo. Oo.
1: Oo lang bala.
0: Oo lang bala. Tindakan na kakaroon.
2: Awo,
1: awo. Sige, nag-uho ka na. Ang desisyon, ara kay Troy.
0: Oo. Ano man gusto mo, kondensada o kunibapurada?
1: O kunamburger.
0: Tatlo kabilog, ibapurada, kondensada, o kon Angel's Burger, pero ang manugluto, devil. Oh, din ka, why kagit pilian?
2: Pulala,
0: Troya? Pwes, hindi ka kasunod sa purgatorio.
2: Angel's Burger.
1: Islan to lang lang, alam mo.
0: Ano na?
1: Si Ara?
2: Paborito ko ng Angel's Burger, yeah?
1: Oo, oh, ah. Te, gusto mo islan, te mo ngalan Ara?
0: Ara?
1: Araboto. Si Araboto. Kendi ka?
2: Gabi.
0: Sadyahan kami si Imo MC. Palong-palo ang ito mo magkabi. Palong-palo.
2: Yun nagtaas
1: ako, pressure, Troy. Oh, pressure! May ara ka pa sinaaw.
0: Dawala naman nagasaka, imo BP, may blood pressure ka pa.
1: Basi, blood pressure.
0: Ah, pangita
2: na. Hindi kayo may kambalabi ako, Troy.
0: Pangita na dalalaki, ah. Kag-plug na sa number mo para may ma-chat na sa imo da.
2: Mm-hmm.
0: O, plug na.
2: Ah, ma-plug ako. Sige, Troy. Ma-plug ako sa number ko. Taga-Taritoy. Taga-Iloilo lang.
0: O, sige ah. Pag gusto ka na, imo na nasubong ang kayanginan.
2: Hello, good evening everyone. I'm Lady Shishara. My name is Troy Sanzada. My blog, my number is 0910-748.
1: O, kulang.
0: 6082. 0910.
1: Ay, nadula sa?
0: Eh, ako na lang malawag sa iya, oh. Okay, na ano siya? Na dula. Number ni MC, oh. 0910-748-6082. Kung gusto nyo mag-sparring, hamba lang, ha. 0910-748-6082. Ang oras, 3 minutes after 10. Mabalik pang phone, palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Paray sa sakit ng katawan,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya.

0: Magsanto Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Inamian ko ni Bala kay exercise ni sa aton nga breathing.
1: Yes.
0: Di ba? At the same time, maanda na ni nila nga muna ginaubra ta. Hasta mabugtuan ka na sa ginawa.
1: Hindi kay kwani siya eh, gapadula to you.
0: Ah, toon. Ang ining programa ginadulong sa inyo sa ang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor magtumar sa ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa mga malunggay, turmeric kag cinnamon bark ng tumanggid kanamit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Wow. May hanggang pinuntagal isa kay, ano ha, kay Tess. Din ka subong Tess, yapon sa Hong Kong or Iloilo.
0: Kay Joms Atero, mayong gabi sa mga taga-Aklan. Hello! Pasensyahin nyo na, anay nga mo nga internet ha. Kay,
1: yes.
0: Nag-ano, nag-fluctuate, no? Nag-fluctuate naman internet. Duha na ni ka, ano ha? Globe na ni kag smart gamit namon sa ano gitguro? Sa main git.
1: Yes.
0: Main...
1: Main Mendoza.
0: Main Gentlefold.
1: Whenever we say goodbye.
0: Have a night. Pwede na ka mga kadaya, Alex FM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Matulutog na o nga kagabihon sa tagsa-tagsa. Upod ko, ginapanuhot na.
1: Correct.
0: Kaya wala sa nagapamanyos ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Sige lang bala. Matukiban ko, gina.
0: Nga, tukibon mo pa.
1: Amo ko sa bagay.
0: Tukurion mo na eh.
1: Kaya natukiban na gidman.
0: Basta mo ni gani ang panahon nga matulutog now. Daw kanami nga dira ka lang sulod mo balay, relax ka lang.
1: Mm-mm.
0: Na Netflix. Tapos kapi-kapi ka sang ano, sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Hindi gani premium D3.
0: Yes, tapos basta may mga tsaka kada nga ano Santon Herbal Tea.
1: Yan.
0: Ganamit sang imo nga mamatsyagan.
1: Correct.
0: Napamangkot kung may tinipunan.
1: Tinipunan nga?
0: Kwarta.
1: Abasi pa lang yan. May kwarta nga daan niya sa ano niya?
0: Sa?
1: Sa mga putos niya sina. Labi na kitang Santon kung, Gold Coffee Mix.
0: Kung may interest sila sa Santon and XFM libu-libong
1: pa-premio.
0: Tika kwarta sila.
1: Correct.
0: Kung may interest sila kag... ma-effort sila bala nga maghulog sang ilang nga mga entries. May chance agi ng mga kwarta sila.
1: Amo gidaya.
0: Pero hambal ni Charles ang imo kuno nga formada subong gabi reggae vocalist ang Japorms.
1: Wow. Si Ara po ya subong iya.
0: Vocalist. Ayang gabi.
1: Hello.
0: Ay, wala ka sabat?
1: Mm-hmm.
0: Ilan.

0: Hello, good evening.
1: Hello.
0: Ay, wala kayo kay Sabat.
1: Mari, et kay Martes.
0: Ay, Martes sa Subong? Dasig lang sa mga...
1: Mga inadlaw.
0: Ari na, hello? Hello?
2: Hello?
0: Ari na, hello? Batian mo kami. Dial lang ni Wat. Dial lang ni Wat. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Kag sa mga nag-celebrate subong sang ilang nga kaadlawan, happy born day.
1: Yes.
0: Oh, tani, malawi kita hasta 1 million years old.
1: Do hindi ka lang gani ka kwanta sang pagkabuhi ito po ma 1 million ka pa.
0: Oh, who knows abi? Ikaw dayon ang ano, ang record breaker.
1: Kung sa bagay ako ya happy na ko'y makalambot ko 70.
0: Ha?
1: Thing.
0: Maka 70 ka pa ihan. Oh. Pila ka na subongaw?
1: Ha?
0: Pila ka na subong?
1: 63.
0: Ah. So, matyagan mo, malabutan mo pang 64.
1: Ha? Tuod bala, laban-laban, subong nga ginapangamuyo sa mga...
0: Maka 60 ano? Sila to.
1: Maka 60, uh-huh. 65.
0: Hmm. Maulan na gabi sa Kawayan, New Washington, Aklan, na lang kay Feliba Vicente Pamatian.
1: O, sige, pamatian ka lang muna.
0: Oo. Oh, Batian kami sa Aklan, Subong. Salamat, Gi. Salamat, Gi.
1: Salamat, Gi.
0: Kabalo ka bala, Dolph, nga damo-damo, gidya gusto nga malabot ang edad niya 60 years old. So, ikaw kay 63 ka na, be thankful enough nga nalabot mong edad nga 63 nga...
1: Yes.
0: Wala ka pa sing balatian, no?
1: Worry.
0: Kaya wala ka pa ka-check up mo.
1: Ha. Amo na gani nga wala na ko ga check up na. Nagdo ko mga bal ang balatian ko.
0: Ay namin ko wala ka maintenance no.
1: Wala.
0: Kami ara gid jay. May ara. Wala ka scholar raw.
1: Ha?
0: Wala ka scholar.
1: Ni-maintain ko lang ang panglalaki.
0: Namo gani. Namangkot ko kung wala ka maintenance. Siyempre may ara.
1: Ara gid eh.
0: Arena caller. Good evening.
1: Hello.
0: Ay, mamandya ako.
1: Mati lang din sa'yo, ho.
0: Ilang gito. Hello? Hello? Ay, mahina yung boses, sir. Huwag mong i-loudspeaker. Diretso na. Naputol tuloy. Bakit mahina yung boses nyo?
1: Kasi hindi malakas.
0: Eh, paglalaki. Oo. Dapat malakas yung boses kasi correct. Meron kayong built-in microphone, eh. Alam mo ba kung saan banda yung built-in microphone mo?
1: Of course!
0: Yan ba yung favorite mo, yung built-in microphone?
1: Sa gitna.
0: Dapat malakas talaga yan yung boses. Yung babae, may chance siguro na kahit na mahina yung boses ng kaunti, okay lang yan kasi wala silang microphone.
1: Pero may baba.
0: May baba sila pero hindi yan microphone yung tawag sa kanila.
1: Kaya nga, dapat...
0: Yung tawag dyan is detector.
1: Lie detector.
0: Yan yung dinidetect ng microphone, yung detector.
1: Yes.
0: Diba? At sa detector nila, merong ano, kaakibat na magnet.
1: Yes. At malalaman nila, yung detector na yan...
0: Kung papasok na?
1: Kung talagang mataas ang nota.
0: Pakipatay ng mga radyo ninyo kasi wala kayong may matututunan sa amin.
1: Kaya nga eh.
0: Pero lahat kalukuhan yung makukuha nyo sa amin. Pero okay na rin dahil gabi na. So choice nyo na yan kung makikinig pa kayo o hindi.
1: Sabi nga ni Las niya, ano bang klaseng program yan? Kabuangan. Pero sabi niya, ilungguhan ko ah.
0: So, hindi na, tagalugin mo ah.
1: Sige, sabi niya, kabuangan.
0: Kalukuhan.
1: Kalukuhan lang yan, pero masaya.
0: Masaya? Baka ikaw lang yung nasiyahan.
1: Eh, caller ang nagsabi noon.
0: Oh, sinong caller?
1: Sa taga Iloilo.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Meron kang pruweba?
1: Yes, si Ram.
0: Sinong Ram?
1: Yung tumawag nga.
0: Baka yung ram yun ang kinakain mo eh. Baka ram yung kinakain mo eh.
1: Ibang klaseng ram yun.
0: Anong ram yan yung kinakain?
1: Ha?
0: Anong ram na kinakain?
1: Rambutan. Basta balay-balay.
0: Maro-maro ka na ganyan ngayon ha. Maro-maro ka na talaga ha. Ano ka na talaga? Hindi ka na maiisahan.
1: Oh.
0: Lahat ng kalokohan nasa sa'yo na. Fully equipped ka na ng kalokohan. Yung kulang sa'yo, yung kaluokan.
1: Pandinig ko.
0: Kaulokan. Buang-buang ka ba?
1: Saka ka nalang mag-ulo-ulo.
0: It's 32 minutes after 10. Hindi ko magkalipat, ha? Tuesday na subong. You have enough time para makaprepare sa inyo ang mga entries sa aming nagapadayon nga Santon and XFM.
1: Yes.
0: Libo-libo pa premyo. I-prepare nyo lang ang mga entries nga pwede makasakop sa aton nga promo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister man sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Yeah. Fill out yun sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag permahan nyo, kag ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa kada semana may 3,000 pesos ka nga madaugan kung magabutan imo pangalan kay nagawalat sa imo ang 50,000 pesos nga cash, 30,000, 20,000 kag pulo ka tag 5,000 pesos nga cash sa grand draw.
1: Ano pa ginaulat nyo? Intra na.
0: Mabali pa ang phone pal. It's 10:33. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 8 minutes before 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Oh! Phone pal, balik na. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag sa Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Lifar Digno, mayong gabi. Garuha si sa no, si Lifar.
1: Okay, naginain nato niya.
0: Sino ganyan na dula? Si Dudoy.
1: Si Dudoy.
0: Si Dudoy subong man.
1: Wala na sa batia.
0: Doy, kung kapamati ka man subong, Doy, dira ka na lang, Doy, ah. Kabalo kami si Kati, man lang tong imbogi na sunod-sunod.
1: Abugani, man.
0: Char! Ngayon gabi sa aton ng mga taxi drivers nga naka-tune in, mga pasahero man, ah. Uy, gabihan na ka mo, 11 o'clock na nga, ah. Nga na gabihan, di ka mo nagapit.
1: Bakit? Kung sa ano, eh?
0: Sa?
1: Sa Casa.
0: Casa Blanca.
1: Sa Ginga.
0: Kag syempre ang aton nga mga e-bike drivers man sa tagsa-tagsa ka mga bangga sa din man ka mga lupalop kung may mga stereo ka mga naka-tune in sa XFM mayong gabi kag acknowledge ka mo din amon abisan hindi ta kilalahay pero nagapamati ka mo da salamat gid
1: kag sa mga nurses on duty
0: ay tanan-tanan na lang mga medical practitioner.
1: Correct.
0: Pati mga security guards naton. Dali lang, dumay na miss ko nga security guard nga taga Iloilo. Nga gabantay sa ano sa din to gani, ano to gani ngalan sa AM Builders tama dol? AM Builders
1: sa Iloilo na siya.
0: Hindi asa, oh daw sa Iloilo pero damo na siya branch ang AM Builders.
1: Sa bagay, oh.
0: 'Di ba? Nang nalipat na ko sa din to sa kay duty nalipat. Wala na sa kababatsyag sa aton. Basi nag-for good na siya sa yan nakilala sa ato ng program.
1: Basi.
0: Amo muna sila pagkatapos nilang ilang makuha ang ila kinanglan sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Wala na. Hindi na tadayin kilalahay. Kaya ka pa namitay na sila yan.
1: At least kita ang kabangdanan.
0: Amo gani. Pero miguhay man ta Japon. Yung mga magkalipat sa amon. Mm-hmm. Kay kung hagaron nyo kami, mabato man kami tatlo isa. Kandungan pa.
1: Oh, pwede gani, kuya, sa lima.
0: Tadi mo pambutang, abi ko lima kabilog.
1: Oh, isa sa ba?
0: Ah. Oh.
1: Dua sa ilo.
0: Aba! Ano manok ba? Andua diin.
1: Dino sa ako nito. Oh, galuhod pa na.
0: Abi ako, ba? Amo na, wala na gimme bato si mo kay hustler ka nagdiyan. Ay sa mga taga-Kabankalan, I miss you. Mga taga-Kabankalan, duwi-duwi na kula na kalagaw pero basi sining ang bulan makalagaw ko ah. Ay nakakatukotugali isang pag-raffle to last time.
1: Sa iya ka ano man.
0: Iya man ka Gold Eagle. Oo, nakakatu. Kami upod kami ni Mami G kay ni James
1: ni
0: King,
1: oo.
0: Kag ni Sir Rowin Salinas.
1: May kapil na sino nga tatlo. Ah.
0: Oo, wala ka to kakadto sa site ni ano ni Rodel.
1: Wala pa.
0: Ah, kung makakadto ka to, mambal ka, doon rin naman kuguro kay Rodel.
1: Ah. Di, ang mga ginapagamit ko sa apelido. Doya.
0: May duyan-duyan to. Duyan, tapos na, tapos damo-damo offices sa isa ka building. Daparas man sa aton bala.
1: Ah,
0: teka commercial no. Building to atong
1: okay,
0: radio station. Bo. Commercial building tapos sa dalom sa ground kag sa second floor may mga offices nga naga-duty every morning bala.
1: Mm-hmm. Tapos mga abogado.
0: Ha?
1: Mga abogado.
0: Hindi man mga abogado, mga ano ah, mga opisina sang mga negosyante.
1: Ah, okay.
0: May domay ato man to gani sing daw public office man nga dira sa building naton kag ang mga security guard migo naman naton. Oo. Ang bala lang ko kung may kung mapatigayon ka sa security guard.
1: Ah, lapit lang tong balay sa
0: kay barinahan niya kasang Tantay Ocho.
1: Wow.
0: Niya.
1: Palupo.
0: Alan Abiliana, bawso kay isukit na gini si Alan Abiliana bala no. Mayong gabi, may ara pagid man tuod may naga-comment pa di sa aton nga ano, sa aton nga FB live kay hindi lang kita makabuylo maayo kay restricted ang aton nga page dugay na. Kay may mga violation balahaw. Ah, wala man ko da gani nagapagwa sa akon nga abs.
1: Gani. Ah, nga tingala ko niya blessa kay ano mo.
0: Ang akon man lang da ginapos ang arang aton nga kaladlawan bala nga arang snippet lang bala nga video bala. Mm-hmm. Nga arang pang reels lang.
1: Amo na gani.
0: Damo gali mga hisaon sa online.
1: Ah, amo gijaya eh.
0: Oo, ginapulihan kanila nga i-report imo page.
1: Na oo.
0: Nga ara bala nga massive ang reporting. Tapos wala man lang sila may makikita. Audio thing si Facebook intindi sing hiligay noon.
1: Amo gijaya. Ang yagan nga translator lang tawa pala.
0: Ang aton. Ang aton nga kaladlawan bala nga arang mo kisa ga taratara ka sa on air. Mm-hmm. Ang nakabutang iya nga ano hate speech.
1: Tapos ma'am, pag isalaya there are sexual ano ko no.
0: Oo.
1: No, wala makamit sa maginahimo. No,
0: mauba ko guro.
1: Amo gijaya mayo pa.
0: Gurang ko buwas na. No? Gurang ko buwas.
1: Mauba man ko bala.
0: Oo, ipagwa ko ning akon nga nips. Butahan ko lang bulak-bulak nga iya ka ano. Bougainvillea.
1: Mayo, imo gani kay nips. Ako niya gani curly tops.
0: Ang imo paborito ang ginapabutang sa imo nga ano sa imo nga ano na gani sa imo nga nipple.
1: Correct.
0: Oh, tapos imo ipala for
1: sa ako nga menchang.
0: Ipala for. Te ano mga batsagan mo na ang kung may ara curly tops yung ginabutang sa imo top.
1: Do ka sakit nga do ka kalda.
0: Do iya bigid no?
1: Oo eh.
0: Ah, gali.
1: Na binagid ko ice cream pagid be.
0: Apa?
1: Tapos mocha ang flavor.
0: Mocha mo. Bisyosa ka man nga paloy ka.
1: Ay, oo eh talag sama lang na.
0: No? Pero nahimo mo na in real life? Nahimo mo na?
1: Do twice.
0: Bo do twice.
1: Oh, wala.
0: Ang iupod si O.
1: Ha?
0: Si O, ihambal ko pa ang first name niya.
1: Again?
0: Si O.
1: Oh my papa.
0: At ikaw nag-blast sa Ongbon. Ongbon.
1: Ongbon Shansi.
0: Nalapor na, sigit ka maayo.
1: Well.
0: Oo. Tigo ba ang iyong mga boulevard eh, no?
1: Next question, please.
0: At baka kung mapiliyon, Gabi, gusto mo sa baby boy o kung sa daw, ano, sa ang daddy-daddy ng men?
1: Mas namiya ko sa baby boy.
0: Hindi ka sa daddy-daddy nga rang chubby-chubby?
1: Hindi lang siya mag, ano, maglapaw, mga 50. Siyempre.
0: May age limit. Gali, ano na nag-apply obra?
1: Buhi. Ako nga daan, amoy lupa na.
0: Oh.
1: O, te siya, ya, amoy St. Peter. Te?
0: Ang ako naman niya, kung babae. Ay, hindi na lang. Kung magambal, kabalong ko daan, manugig, daman buwas sa
1: hindi,
0: aga.
1: Hindi.
0: Ako, ya, kung babae, namian ko sa babae kung i-friend lang yun sila.
1: Gusto,
0: friend lang.
1: Oh.
0: Pero tikan mo, hindi ka naman uwi. Ano na?
1: Bato ka tuwan ka nina nga. Dohalo to na to ka tinto.
0: Ay, wala na yan sa telepono. Pero sa personal yan, buot ni Kuya
1: yan.
0: Oo. Lagi ko yaga pang hiccup ya.
1: Ba, pila ka percent?
0: Lagi yaga pang hiccup, yaga pang fight sa dayo. Nataon mo guro ng amon nga messenger. Kung mabasahan mo lang, guro, makadlaw ka mo.
1: Oo eh.
0: Oo, galing kaya hindi ko lang pagpabasa sa imo kaya. Ma, manugid ka dahil sa imo tupad, araw. Manugid ka dahil sa iya, araw. Araw, kita mo na, o.
1: Si?
0: Araw, arang sa aton dahil lang, model, o. Manugid ka dahil sa iya.
1: Tamo na sa o.
0: 2 minutes after 11 o'clock, more music coming up. Padayan sa gihapon ng phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Troy Tisoy lang ka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Oh, no.

0: Salary ang go, natulpa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko.

0: sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Turbo, food supplement for men.
7: Ako si Maricon. Tulo katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
6: Yeah! Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: 31 minutes after 11 o'clock. Tapos na ang amon na programa. Pero bago sinatanan, i-greet ko anay si mayong gabi kay Wonder Woman. Hi ma'am si Dolphy, kag pop si Troy Tisoy. Happy midnight sa inyo nga duwa. Gamamati ko sa inyo. Kabulaskugan nga programa. Kag ikratan nga anchor man. God is always with you. Take good care. Is someone waiting for you from Wonder Woman.
1: Wow, thank you whoever you are, Wonder Woman.
0: May reply si Batman. What the F?
1: By the way, mayong gabi man sa kay Jewel Sales sa may handumanan, zone 5.
0: Damang salamat sa mga tech on standby sa phone pala programa, sa tanang station managers, sa XFM Philippines, sa Negros Kagpanay Island. Thank you, Ged. Kag sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush.
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako sulod din. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Akong ginabat siya subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatagal tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Bagus. Sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain,
13: mag-sister pain,
12: pangkalang pain,
13: fast and safe,
12: sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
15: mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Buwis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Patch the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon kid yung Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at klamu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
19: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes Pilipinas na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butik.

0: Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit!
2: Mag-assist the pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist the pain! Pangkalang pain! Fast and safe! Assist the pain!
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assist the pain!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: Do you trust me?

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga katropa, exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako galis si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sabi ng boss ko,
2: bawal akong mag-absent sa trabaho
1: dahil
2: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
1: Buti na lang,
2: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
1: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
1: isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buti ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, sobragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold.
4: Kala sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyagan.
9: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan
11: at masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Mas gari sa ka-service ko. Mayara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing may Saan Tone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: bagot ka. Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay ko ang tusakon nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3. Nakapahawag sa kusakon ubo. Damang nga salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa borsang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Garantisado.
12: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako ka Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
13: sakit ng
14: gimbatyan
13: ko. Tanggal ang pain.
15: Fast and safe.
13: Sister Pain.
15: If symptoms persist,
13: call your doctor.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga bagahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Rojas FM 106.5 Rojas City.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay, at santone na wala sa ibang kape.
4: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Eileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
11: Nagatukara ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
10: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
12: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
13: akin itong-itong
14: sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
4: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Mga katropa! Exciting dito!
21: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo!
15: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi

0: XFM.
1: Southon Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gininom ang Southon Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold. Pinabili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Southon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Southon Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Southon Plus Coffee Mix.
1: Southon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Siling sa kumigo, premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Southon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pagkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig nga anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: FM.
1: Sampun Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampun Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sampun Plus Gold. Kala sa mga butika. Sampun Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing,
3: may Sampun Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Sampun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sampun Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sampun Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sampun Plus Coffee Mix. Sampun Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Sampun Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sampun Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sampun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sis the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Hala, ka-exciting!
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
19: Katropa ko XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
20: Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5.

0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time! Alas 4:15.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

May umaga kalibutan, siyudad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Cornyadlaw, sang Miyerkules. Petsa 29 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Siyempre, kaupod ka ron ang inyo sinalagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, na mga katropa. Oy, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, okay, aga na ni. Okay, nabilagin sa may mga trabaho, padara sa Subong-Adlaw. Sa mga ginikanan, dara nga magadigamo pa para sa ilas ini nga mga estudyante. O, sa mga magadigamo man para sa ilas ini nga mga balalunon eh. Oh, and syempre, saton man sinikaroon yung mga negosyante, dira. O nga sa Subong-Adlaw, negosyo naman. O kaga sa mga magabiyahe, aga pa. O tiyo na ni, agod nga magbalangon kamo. Malamig-lamig karoon ang aton, sininga kaganhon. O to gagani sining pagulan-ulan man nga ton sining nga batyaga na kagabi. O ini nga manipis nga pagulan-ulan mga katropa. O gani for sure dari sa syudad sang Rojas. Mahamuok pag ining tulog sang pila naton ka mga kauturan. Okay ka nami sang tugnaw ya. Ilang tugnaw balang bisa na paggamit sa electric pan, hindi mo na paggamiton. Okay man, mabugnaw katama. Anyway, sa aton sininga pagpangalagad. Yahoo! Ato na ginatamyaw. Agi na welcome gid. Diri sa aton sini nga palatuntunan ang aton sini nga mga suki kag mga maukod gid nga tagpalamati. Nagamonitor na pinagi sa aton sini nga pagpangalagad sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sini nga mga radio sa FM band. Yeah! O kaga syempre ang aton man sini nga mga kautura no nga nagatutok na live pinagi sa aton sini nga XFM Rojas 106.5 FB page. Oh, kumusta, kumusta, kumusta gid kamo? Kumusta nangin adlaw nyo kapon sang Martes, ayos lang? Ayoy! Okay, kung kami ang pamangkoton nyo, okay, gid ah. Ayaw! Gumagaan talaga ang buhay kapag abot kamay mo na yung hinihintay mo. Ayaw! O, kaga, speaking of hinihintay, oh, good morning anay da sa mga masako naton yung mga vendors. Oh, sa bagatuhay ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Sa tsinda na karunong nga mga merkado naton. O oh, dira sa Dumalag Public Market, sa Panitan Public Market. Na
naghihintay na ngayon ng kanilang mga customer. O kaga siyempre ha, durigid sa Chudoro Arsenas Trade Center. O kung sanayin madamo naman kita sa mga suki, darao nga nagatutok na subungaga. O nagapamati na sa ila sining mga transistor radio. Yahoo! O darigid na, o siyempre always sa midsection da. Okay, Sir Herminio Hicalde. Aga pa nag ano ho? Oh, aga pa nag separate sang iya sining mga paninda da nga karni sang baka. O karni sang baboy. O rin di gani karni sang karabaw. Ah. Oh, dara sa Kaldi Meat Stand, ha? Good morning, gida. Oh, subong man sa Antoinette Kapihan. Oh, nga nagalabugay na dakaroon no, sa nga mainit-init nga kape. O kay Sir Antonio Bulido, da. O, daraman sa kay, ha, ano ni? O, Rosalinda Antonio. At kay Leopoldo Ribise sa may utanan seksyon. Yahoo! O, nakapangapi na ka mo dyan? O, pwede na ni kamatamat pangapi, anay, ah. O, so bumandra sa kay ano ho? Kay Ma'am Aileen Agdales. Yahoo! O, draman kay Sir Josue Ismalana. Dara sa poultry section ah. O, so bumandra sa kay Ma'am Lenny Di Pedro. O, dara sa may Erica Frozen Products. Yahoo! O, dara kay Ma'am Reyes ang green ha, sa fish section. O, kay Migo, tamanda punso yun sa may Chris Karinderia.

0: Good morning!
1: O, sa aton sini nga mga motorista dira, nga magarangkada naman sa subong adlaw. O, nga aton gid nga pagpanumdom nga maghalong sa pagmaneho. Likawan tagid ang mangin kaskasero, ha? Kaya ang importante, makalabot ka mo sa inyo sini nga padulungan. Kahilway ka mo sa katalagman, kag... O, hilway man sa balayran, eh.
2: Ayaw!
1: Kaya ining bulan kuno sang Hulyo gani kag Agosto. O mo ning mga bulan nga kung sa diin balda gina pagabuyanan. O amo nila ginatawag nga lean months bala. O kun bala ain hiligay nun tigulotom.
2: Ayaw!
1: O, oh, hay gani ko na magharas-haras ka pa dapag maneho sa motor. O, oh, ay kasang stable ng income, ay hindi ka man anak ng mayaman.
2: Ayon!
1: O, oh, makadisgrasya ka da karon. Ay, kundi dogang pagid ng alibog sa inyo na.
2: Ayon!
1: Oh, no! O, gani ni, naila sa pagmaneho, ah. Ang importante, ah, makalabuot kita sa aton sininga padulungan nga safe kita. O kaga safe man ang aton sini nga mga pasahero.
2: Yahoo!
1: O sa aton man sini nga mga mangingisda dira sa mga coastal barangays. O ilabi na gid kay Parekoy Rex Ramirez. O dira sa Amulha sa ano ni sa Aguho Panay. Okay tay Moso, okay tay Joel Manda. Okay, Eric, Bering, kaga... Okay, Cap Dolorda sa may...

0: Oh, kaga kay Migo taman da dyan abawa na. Oh, sa may ano ni ho? Ulotayan. Yahoo! Oh, sa tanan-tanan tagid yung mga mangingisda da. Nagapamati na sa aton sini nga programa sa subong aga. Good morning.
1: Good morning.
0: Oh, di say maswell sa aton sini nga mga mangunguma dira sa mga nabukid nga mga kabarangayan sa aton sini nga probinsya. O kung madurudan, logi karon dang ano ni ang dalan pagkadto abi sa mga ginomhan ta. O mas mayo guro mag paiway na lang kita nay sa pagpanarabaho. O pero kung na o kaya man na o mas mayo kid kung may mga karabaw ta da. Okay, ang iba ni nagahulat-hulat na lang ni magpawa-pawa kalibutan mo. Matakbil naman na dahil sila sining mga karabaw. Yahoo! O, di ba? O, gani, good morning, gidara sa inyo. Yahoo! O, magalong gidang tanan, subong kay Madurdan, log mga aton sining adalan. O to gagani sini yung pagulan-ulan nga ton sini nga nabatsyagan. O gani mga katropa, mag-ingat kayo. O sa ito man sini nga mga overseas Filipino workers din makamukaroon nga party sa kalibutan. E na yan ginakapagpamati sa inyo tanan-tanan ha. O kagkabay sa giyapon niya rakam sa maayong nga kahimtangan. Sa kutob gina nga manabutan sa aton sining pagpangalagad. Welcome na mga katropa. Dari sa Miyerkules edisyon sang palatuntunan. Exciting Pilipinas. Kaga siyempre sa subong aning aga. Magadulong naman kita sa inyo mga katropa sa

Or ato naman ni pagtalakayo no ah. O ang hanungod. Kasi rin pila ka mga reaksyon karon.

O, sang aton sila nga mga mamalidha. O, sa nangyayon na State of the Nation address ang presidente ta. Okay man, kapon nga dlawo, nagpanumbalik ng sesyon sa

O gani, tutukan na subungaga. Mga katropa. Alas 4.32. O kagaroon, liton kita. Sa mga headlines, sa katunsin ng mga balita sa subong nga aga.

0: Headlines. Headlines. Headlines.
1: Sa mga headlines, sa katunsin yung mga balita sa subong aga.

0: samtang Senator Robin Hood Padilla ginsuggestyon nga mas unahon ang pagpahimo sang bullet train kaysa sa na-mentionar sa presidente sa SONA nga raket.
1: Ayo!

Headlines. Samtang duha naman tubtob apat ka tropical cyclones. Oy, posible nga magsulod sa tonsin nga Philippine Area of Responsibility subong Agosto suno sa pag-asa. Sakto naman yung balita international. Netanyahu makikita kay Trump sa pinakaunang ation. Umalin sa nagsugod ang giyera sa Iran. Headlines. Samtang sakto naman sini sports news.

Phoenix Super LPG daog kontra sa Blackwater Bossing sa PBA Governor's Cup. Oras sa Pilipinas, alas 4:37. Ang mga headlines sa katod sining mga balita sa subungaga, mga katropa. Ang buylogban nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kapina, mga katropa.

0: O, kape na, kape na, kape na, kape na!
1: Yahoo!
0: O, kag sa inyo pagpangape, mga katropa. O, pilion yung in always ang kape nga manamit na healthy pa.
1: Yahoo!
0: Ang kape, mga katropa, nga puno sang bitamina ang makatag sa aton sang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Dari na kita sa Santon Plus Coffee Mix. O, bangod sa sustansya sa mangustin, moringa kag soya powder. Aton gid mangko ng enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. O, gani sarang tagid ni nga makater. O, tanan-tanan nato ni mga kliyente, customer. Nga nagapadulong dira sa aton sining mga balaligyaan kag sa aton sining mga talatapan. O, makabulig man sa pagrubo-rubo ta sa field eh.
1: Ayoy! Yahoo!
0: O, kaga siyempre. O, puno sang bitamina mga katropa kaya ini ang rich in antioxidants. O, sa vitamin C, vitamin E. O, kaga beta-carotene. O, makabulig man ini para mabalansit ang blood sugar level sa lawas ta. O, kag good for the heart siya kaya ka chance ka magpalpitate sini bisan pila pagkatasa imnon mo. O, mga katropa. O, syempre, mayari pa yun isang isoflavones. May isa ka sa isang major flavonoids nga makabulig naman. O, agad aton nga mabalansing aton sining mga hormones sa lawas. O, agad malikawan aton yung magbalatian sang prostatitis.
1: Oh, no!
0: O, kaga sa mga kababayanan, mandira malikawan nyo man ang ginatawag nga PCOS.
1: Oh, no!
0: O, kung ng polycystic ovary syndrome. O, gani mga katropa, ha? Anong, ano pang ginahulat nyo da? Switch na sa healthy coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix. Available sa mga sukit nyo nga butika dara sa inyo sining lugar.

Okay guys, syempre sa mga leading drugstores man ato nationwide, ha, kaya nga isang Mercury Drugstore. Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. O, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Mabakal man ni online, pinagising nyo sining mga Shopee kag TikTok.

Ahora están las 4:43. Oh, good morning, mananay daw kay Parikoy Jubert Delfin. Yahoo! Oh, nga nagatutok yun always. So, sa aton sini nga pala tuntuna, no? Oh, everyday gina. Yahoo! Oh, kagaroon mga katropa, lito na kita sa detalye. Oh, sa aton man sinigit pang headline sa Subo nga aga. Sa ato nagapanguna nga balita nasyonal, nagpangayo gani isang pasaylo ang vlogger nga si Sasot, kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Nag-asawa sini nga si Congresswoman Ann Lourdes Matibag. Oh, ini matapos mag-post ining vlogger sang fake news sa iya social media account. Musa rin ginaligar sini nga may multi-million dollar mansion ang mag-asawa sa California, USA. Sino kay Sasot nga base sa iya ginpatigayon nga verification? Natukiban sini nga kapangalan lang sa mga matibag ang matuod nga tag-iya sang mansyon. Una na ganing agin panginwala sang nasambit nga NBI director. Ang akusasyon kay ginsiling nga mag-file siya sa nagakaigo nga reklamo sa nagapalaptas ang salang impormasyon na tuhoy sa iya o kag sa iya pamilya. O sa Subong, na-delete na ang

0: Amugin ang problema. Kung puro ka lang bla hatred sa kaugalingon mo. So, gani, nag-post ning vlogger, ining si Sas Rogando Sasot. Kulban, manggali sa mapailan, kaso kag...
1: Ayoy!

O kulbaan man sa gali mapailan sang kaso pero nagsinawsaw sa sining isyu politikal. Or sa sining ano ni personal nga kabuhi ni Matibag. Ayoy! So nga man kung pailan ni sa kaso, masalbar gid sa ihan sang ginapatihan niya, sang ginasuportahan niya. Ayoy! Siyempre, false accusation niya. May pa research ka pa nalalaman kaga sang ulihi gali. O, fake news malang. Oh, yeah! So kung ako yan si Matibag, yan na yun nun. Kung niyang pag-file siya, ya. Siyan pa na nga yun sa pasaylo. Okay. Dapat ya tagaan eleksyon. O nga, hindi kaya basta-basta mag-post. Ilabi na inang post, makapangguba sa kredibilidad, bala. O sang isa katawo. Oh, siling niya dayo, upon cross verifying with other public records in the United States, these two people are not NBI Director Matibag and her wife Congress.

0: Oh, so I don't know, so far may pa man nakapagwa gid si ano eh, si NBA director matibag sang duga nga statement party sini. Oh, pero ina nagpangayo na ni sang pasaylo ining vlogger. Ay sa gin verify sa no dring information eh, nga unay gin post no diriya na ano ni na tukiban nga sala gali ang impormasyon niya mga katropa. Exciting. Samtang sa duga pa nato niya balita nasyonal. Ginbasura sang Sandigang Bayan ang mosyon ni Senator Jinggoy Estrada nga magpiansa ini sang sa 573 million pesos nga plunder case nga ginapagatubang sini sa gidalgar involvement sa flood control corruption scandal. Sa resolusyon nga napitsan Hulyo 24, ginpayag ni Sandigang Bayan 5th Division nga para sa isa ka tawo nga ginkasuhan sang capital offense lakip ng plunder ang wala sa kinamatarong nga pakapiansa. O, apang nakadepende na ini sa diskresyon sang korte. O, katuyuan sang motion to fix bail nga maset sang korte ang kantidad sang piyansa nga mahimo niya ma-avail para sa temporaryo nga kilwayan apang suno sa Sandigang Bayan tuhay ini sa aplikasyon para sa piyansa. Sono sa Sandigang Bayan, hindi sini ma-fix ang balor sa piyansa kung hindi maka-file si Estrada sa nagkakaigo ng aplikasyon para sa piyansa kag pagkatapos ang kinanglan nga hearing natumod sa korte nga ang evidence of guilt batok sa iya ang hindi mabaskog. Magluwas sa plunder, nagapangatubang pa ini sang duha ka counts ang graft may kang tanan sa flood control corruption scandal. O nga kung sa diin, ang isa sa 5th Division, yag ang isa naman sa 2nd Division. O, so, basi mag-a-appeal pag iniliwa si Senator Jinggoy na ma-fix na ning bill. Bandya kay parang makagwa siya ho. Temporarily. Oh, pero as of this moment, ginbasura anay ni isang Sandigang Bayan. Exciting Pilipinas. Sa duga pa nato niya balita nasyonal. Ginsuestyon yan eh mga katropa ni Senator Robin Hood Padilla nga sa baylong racket mas unahon na isang presidente ang paghimo sang bullet train. O, sa nanginiilak kontraso na mga katropa ha dungan sang gipatigayon kapon nga sesyon sang Senado. Ginpayag ni Padilla nga tubtob subong 12 ka oras gihapon ang iya biyahion agud makauli sila probinsya sa Bicol. Oh, so that is why amo niya ginaswitchon bullet train na lang blauna ha. Oh, sabay lo nga maglunchar sang racket to. Oh, mali Padilla to. Actually, sa bata ko, ano na ah. O na namian mo ko sina maglantaw. O, ma... Nang ano mo ko sina? Nang excited mo ko sina sang makita ko ang isa ka rocket ka naglanding sa moon. O, pero however, okay kinang lanon, gidabla subong. O, mas praktikal na blayhan nga amo ng unahon. Okay, siyempre sa zona to sa presidente. O, ginmensyonary ito nga magpalupad kita sang racket mo. Kay magatukod gani diri sa bahin sang Cagayan. Sini ginatawag nga spaceport. Oh, kaupod diri ang ano naton, partner ta sa pagtukod sini ang South Korea. Oh, ang South Korean Aerospace Company. So sino to sa sunas ang presidente by 2027? Oh, mapalupad ta sang rocket. Ay, nga amo ni karon ang ginakontraman. Oh, sana sambit nga senador. Okay, kadaman kapon sa ngara sa minority block. O, nagapagwa sang ila sining ano ni. Ang mga payag kontra sa mga ginpangbuyan nga tinaga ni PBBM siya sining suna. O, kung si Senator Pia pagani, malayo sa realidad.
1: Ay, oh, no!
0: Malayo sunod rin sa realidad ang ginpangambal sa presidente. Hindi praktikal.

O gani. O si Senator Alan, si Senator Pia, si Robin. O si Amy. O nagwakal gid kontra sa ginapresentar sang aton presidente sa iya sininga suna. Exciting Pilipinas. Well, ang iban to at si Babol Gidman. Ang iban daw makambal Gidman to. Oh, kaya Gidman? Kaya ba talaga? Ayoy! Oh, sige, sige ah. Hayaan na natin sila dyan. Ang importante mahalaga ah. Kidding aside, importante may ara ginsang matuman ah. Sa kung ano man tong gin pangwakal to sa presidente ta. O pag sa karong tani matapna na ning ano ho. Ang pagdoging gid sang illegal nga droga bla. Okay, hindi man malipod manigar abi saton. Bangod sa pagdoging sinio. Madamo naman sang pamilya ang nahalitan. Alright, sa katapusan taga balita nasyonal. Duha ko no tubtob apat ka tropical cyclones ang ginalauman nga magaporma o kon magasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. O subong Agosto. Suno sa State Weather Bureau sang PAGASA. Okay man base sa climate outlook para sa August 2026. Tubtob January 2027 nagagwa sa PAGASA forecast. Nga ang numero sa tropical cyclone si may mag-develop o kung na magsulod sa tagsa kabulan o hari ang masunod. Tubong Agosto may posibilidad nga may ara sa duha tub-tub apat o katropical cyclones o mga katropa. Sa September duha tub-tub tatlo. Sa October isa tub-tub duha. O, the same as sa November. O, kag sa December man. O, kag pagpatak sang Enero, sunod niya tuig. Wala o kon may isa. So, maning ano karon no? Forecast ang PAGASA. O, kag ang ma-develop naman ang tuman kabaskong El Nino sa tunga-tunga sa Oktubre. O kag Enero ang mag-resulta sa mas magamay nga tropical cyclones. O apang pila ka bagyo nga magaporma ang mahimo nga magbaskog sa typhoons o kon super typhoons. O so amo ning ano ah?

0: Oh, pero hopefully ah. Wala ano ni. Wala hindi na sa magtudo. Yahoo! Oh, sige. Ang aton mga balita nasyonal mga katropa. Amboy Lugman yung ginadulong sa inyo sang Ses the Pain. O sa mga managbugtaw dira nga nagasakit ang ulo, nagasakit ang ipon. O ang inyo sining mga maskuloda nagasalakit.
1: Oh no.
0: Likod nyo.
1: Oh no.
0: O bakibayluhin na.
1: Ay. Oh no.
0: Pati ah. O may isagid ka natural painkiller nga makabuli gid sa inyo. Mag Ses the Pain na mga katropa. Ang all-in-one relief nga sigurado madasig nga makapadula sa inyo na batsagan nga sakit din man nga parte sa inyo siningalawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Mga properties nga ginapakigbatuan ang lagnat, ubo, nasal congestion kag body pain.
1: Yahoo!
0: Syempre may gintingob pa ini nga pwersa sang paracetamol, dextromethorphan HBR kag phenylephrine HCL. Nga makabulig naman. Para sa natural healing process ang aton siningilawas. Mabakal gina sa mga suki nyo o butika sa inyong siningil lugar o sa mga leading drugstores na nationwide ah. Magambal ka leading drugstores sa muna ng mga drugstores gid ba lang may branches nationwide. Like Super K, Mercury, o Rose Pharmacy. O kaga siyempre mabakal ni online. O pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. O kaga ni, say goodbye to pain, hello to life ah. With Ses the Pain. O good morning man daw sa kay Kinit pa City ah.
1: Yahoo!
0: O market day man ko nasa sa Sigma, good morning da. Grabe, ila-ila gini siya kay ay Raya ho.
1: Ayaw!
0: Tanan-tanan matamyaw mo si Ayra, hindi mo gin malimtan. No? Malimtan mo ng tanan, natamyawon si Ayra, hindi gin.
1: Ayaw!
0: Okay, Rick Dering da, good morning!
2: Good morning!
0: Okay, Migo Ryan, Sina de la Cruz. Abi mo, Migo Ryan, may kukaabot sa abilidad mo, ha?
1: Ayoy!
0: For sure, ya, ikaw gito, ya. O, pa, ilis-ilis ka pangalan kay Gadris.
1: Ayoy!
0: O, kung ako tong mabalita sa tom, balong ko ganyan nga kilalahon, taning itago, tanalang ang ngalan, sining nagpabalhag sa kay Ryan.
1: Ayaw!
0: O, nga nagsulod sa Black M.
1: Ayaw!
0: O, nga nag-birthday.
1: Ayaw!
0: Pero wala nang imbita.
1: Ayaw!
0: Oh, no! Okay, Ma'am Jacqueline Butsalan Osorio. O, good morning, manda ah.
2: Good morning!
0: Okay, Ma'am Rose and De Leon Arroyo, good morning. O, sa mga amigo, tada nga traffic auxiliaryo kay o, James, kag kay Ilardi de Jaime. O, Subuman kay Parekoy George Warshak Agil.
2: Good morning.
0: Okay, Parekoy Jabanunoy, manda sa Dumala, good morning.
2: Good morning.
0: O, Parekoy, ano mo to kagabing nadakpan to sa may basto?
1: Oh.
0: Okay daw, taga-punta tabok man to eh. Okay, Sir Chudilon, a.k.a. Nuli Duet, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Toto Baldison Eskelada, good morning.
2: Good morning.
0: Subuman sa kay Ma'am Rhea Loyola Malapitan, kay Sir Lindon Hano.
2: Good morning.
0: Okay, Jabloid Talion. O, dara sa tigbawan.
2: Good morning!
0: O, sakay! O, Tita Helma Inyon Bantes. O, good morning, Gid.
2: Good morning!
0: O, thank you, Gid, sa ano, kahapon, mama. O, sa imo siningal Lansunes.
3: Yahoo!
0: Okay, Ferdinand Duro, dara sa kios. Good morning kay Mami Lisa Benvenida.
2: Good morning!
0: Okay, Dorothy Oliveros, dara sa may Dumalag.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Jun Mark Pedroso, dara sa Tisa, ah. Okay, Ma'am Christina Kalbog.
2: Good morning!
0: Okay, Father Jibin Gumbanda, good morning, man.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Joselito Raimundo Arsenio. O, dara sa may Milibili, good morning.
2: Good morning!
0: Okay, Migo Tada Antonio Solomon, kay Sir Joel Villanueva. O, dara man sa poblasyon ni Ilawod Panitano, good morning, again.
2: Good morning!
0: Okay, Ma'am Leia Baez sa may Inocencio Tisa. Kay Rafael Turbo Digno.
2: Good morning!
0: Okay, Carl Carol Arbis. Good morning, Idra.
2: Good morning!
0: Okay, kay Ma'am Liza Digala sa Divino and Digala Family. Good morning!
2: Good morning!
0: Irason mo lang, Migura. Yan, nakaturbo ka. O, mato niya. Kaya ginakatakat mo pa si Toto Ernesto.
3: Ayoy!
0: Kundi pagkakita siya to sang uyab kinulbaan. Galalaway sa daan mo.
3: Yahoo!
0: Alright, alas 5:07 oras sa ton sini pala tuntunan. O, pagbalik naton mga katropa. Police report sa tutukan nyo. O, balikan ta na di sa ton sini pagpangalagad. Makaligad ang pila ka mga pahanundom. Standby.
4: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfall Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfall Vitamin C.
4: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfall Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
4: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Sa anumang... Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Claire Skin Beauty

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadya ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM.
2: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
9: Good thing,
8: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
16: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
2: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
2: Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister
4: The
2: Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Ore, pabalik sa pagpalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Oras natin alas 5.15. Padayon ka mga nagatutok upo ang inyo anchorman katropang Zalde Gab Jr. Standby, check ta connection ta sa patrol ta. Okay man o, may mga nadak. Pa naman sila nga nagapamati sa ato, no?
2: Yahoo!
1: Oh, ay sinone. Oh, kag siyempre, tagaan ta naman sang aga pang blessing eh.
2: Yahoo!
1: Okay, sige, good morning anay kay Nunoy Arsing da.
3: Oh. Good morning!
1: Subuma kay Giselle Marco. Dara sa Lunoy sa Pian nga nagatutok sa bungaga.
3: Good morning!
1: O kaga, siyempre kimigo ko na Jo Diroy!
2: Yahoo!
1: O, nga magabiyahin naman sa Subungadlaw, oh. Mayong aga, gida, ah.
3: Good morning!
1: Okay, sige. Check ta na, ah. Connection ta with katropang Elmer Estimar.
4: Katropa Leta!
5: Katropa Leta!
4: Sang XFM Network Philippines!

0: Alright, kita tepuk Elmer.
1: Good morning, Katropa Isaldino. Welcome sa Tondrinya, Katropa Leta, sa barangay. And direkta kita, direkta sa Magin, San Chodoro, Sinas Trade Center. We're in Duan man aton, kamanya, San Palamati, Suki, Gid, nga nagatutok sa aton every morning. Anya, sarang makadaog sa pila ka mga produkto naman sa Ngesto County Corporation. Sa bukaga, nadakpan aton sa Patedang, nagatutok, Gid, si Mama Ria Sanya Grita. Mo taga mong kong galing katropesan di isa ka bindor sa ngaton sininga peace section kag willing naman siya magadaog katropesan di at the same time excited na gisaya gani katropang Jason spin mo na yan

0: Alright, congratulations! Santon Plus Gold!
1: Yahoo!
0: Oh, nami ginao. Pang supplement day, ma'am. Oh, katrabaho yun, Mer?
2: Oh, gani. Katrabaho sa ligra. Bigay dyan nga swerte ni Ma'am Maria, no? Mahal-mahal ni actually. Ang ining Santon Gold or Santon Plus Gold. Ang yara sa manggustihin ng palaya kaga malunggay. Garlic and spirulina. Inisya isa ka food supplement, ma'am. Nga kapsula, no? Nga manami ginim, no? Na. Oh, sadlaw-dlaw. Ano gani? Pero before sina, ano gani mo gusto tanong yung madagal?
1: Ang pangpagakot.
0: Ayoy! Nga man, luya ng puste?
2: Ayoy! Alam mo, maluya.
0: Luya ng puste?
2: Oo.
0: Oh, pero ano ha, 30 minutes before magkaon day, ma'am, nami ginawa. Oh, one capsule a day.
2: One capsule na siya, ha?
1: Okay. Thank you.
2: Sige, congratulations sa lahat. Patay Ma'am Maria Sangrita. Next ay Nanay Bibing Barhas. No? Isa mga kaputura na ito. Ang katrapasaling vendor man dire sa bakin sa inyong P-section sa subong niyang aga. Sa kay Ma'am Bibing Barhas, Bibian Gili. Ma'am Bibian Barhas. No? Taga Barangay Kagay. Si Ma'am Bibing nga katrapay sa Lee. So, ingoray mo lang this actually. And, ang plaster tadi, ari tadi sa sentro ah. Sa bakin niya sa nga P-section. Si Nanay Bibing Barhas, dugay ka na nga bindor na eh.
1: Dugay na sir.
2: Mga pila ka to eh.
1: Mga may get na 30 years no?
2: Yeah, katrapay sa Lee. Hindi ka na magbundo dayo. Katrapay sa season. Sige mo na yan!

0: Alright, congratulations Santon Plus or Santon Herbal Oil. Oh, namiyagi na wag pala nakit lawas ni Ma'am Upulo pa man nyo sa uwa.
1: Sa kadugayon na ni Ma'am nga nagabaligya no, bilang fish vendor namiginig nga Santon Plus Herbal Oil. Sa mga pala nakisim mo kasukaso, Ma'am, isa lang kapakid, kuha na yun. Oh, testing eh, pag pamatudi ay nga Santon Plus Herbal Oil. So, congratulations, Ma'am. Ano masalig na, Ma'am?
2: Madam, okay nga salamat.
1: Sige. At Rapazal Day, kagawa na nga. Ton sining mga winner. Subong niya nga aga sa ton sining nga katropalita sa barangay. Kag direkta din sa bahay niya sa Chudoro, Arsinas Trade Center. Gani ka mo mga katropa, tutok man. Kay basi ka mo naman ang amo sining malabayan. Kag ka mo naman ang may swerte nga magadaw sa ton sining mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kaupon, sige tropa. Oh,
0: siling ni Sir Nolido, ito shot. Tanda ko no kay Duray sa likod niya.
1: Duray?
0: Oo. Oh. Okay, sige.
1: Sige, ito maganda yung trip na nagilaman kayo sa bahay niya sa Chudoro Sinas Trade Center. Kaupod si katropang Michael Dinosaurus Life. Kung naman si katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
0: Yahoo! Alright, congratulations na sa atin sinin mga winner, ha?

0: Okay, Ma'am Rhea Sangrina. O, dara sa fish stand, oh.
1: Yahoo!
0: O, kaga... Eh, Ma'am Bibing.
1: Yahoo!
0: Alright, by the way, ha? Tutukan nyo karon, okay? Plus start na sa inyo, mga katropa. Sa palatuntunan, bullseye. O, ang natuhoy sa ning natabo nga pagluthang patay sa isa ka delivery rider. O, dira kapon sa may sitio Ilaya, Barangay Sibagwan. O, kung sa din na makaluoy, mananadangatan sa ning 22 anyos, o. Ka delivery rider nga taga Dinginan.
2: Oh, no!
0: O, nga ginluthang sa nga wala pa matunod nga or matumod nga riding in tandem. So more updates, tutukan nyo ha. Information sina mga katropa. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas. O, standby na para sa The Secret Belt. Damo nga salamat sa inyo pag-upod garon. Dari sa aton sinipang pangalagad. Good morning na lang kay Ma'am Nini Bakas, Nini Delatina.
3: Good morning!
0: Partner ko na gilamang sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo sinialagad, inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Para sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
4: Exciting!

0: discomfort.
1: Enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Birmingham, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM!

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ang inyong mga inquiry sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao, pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy, maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal eh, ng warning ano. At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman ano. Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit nako. Eh baguhin natin yung atin pong mindset sa iba ano. Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman ano, na ang pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Eh, lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work no pay.
3: Mm-hmm.
4: So ako, ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh.
3: Walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, eh yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo, mm-hmm. sabay bigay ng tubig.
3: Yun. Minsan, ano yan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama, na dapat na bibigyan natin ano, ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ano, ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients, yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano, yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon, mm-hmm. na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Dok. Ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa. Ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ha? So mga kababayan natin ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, ay uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Dahil ang ultimate trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes Well Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, no? Dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
3: Mm-hmm.
4: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, toxicity
3: yan.
4: Of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
3: Mm-hmm.
4: Oo, so, kinakailangan, alinman dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron mm-hmm. silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
3: mm-hmm.
4: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
4: Tama. At
3: nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka, ano talaga, kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga, kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
3: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal nang hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika. Sunzone Gold, live testimony.
1: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Unang-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold, mag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
3: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic na mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, dapat meron kayong naka-ano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
4: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
3: Yan.
4: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year. Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Sayang, baka masira.
3: No.
4: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan. Basta moderation lang po, ha? Yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
3: Nako.
4: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
3: Napadami ang kurot.
4: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
3: Nako.
4: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year. Ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon partner katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
3: Yes.
4: May mga susunod pang New Year. Kaya konti-konti lang.
3: Huwag yung busin lahat para sa ngayon.
4: Kasi puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
3: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan. Ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, in moderation talaga. Ano? Kahit po sa mga ano mga inumin, Doc, kinakailangan control pa rin.
4: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
3: Nako.
4: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. During this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero wag naman pong talagang itodo. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
3: Yeah.
4: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. Para mas may laban yung katawan natin.
3: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, ay itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
4: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
3: Yes.
4: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
3: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
4: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian foods yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
3: Yan. So sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
4: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
3: So,
4: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
3: Yun. So, yun as mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat maipalabas nyo yan mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
4: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Huwag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be, tabag dito, common sense ang papairalin.
3: Ay, sa mga kabayad, if meron kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
4: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason. So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataasang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung Tawag doon is pansit-pansitan.
3: Mm-hmm.
4: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
3: Mm-hmm.
4: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
3: Ayan.
4: Alingatong. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
3: Yan,
4: bawas sa mga karne. Huwag mag-take ng beer.
3: Mm-hmm.
4: O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya, kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan, dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
3: Mm-hmm.
4: O kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3. At sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
3: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano, dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines, dahil yan yung nagaano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
4: Ano na mga seafoods, alimango, hipon, talaba, naku. Medyo mataas po ang...
3: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
4: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
3: Mm-hmm.
4: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
3: Mm-hmm.
4: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin. Lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
3: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Meron nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
4: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
3: dami na.
4: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
3: Mm-hmm.
4: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
3: Nako.
4: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil mm-hmm. lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri.
3: Mm-hmm.
4: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
3: Yeah. Sa mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, mm. lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
4: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis mm. nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas mm. magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, mm. naku, santambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Mm. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle mm-hmm. at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
3: Mm-hmm. Naku, Dok, napasalpusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghahatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
3: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At ayon po tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. Siyempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas, Gisabugos nga Pilipinas, Lasay 7. Ang ining oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw na makita karon sa Miyerkules petsa 29 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kagkaroon sa aton sining mga headlines. Sa mga balita lokal, panday patay. Matapos nga gilampusan sang LPG tank sa Banwa sang Maayon.
2: 55 anyos nga mangunguma arestado sa Banwa sang Tapaz.
1: Isa na magkabalay totally burned matapos nga gintupok sang kalayo sa Banwa sang Hamindan.
2: Jepe sang Pontevedra Municipal Police Station kag First CPMFC Commander ginrelieve na sa pwesto.
1: Capiz Police Provincial Office ginklaro nga wala ginsuspender o kung gindismiss sa serbisyo ang jepe sang Pontevedra Municipal Police Station kag Force Commander sang First Capiz Provincial Mobile Force Company. Sa balita nasyonal, Senator Ping Lacson ginsumiter na sa Ombudsman ang mga ebidensya nga ilan natipon angot sa mga anomalya sa infrastruktura sang Tagig.
2: Hagna batok sa system loss charges, energy tax kag VAT ginfile ni Senator Erwin Tulfo.
1: Sa balita internasyonal, US ginuntat ang pag-atake matapos pangabayon sang Iran sunok kay Trump.
2: Kag sa balita entertainment, producers sang It's Showtime igapatawag na sang MTRCB bangod sa kontrobersyal nga episode sang Hulyo 24.
1: Sa sports news, LeBron James opisyal na nga miyembro sang Philadelphia 76ers.
2: Sa health news, ikaduhang utok, makitaan sa tiyan, kag diri nagahalin ang ginatawag na gut feeling ni sang isa katawo suno sa mga eksperto.
1: Kag sa business news, inflation, sweldo kag isyu sang korupsyon. Mga top concern sa mga Pilipino, santo sa ginpatigayon nga Okta Research. Oras sa Pilipinas, lasays yes na sa aga. Agaroon liton kita sa detalye sa ngaton sinigin pang headlines kaupod sang inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Express Balita. Express Balita. Balitang lugar. Balitang salita.
1: Sa aton yung mga balita, lokal dead on arrival sa ospital ang isa kapanday matapos ng gilampusan sang tangke sang LPG sa sityo center Barangay Bungbungan Maayon Capiz alas 12:30 sang kaganhon kahapon Hulyo 28. Ginkilala ang biktima kay Alia Jose sa legal nga pagidaron kay residente sang Silay City Negros Occidental. Samtang ang ginatudlo naman nga suspek ang ginkilala kay Alia Steve 36 anyos ang residente naman sang barangay 18A, Victoria City, Negros Occidental, apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Bungbungan sa Nasambit nga Banwa. Sandig sa investigasyon sang Maayon Municipal Police Station, ginapayag nga samtang nag-inom-inom ang biktima kaupo ng abiyansi ni. Hinali na lang nga nagabot ang sospek ag mayara sa nagluntad nga mainit nga argumento sa tunga nila. O kung hindi pagintindihan ay inapayag nga hinali na lang nga ginlampusan sang suspect ang biktima gamit ang gamay nga tangke sang LPG nga nag-igo naman sa ulo sini kag magatuhay pa nga parte sang iyalawas. Madasig naman nga ginpadangat sa Baylan District Hospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival sa nagatinder nga doktor bangod sa naangkon sini nga patal nga pilas. Sa pihak nga bahin, natigayon nga maaresto ang suspek matapos nga magresponde ang kapulisan sa lugar. Sa karunyara na sa kustudiya sa Maayon Municipal Police Station ang suspect ang magapangatubang sa kaso nga homicide.
2: Arestado man ang isa ka 55 anyos nga mangunguma matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Rojas, Tapaz sang Hulyo 27. Ginkilala ang arestado kung akusado kay alias Ryzen, temporaryo nga nagapuyo sa Sitiaris Gal, Barangay Cristina, Tapaz, kag tumandok sang Barangay Santo Niño, Dumalag, Capiz. Sana ko ang impormasyon sang XFM Rojas nagika sa Tapaz Municipal Police Station. Ang nasambit nga akusado ang nagapangatubang sa kaso nga homicide kung sa din ang warrant of arrest ang gin-issue sang Regional Trial Court Branch 21 Mambusaw, Capiz kag napetsahan Hulyo 27, 2026. Samtang ginrekomendar naman sang korte ang 60,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Tapaz Municipal Police Station kag natala na nga i-turn over sa Court of Origin para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Balitang dukan, balitang sa dukan. Totally burned man ang isa ka balay matapos nga matupok sang kalayo sa sitio Agbalagon, Barangay Hayna Norte, Hamindan, Capiz, alauna man sang kaganhon sang Hulyo 27.

0: Ano sa ambit yung puluyaan na ginapanagyan ni Manuelita Santiago, 34 anyos. Kag-residente man sa mga lugar, sandig sa inisyal ng investigasyon sa Ngamindan Bureau of Fire Protection. Gintuad sa Rodri Santagbalay nga samtang mahamuok ang ila katulugon, nakabatsyag ang mga inisang mainit. O kung kasubong may nagainit, nakag dito nakita nila nga nagakalayo na ang ila sala nga badasig man nga naglapta. Gilayon man nga nagresponde sa lugar makatapos ang Hamindan na BFP. Abang pag-abot nila sa lugar, dalayo na nga tupok sang kalayo ang mga balay. Indeklara naman yung fire out alauna 51 na sang kaganahon. Kinabulubanta naman yung nagdangat sa 10,500 pesos ang ginbilin nga kalitan sang mga sunog. Sa karon pa dayon pang investigasyon sa mga bombero angot sa gintunaan sang nasambit nga insidente.
1: Sa dugang pang balita lokal, ginrelieve na administratively ang Hepres ang Pontevedra Municipal Police Station kag ang commander sang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company kasunod sang paglutang patay kay Police Captain Ria Nampoyo sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan Pontevedra sang Hulyo 20. Ini mismo ang ginkumpirmar ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Director sang Police Regional Office 6. Epektibo ang relief sang Lunes, Hulyo 27. Sa katuyuan nga hindi maapektuhan ang nagapadayong investigasyon sa kaso. Sunod kay Tuanyo, kabahin inisang command responsibility kagsang ginalantaw nga kakulangan sa pagpatumas ng security measures sa nasambit nga mga PNP personnel. Kalakip na ang upland bakal nga posible makabalabag kuntani sa databo nga insidente. Ginapalabot man sini nga pisa mataas ang ranggo, kinahanglan nga manabat ang mga responsable sa kakulangan sa seguridad samtang nagapaday ng investigasyon agud maangkon sang pamilya kag himata sang biktima kag even sang publiko ang hustisya.
0: Sa kaangot nga balita kag katapusan nga balita lokal. Ginklaro sang kapis sa Police Provincial Office nga ang natabo nga pag-relieve kanday Police Captain Mark Anthony Garcia nga hepe sang Pontevedra Municipal Police Station kay Police Lieutenant Colonel Lumya Inlidawan nga commander naman sang 1st Capiz Police Mobile Force Company ang wala nagakahulugan nga ginsuspender o kung ginkaka sa mga ini sa serbisyo. Sa pagpakigangot sa XFM Roas kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sang CPPO, intuad sini nga ang natabo nga pag-relieve sa nasambit ng mga PNP personnel ang isa lamang ka-administrative nga tikang sang kapulisan samtang nagapadayon ang investigasyon angot sa pagluthang patay kay Police Captain Rian Ampuyos sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan Pontevedra sang Hulyo 20. Suno pa kay Garnica ang mandato sa pag-relieve sa maini ang nagikan sa ila higher office o sa diin gilayon man nga ginpatuman sang Capiz PPO. Dugang pa diri ang duha ka mga police personnel ang ginreassign kag ginterminate ng ila responsibilidad sa ila tagsa katalatapan. Si Garcia ang temporaryo nga ginassign sa operations sang Capiz Police Provincial Office samtang si Lidawa naman ang ginassign bilang bag-o nga chief sang Provincial Drug Enforcement Unit. Temporaryo nga mag-aakto bilang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station amo si Police Captain Maria Fe Omitin samtang sa Mobile Force Company naman temporaryo nga magpamuno sini si Police Major Alfred De Leon.
1: Mga katropa, ang mga balita lokal nga inyo nabatian ang ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C nga isa ka nan acidic kag alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Sa ato naman yung mga balita nasyonal. Ginsumiter na ni Senator Ping Lacson sa Office of the Ombudsman ng mga dokumento kag testimonial evidence ngayon natipon nga magaserbe nga basihan para sa posibleng motu proprio nga investigasyon sa mga maanwalya nga mga infrastructure project sa Taguig City. Ginatagan pagtamo ni Lacson nga mga posibleng kaso nga ginakonsiderar ang nagalakip sang plunder, malversation, kagapaglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lakip sa mga ilegal irregularidad sa pagpasa sang isa ka ilegal nga reclamation project bilang slow protection structures. Mga ghost project, doble nga pagproponer sang pondo. Pagpagamit sa mga daan ng litrato sa mga tapos na nga kontrata ug masukot. Sa mga bago nga proyekto nga kontrolado sang isa ka tawo humalin 2019. Dugang pasini nga ginablubanta nagalabot sa 14.4 billion pesos. Ang nagsaka pa ang kantidad sa mga proyekto nga pang infrastruktura or infrastruktura sa Taguig. Humalin tuig 2020 tub-tub 2025.
1: Balitang nasyonal. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpasar sang hagna kag resolusyon si Senador Erwin Tulfo nga nagatuyong i-exempt ang system loss charge sa value-added tax o VAT. Imbesigaran ang pagpasar sang system loss charge sa mga consumer kag pagkuha sa energy tax. Inikasunod sa nangin direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyay kalima nga State of the Nation address nga tun-an ang mga lihok o good nga mapanubo ang sukot o kung pagsuluktan sa kuryente. Suno kay Tulfo, magapatigayan sang hearing ang Senate Committee on Energy sa Hulyo 30. Agudiskusyonan ang mga hagna nga miyandaran ang Electric Power Industry Reform Act o kung EPIRA, lakip na ang issue sang system loss charges. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang builo ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold na mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract sing kasamang gustin, malunggay ang palea, garlic, at spirulina nga sarangid nga makabulig, agud nga paayo kag mapakusog ang aton resistansya.
0: Sa ito naman yung balita international, ginuntat sa Estados Unidos sa mga pag-atake sini sa Iran sa pangabay sang ilang rehimen suno kay US President Donald Trump. Sa isa kapayag, samtang sakay sang Air Force One, ginsiling ni Trump nga maayong nga nagpangabay ang Iran ngayon tato ng mga pag-atake kag ginagda nga magkitaay. Apang nagpaandam naman si Trump nga magpadayon sila sa pag-atake kung ang duha kabahin mapaslawan sa paglabot sang bagong kasugtanan sa untat lupok. Samtang sa bahin sa Iran, ginatag ni Foreign Minister Spokesperson Ismael Banghe nga wala sang nagaluntad ng negosasyon sa tungan nila sang Amerika. Sa piyak sang payag ni Trump nga ginuntat nila ang pag-atake sa Iran na gudhatagan ligwa ang mga paghinunanon para sa ceasefire deal. Hindi naman nila pagtugutan ng US nga magdikta sang timing sang gera. Magkalinong. Mga katropa, ang balitang internasyonal ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento nga mayroon sang pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Mapopular nga ginagamit agud proteksyonan ang aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta-carotene, vitamin ig zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Nga makabulig agud mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
2: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, tagin kumpirmar sang Movie and Television Review and Classification Board o kon MTRCB nga igapatawag na nila mga producers sang It's Showtime angot sa controversial nga episode nila sang Hulyo 24. Ini ang bangod sa ginasiling nga inappropriate nga eksena kag racially insensitive kag colorist nga komento nga nagbaton sang pagkamalaot gikan sa mga netizens. Base sa notice to appear sang MTRCB, madamo sang report kag reklamo ang nabaton nila halin sa mga concerned citizens may kang tanan sa episode kag sa mga hulag kag paghambal sang host o kon TV host kag comedian nga si Vice Ganda. Bangod sinigin manduan sang MTRCB ang GMA Network Incorporated kag ABS-CBN Corporation bilang respondents nga magtambong sa isa ka hearing sang MTRCB hearing kag adjudication committee nga hiwaton alas 10:30 sang aga subong nga adlaw. Partikular nga ginareklamo sa mga concerned citizens ang ginaliga racist o kung racist kag colorist nga pahayag ni Vice kag ang lugaw sin nila ni Ayon Perez. Nauna na nga nag-sorry ang komedyante sang Hulyo 25 bangod sa nangin lahog sa mga nagligad nga episode. Mga katropang entertainment news ang nalulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang Glutacogic kag Virgin Coconut Oil ukon BCO nga nagabulig agud nga mapunggan ng early signs sa skin aging ukon pagtigulang sang aton selula sa panit. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
2: Express Balita. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sa ato naman nga sports news, opisyal na nga ginpakilala sang Philadelphia 76ers si NBA superstar LeBron James bilang pinakabag-o nga miyembro sang team. Kadungan sang anunsyo, ginpakita sang Sixers ang jersey ni LeBron nga may numero nga 23. Nga liwat niya nga igasoksok sa bago nga hugnat sang iya karera. Sunod kay Sixers managing partner Josh Harris, dako nga kadungganan para sa hubon ang pag-abot ni LeBron. Sunod pa sa iya, ginalauman nila nga makabulig ang veterano nga basketball player agud mabalik ang team sa kampiyonato kaupod nanday Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown kag VJ Edgecombe. Sa edad nga 41, handom ni LeBron nga mangin labing una nga player sa maragtas ang NBA nga magdaog sang kampeonato sa apat nga magkatuhay nga team.

0: 30 minutos antes ang labing-labing kay misis magtumar lamang sa isang kapsula. Sigurado nga mas maganami, mas magabako ng inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni ganis Safe Inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa balita naman sa ikayong lawas, katropa. Nakahibalo ka ba lang mayara sa ginatawag nga enteric nervous system sa sulod sang aton tiyan o kon digestive system nga nagalakip sang mga 500 million ka neurons? Apisar hindi ini pareho sang utok nga nagahuna-huna o kon nagahimo sa mga desisyon, padayon ini nga nagapakigangot sa utok pinaagi sa mga ugat o kon nerves, hormones kag immune system. Sunod sa mga eksperto, amo ini ang isa sa mga rason kung nga ang stress o kung anxiety ang mahimo magtugas ang pagsakit sang tiyan o kung iban pa nga mga programa sa pagtunaw sang pagkaon. Sa piyak nga bahin ng mga problema naman sa tiyan, mahimo man makaapekto sa mood kag emosyon sang isa katawo. Ang popular nga gintinaga nga gut feeling o kung pagbatyag nga may isa kabutang nga matabo, mas ginakabig nga resulta sang pagproseso sang utok sa nagligad nga mga eksperyensya kag malipot nga mga senyales sa palibot. Kinapanumduman ang publiko nga magpabilin nga aktibo sa pisikal nga buluhaton, mag-angkon sang bastante nga tulog, kontrolo ng stress, kag likawan ang hindi kinahanglan nga paggamit sang antibiotics, mangud mahimo ini nga makaguba sa balanseng sang maayong nga bakterya sang ato sini nga tiyan. Mga katropa, ang health news ang nadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitpatamis ang stevia nga nakita sa pagtuon nga saranggid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pa lang mga katropa, kakasana ang toxic kag iklan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Sa balita naman sa patag sang negosyo, nagpangunang ginakabalakan sa mga Pilipino ang mga economic issues sa pungsod. Sandig sa tugon ng masa nationwide survey ang pagkontrol sa presyo sa mga nagpangunang balaklon kay serbisyo. Ang nagaguha nga top national concern nagikan sa 37% sang respondents. Kasunod sini ang patas nga sang or patas nga sweldo. Or ang pagtaas ang sweldo. Ang pagpakigaaway batok sa korupsyon kag korupsyon sa gobyerno, agang pag-angkon sang baratong pagkaon kag dekalidad ng edukasyon. Pag-abot naman sa urgent personal concerns, ginsiling sang Okta Research nga ang pag-angkon sa maayong ikayong lawas kag paglikaw sa blatian ang nagapangunang concern sa mga Pilipino. Sunod naman ang pag-angkon sang bastante nga pagkaon sa adlaw-adlaw, may bastante nga tipon, maayong nga trabaho, kag makatapos o kung makapatapos ang pag-eskwela sa mga kabataan. Ginfatigayon ang survey sa Hulyo 4 tubtub Hulyo 11 pinaagi sang face-to-face interviews sa 1,200 ka mga Pilipino nga nag-edad 18 pataas. May positive 3% margin of error sa 95% confidence level.
2: Kag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 61 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 81 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos. Euro 70 pesos and 20 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 44 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang buylo ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kun silin may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Andere abit mga katropa nga atod sini mga natipon nga balita subong adlaw sang Miyerkules. Andere sa Express Balita. Yung mga balita naman nga inabatan ng Buylogid nga ginadulong sa inyo sa matikilidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santone Plus Gold,
1: Santone Vitamin C,
0: Santone Plus Coffee Mix,
1: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santone Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santone Gold Herbal Tea,
1: Santone Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
1: Santone Plus Herbal Oil,
0: Santone Plus Herbal Soap,
1: The Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang ini mga produkto sang Yes Talent Incorporated ang mabakal gid sa mga suki nyo butika dira sa inyo sining lugar, mabakal sa mga leading drugstores nato nationwide kagay sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, and mabakal man online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa, magkasunod ng palatuntunan, Bullseye! Opo, si katropan Jovin and Isko, gani tutok na. And syempre, sa tanan-tanan ko rin yung nagupod, sa aton sinipagpangalagad. Sa mga nagtutok yun sila sining mga radyo kaga, of course, sa aton man nga Facebook Live. Good morning!
2: Good morning!
0: Sa katapusan, kami naging lamang ang inyo nangintag balita. Ako si katropang Zalde Gab Jr.
1: Ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kagini ang Express Balita!
3: XFM.
4: XFM.
5: Yes to health! Yes to health!
6: Hala, ka-exciting!

0: Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Yes!
4: The Secrets of Health.
5: Ang aton suni nga utok no, hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, makaya malang ni siya sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
4: 7 plus gold
5: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sa ninga memory, may brain fog, mahina aton sa ninga focus, and even kun na maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
4: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Isa nga makuaan aton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhone Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhone Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamagaan ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
4: The Secrets of Health.
6: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
4: 7 Plus Gold.
6: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
4: The Secrets of Health.
5: Like in Santhone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhone kag Vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang ginagamit sa nga pampatamis.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sang pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi, mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa ang inyo sininga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sininga pamulanon. Tumi mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa ka sangkap sini isang santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahaganhagan ang inyo sininga batyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipaton. Yaraw, santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan tong coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Gold, the secrets of health.
3: Yes to health.
8: Exciting!
3: Exciting!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santhon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuksor, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santhon kag XFM libong-libong papremyo.
10: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katropa, exciting!
12: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, XFM!

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, las 6:51.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye. Mayo nga ka mga katropa, nagpangalagad na ang panibago na naman nga edisyon sa ang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Nagpangalagad kita subong adlaw sang Miyerkules, petsa 29 sa bulan mga kabinan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Oy, good morning na. Ay, bangon na. Oy, aga na ni. Oh, amat-amat na sa may mga trabaho, may opisina, may mga kaladtuan aga pa ho. Oh, malamig-lamig tiyempo ta, may pagtulutalite kaina mga kabienan sang kagahon. Ah, mga katropa, kaga subong man. Oh, di malamig ang aton sininga tiyempo. Nami pagitani ii. I kuan bala? Ikup-kup ah.
1: Ayoy!
0: Nami pagitani ni ihuraguk. Oh, nami pa tani ni kwanho, ah, itulog liwat. Oh, pero kung may trabaho ka, kagadamo ka sang salaguron na. Ah. Oh, tikinanglan mo magbangon, ah, kahit hindi ba, bawal ka tamaron. Oh, di ba? Tibalantas makapoy-kapoy ni, ah, kahit buwas pang sweldo ho, pitsa 30. Pero isipin mo na lang, ah, isang tulog na lang buwas, pwede na. O, muna gani, bangon na!
1: Yahoo!
0: O, hiyod-hiyod na da, hiyod-hiyod na. Da, ba, wag pa lang hugot muscle, tama na. No, daw may muscle, gid ko nung abi. O, di ba, para madula ka to yuhon da, ah, jumping jack, anay da, o, ah. Pulo, tapos air squat pulo man, ah, push up na yun sang pulo, ah, 3 sets.
1: Ayoy!
0: Lantawon ta, kung hindi mag buhi, dugo mo dyan. Ah, lantawon ta, kung hindi kapagbalason aga pa, dulag na tuyo mo mo. Di ba? Sige, bangon na da, ah. Labi na, timing ni, kung may mga sulod ka mula sa 8, nag-opisina ka mo. Tingnan namin kining mga tinion ibangon na mga kabyanan, no, para magpreparar sa inyo tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Siyempre sa mga early risers, sa mga nakabangon na kaina pa, nakapangapi na ang iban na sako gyapon sa kusina. Hoy sa inyo mga katropa.
2: Good morning.
0: Oh, kumusta ang inyo sining bugtaw? Kumusta ang inyo sining kwanda, ang inyo sining ginakabalahan sa kusina? Amigo ta Eli Ariaga ho, tiyaryo Sheridan na kuno ah. Ay, aga pa rin gabugtaw para maghikotar man, magdulong sa mga estudyante. Hindi ka muna maghambal nga bla, nagdulong na estudyante nyo, tulog pa ka mo, tapos, matamat na da. Sa mga katropa na to, no, anong sudan sa pamahaw dyan? O, luto ng itlog, ginano ang itlog, ginbati, o kung ginlaga. Oh, di ba? Oh, ano pa ang mga kwanda? Luto ng uga.
1: Wow.
0: Oh, di ba namin mag-uga-uga, no? Hindi gani aga, dasigay nga ni luto pinirito. Muna mga tirada dayon ni, ah, prito-prito lang anay, oh, no, para kwan. Ah, karon na mapasaga, mapasabaw pag-abot mga kabinan, mga katropa sa panyaga, ah. Pero kung naga, prito-prito lang anay. No, kaga init-init lang anay kung may mga iliniton pa da. Okay, so sige, sa inyo dira, no, sa mga katropa naton, welcome na diri sa aton sining pagpangalagad. Gina-welcome na naton ang aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa Malabutan, sang aton palatuntunan.
2: Bullseye.
0: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nagatutok na sa FM band. Kag syempre gina-welcome na aton dira ho, ginatamyaw taman ang aton sining mga katropa. Dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center.
1: Yahoo!
0: Kamusta ang negosyo? Subong adlaw sang Miyerkules. Kamusta ang mga taga ATC? Dira mga kabinan sa kay Maria Fe Baltar sa Owen sa Rilipan o kay Ukay da, no, sa inyo dyan.
2: Good morning!
0: Kagasubong man, dira sa ka Chris Carindiria, dira sa may Plardel Street, no, sa may Yati ATC. Mayong aga lang sa inyo da, ha, kag sa mga taga-Otanan Section, kay Rosalinda Antonio da, kag kay Leopoldo Rebese. Oy, sa inyo mga katropa.
2: Good morning!
0: Kamusta da? Nagmahal-mahal ng utan, subong? Kahit yung mahal ng krudo mo? Ha? Kumusta ang presyosang utan nyo da? Kamusta da ang kwan? Ha? Ang ara da sa Bagsakan Center, no? Kay Harry and Roy RJ, ho? Ngayong aga lang da sa inyo, ha? Okay, kag siyempre sa tanan yung mga merkado publiko nga nasakupan mga kabinan sang 1st and 2nd District of Capiz. Welcome, dali sa aton sining pagpangalagad sa subong aga.
2: Bullseye!
0: At syempre sa aton sining mga katropa onliners!
2: Good morning!
0: Ay, mga kuano, mga nagkatutok, mga kabyanan. Dari sa aton sining pag... Dari sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Nga nag-upload na sa aton sining FB Live. May naga sinabad sa tutunlan ko, ho. May naga palabag. Sa mga naka-FB Live da, no, nakatutok sa aton sining official FB page, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. At syempre sa aton sining secondary page, ang XFM Rojas 106.5. Sa mga katropa naton dira, no, don't forget to like, follow, and share. At so man, pag-subscribe sa aton sining YouTube channel. Sa mga gusto mag-subscribe, no, tingala sila, wala kuya, madala sa ruleta ya. At ikulang, huwag kakasubscribe, o ara, nakapin sa aton sining comment section ang aton link, no, para sa aton sining YouTube channel, para kamo ang... Para kamo makasubscribe mga kabyanan, mga katropa, no? O pwede man iskan yung aton sining QR code for your subscription. Pindutin lang ang bell button mga katropa para makasubscribe ka. So gani mga katropa, ano pang ginahulat nyo? Subscribe na now na.
2: Bullseye!
0: Okay, sa aton sining pagpangalagad ng oras naton last 6:59. Pero sa aton sining pala tuntunan mga kabyanan. Kahapon grabe bundok ulan, no? Kahapon ako mga last 6:45 hitso nang akon nga workout da sa Team Sparta. No? O galing kay munog tapos nako sang gulpe, bumundak ang ulan.
1: Oh no.
0: Kundi puli ko las 8. Tambay sobra sa kauras. Nagsulay pa na, no? Sulay pa kuya kahapon kay ti sinko kun hindi ko magsulay ni basta butan ko las 10. so naghulaw-hulaw sulay eh. Ti basa si katropang Joven, basa sa balhas, basa pa sa ulan. Ito si nakapuli, ah. Sige lang, ah, kahit lalabahan naman yung bayo ko. No, kahit basa man ika balhas. Ito puli ta, basa eh. Double wet.
1: Ayoy!
0: Diba? Wet. Basa sa ulan, basa sa balhas. Ah, mga katropa. Wait a choice. Kaya nagulan kay siling ko, mamotor-motor lang ko kaysang adlaw daw. Wala man na patimaan nga daw mga ulan. Siling ko daw hindi man guro magdakwan. Kaya daw dugin na palid man. So pitik sinta siya. Bumundak ulan. Tos panay. Maluhoy ka.
2: Bullseye!
0: Now, ang pamangkot banwa. No. Timi bagyo. Wala bagyo, pero LPA may ara. Check ta bala ang naton sining DOST Pag-asa sa line number 1.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, July 29, 2026. patuloy nating minomonitor itong low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m. huli itong namataan over the coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay. Hindi naman po natin ito inaasahan na magiging isang ganap na bagyo habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan po natin yung pagtawid nito ng kalupaan na inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon at ilang bahagi po ng Mimaropa. So yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA hinggil po dito sa low pressure area na inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan ngayong araw. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dalawang weather system po ang inaasahan natin na magpapaulan. Una na dito, yung nabanggit kong low pressure area na tatawid ng ating kalupaan. Ito po inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Bicol Region, probinsya ng Mindoro, pati na rin sa may Marinduque at Romblon. Samantala, yung pangalawa nating weather system ay yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Ito naman ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan at Isabela. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, inaasahan naman po natin magiging maaliwalas naman po ang kanilang panahon. Pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. For Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon naman ang kanilang inaasahan. Pero yun din po, mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Ingat po tayo dahil kahit hindi po nagtatagal ang mga thunderstorm, ay posible pa rin po ang mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA hinggil po sa mga thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 25 to 33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards na ating bansa. Pero iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan mangingisda at yung mga sasakyan maliit pandagat ay posible po yung mga localized thunderstorm, kaya makakaranas po rin po ng mga pag-ulan lalo na po dito sa may region po ng Bicol. Ang sunrise mamaya ay 5:39 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.tost.gov.ph. At yun po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, madamong salamat, Chanel Dominguez, nagikan sa aton sining PAGASA. So, inyo nabatian ang pinaka-latest karon nga lakat sang panahon. May kantanan sa sining isa ka LPA. Ha, mga kaabyanan, pero ato siya sa may area sang Luzon. Ha, mga kaabyanan, no? Pero may ginabantayan pa sila nga isa diri ka cloud clusters. Diri sa kwan. So, sunog gani sa information ining cloud clusters outside sang par. May chance ning mangin bagyo, ha? Kag sa pagbulubanta gani based sa forecast, no? Basi mangin isa pa ni ka super typhoon. Pero kung magsulod gid man siya, wala sang landfall nga matabo. Kay daw sa ibabaw ni siya nga portion mag-aagi. Mga kabinan, diretso to sa Japan. Pero once nga magkasulod ni sa Philippine Area of Responsibility, mga katropa, may posibilidad nga ti pabaskugon sini na naman ang habagat. Amo ni magatuga, mga kabinan, sa pila ka mga pag-ulan-ulan, diri mga kabinan sa aton sa pungsod Pilipinas.
5: Bullseye.
0: O, ti, amo na si Lingta. Bisyan wa isang bagyo, pero kung grabe ang ulan, ang tawa na tabotos Dabaw. O, kagsapilag ka mga areas, mga kaibinan sa Mindanao, no? Sang nagligad niya mga inadlaw. After tito yung inulan sa ila, no? Mga katropa. Okay, diri sa aton sa siyudad sang Rojas, subong adlaw mga kaabyanan, no? Kung aton siling alantawon ang tsansa sang pagulan, lualigmat lang kita subong aga kay ti, medyo mataas-taas ang aton siling tsansa sang pagulan. Sa Rojas City, kag probinsya sang Capiz, no? Ang alas 8 na ton, may 55% nga tsansa sang pagulan, 50% sa alas 9, 45% sa alas 10, tub-tub, alas 12 karon sa udto. Pag-abot sa hapon, mas magataas-taas ang chances ng pagulan. Ang alauna naton may 50%, 55% sa alas 2, 50% alas 3, tub-tub alas 5 sang hapon. May 35% naman nga chances ng pagulan karon alas 6 sang gabi. Okay, so sa may mga kalantuan dira karon, no, may mga sulugaton nga mga estudyante, ay, dalagid ka mo payong sa mga motorista naton, dala ka mo kapote sa mga nagabiyahe, no? Tricycle, dala ka mo trapal, jeep nyo, para hindi man mabasa ang inyo sini nga mga pasahero. Okay? So, localized thunderstorm, asahan naton ina, mga kaabyanan, labi na po ng concentration sang galom, ara daw sa inyo sininga lugar, tiara manda ang masiling naton nga dako ang tsansa sang pagulan mga katropa. So halong lang ha, halong lang, no? Kaga always alert mga katropa.
5: Bullseye!
0: Amoy ito lakad sang panahon, para sa subong adlaw sang Miyerkules. Buylog sa gihapon yung inadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapina!

0: Alright, sa mga katropa naton, yaway pagkapangapi. Oh, ilang tawad ang stocks nyo? Base ubos na mga kabinan, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix nyo, ha? Ti bastan tigid sa mga butika. Sa mga suki naton yung mga butika o dira sa Mercury Drug Store. Kindly check kay ti arada na sa system nila. No, ang Santon Gold Coffee Mix. Pare, sigurado ko gapangapin na niya Santon Gold Coffee Mix mo. Pare si Parikoy Larnel Frialo. Niya tagpala, palangapi gini sa subong ho. Sige na Parikoy Implahilan da si Marisang Santon Gold Coffee Mix. Kakit anay, gidman kami nagligad at law ka. Mayaway na siya nagtalang di pagkadto niya sa istasyonan. Salamat gid sa pagbisita ha, kag pag-drop by ha. Di ka pa pag-imbitaran sang korte, di ka pa magparuhas. May nga galad na kay Parikoy Larnel Priala. Nagka-kape-kape sa Santon Gold Coffee Mix. Oh, kamunda, anong kape nyo? Ay sus. Anong kape nyo? Kainit lang ang dala. Sa ilo na sa Santon Gold Coffee Mix. Tilawi ang kanamit. Kagka-healthy mga katropa sang sininga kape. At syempre, hindi lang muning kape nga may aras ang glutathione kag collagen. Kakon sige-sige ang imo sininga pagpangapi mga kaabyanan. Mabatsyagan mo nga doon naganami na gidyang imo sininga supat. Mabatsyagan mo sa dalayon mga kaabyanan mga katropa nga nagakinis ang imo sininga kutis.
1: Wow!
0: Kung gani, maitom-itom lang ning kwanta. Mailom-ilom lang ning pampamaniton ta, pero at least hindi iya magaras ha.
1: Ayoy!
0: Di ba? Hindi iya magaras ang aton sininga kutis mga kaabyanan, no? May araman na gani nga puti ang pamaniton. Pero asus garas. Do segunda mano sa papel dili ha. Tiyari na ang kape para sa inyo ha. Ang kape nga may aras ang natural and calming herbal ingredients. Now may mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, maragbuso. Nagsyempre himo sa premium coffee. So gani sa mga katropa nato na mag-Santon Gold Coffee Mix na. Maliban sa Mercury Drug Store, available man mga katropa dira sa The Generics Pharmacy, Southstar Drug Store, Grace Pharmacy, dira sa Tananya Outlet sang Super K Drug Store. Available man dira sa AJB Drug Store, Pharmacia Benjamin sa May Rojas Avenue, kag sa RB Butika dira sa Banua sang Panitan. Kag syempre, no, sa mga suki ninyo nga mga butika. Santon Gold Coffee Mix, may kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: Kung nagainom ka mo sinin, hindi lang pag-ihaboy ang empty sachet. Pwede nyo na mapasakop sa aton sa nga Santon na next FM libu-libong papremyo. Tipuno nyo lang, 5 kasachet sina, isulod nyo sa sobre. Paldo na, kwarta na. 3,000 pesos kinapanagtag na ton every week. Kada Biyernes, may draw kita. Sa grand draw, nagahulat ang 20,000 pesos sa third prize. 30,000 pesos sa second prize. Kag 50,000 pesos. Sa first prize.
1: Yahoo!
0: Kasi ginainom mo na, ginahigop-higop mo na ng kape. Ang rason para pumaldo ka, mag Santon Gold Coffee Mix na katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sa aton sining pagpangalagad ang oras naton, las 7:13. Diri sa aton sining palatuntunan mga kabinan. Sa iluhanta ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad sa subong aga. Unahon, taning mga dalagko, mga kabinan niya, mga police report nga natipon sa aton sining mga katropa reporters. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan. Unahon, taning balita. Dira, nagikan sa bahin sang sa bahin mga kabinan sang dinginan. Matapos ining pagluthang sa isa ka delivery rider patay mga katropa dira sa sa Sibagwan. Okay, taga-dinginan ining biktima mga kaabyanan no. Masubo-subo ang iya sining nadagatan sa kamot sang sining mga sospitsado. Kung sino pang nagatrabaho sang patas no, nagapaninguha, no, para ang ati kumita. May mga tao naman yang mga tulungges, balingag ang ulo, nga patawhay lang, no? Way pa ba kontento sa pagpanghuldap, ginluthang pangbiktima mga katropa ho. Sekta detalye sini mga kabiyanan sa report ti katropang Zaldi Agihap Jr.
2: Live report. Live report.
3: Patay ang isa ka delivery rider matapos nga luthangon sa ginapayag riding in tandem sa bahin sa Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Roja City. Sa tabo ning insidente kahapon nga blaw, mga takna alas 4 sa hapon, katropan Joben, kung sabihin sandigdi sa ato na tipon nga impormasyon man nga ining biktima nga si Chester Alagon, 22 anyos, nga residente sa Barangay Dinginan, nagarutagid sa pag-deliver sining mga parcel dira sa nasambitan nga ka area. So, antes ni sinodori na tabo ang insidente, naka-deliver pa ni siya sa sumudlon tong abahin sining Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan sang parcel sa isa dito ka customer nila, and then sang nagapauli ini siya sakay ni sa tricycle yung service, hinali na lang sunod rin nakabati sang lupok to ang mga tao sa palibot aga ginikibot nila nga ining tricycle nga ginamaneho sang biktima ang natumba katropanto ben kag nalagdong man ni siya sini ginamaneho nga tricycle ining biktima kag diri man dayon naglabay ang kinapayag riding in tandem sakay sa isa ka nagaduag rin nga niyo nga motorsiklo kag nagpa-exit sa nasambitan man nga area. Kay ining lugar sa impormasyon sa aton sini makuturan malapit ini siya ginatukod bala nga sementeryo sa nga Tagiya sa nga Pueblo de Panay katropan Joben, no? So diri gid nga area, so rough road na da katropan Joben, and then nakita na lang ang biktima nga nagakayaon nato sa sa karsada torsadalan taga may dugo na sa iya sini nga ababa katropan Joben. Now gin check ini sa nga pila ka mga pumuluyo to sa lugar kag ginapayag nga may nakita nga pilas sa iya sini nga sa liog. Kaso nga gilayon man sila nga nagtanawag sa kapulisan kag dali-dali man nga nagresponde nga aton sini nga mga investigador sa Roa City PNP kag ginkordon to ang area kag nagtawag man sila sang soko sa pagkandak pagid sang adubang man nga investigasyon. So alabang na to alas 6 sa gabi sang natigayon ning makuha gito ang bangkay sang biktima ay dead on the spot gid ni siya sang initial gidluthang sining riding in tandem. Now sa pagpakigangot man ni katropang Aira katropang Joben sa balay mismo kung sabihin malapit nagkulob ining tricycle nga ginasakyan sang biktima ginsaysay sini ni alias Abibi or ni Nanay Bibi na samtang nagakaon ini siya nakakibuto niya na lang sini sa nakabati ini siya sang isa kalupok pag ining pag ano bala dayon pag rungkada sining nga tricycle gani gumawa man siya sa iya sining balay pag dito yan ay nakitaan nga nagakayaon ang nasambitan nga biktima. Pag sunod rin, naglabay dayon ang isa ka motorsiklo. Kasi din may sakay ini nga duha ka persona, ang driver naka-helmet, ang back rider naman, ang nakabunit sa katropan Joben. So, dugang pa rin nga nakuha ang impormasyon na dito pa lang sa ginhalinan sining biktima sa gindelibera niya to, posible siyang ginuthang ini siya pag natigayon niya pa balang mapadalagan ang iya siniginamaneho nga tricycle o kunining iya service antes gini siya dalayon nga sa tumumba to sa dalan katiman ang pagkulob sa iya sini nga tricycle. Ang padayon nga ginaimbestigaran sa aton sini mga kapulisan, gina-trace kung sa diin bala ang nangin na exit point sini nga mga suspect kay man pag-abot sa area, wala to sang CCTV cameras nga sarang punta ni makabulig, pero gina-trace ni karon sa mga kapulisan sige ang ila sini nga pagpangita man sang posible makatudlo sa sini mga suspect kag ginahibalo gitong anong motibo sa sining paglutang patay sa nasambitan man nga biktima. Nagalabot man to kahapon ang iya sining mga pamilya, iya mga himata pag nakita to gani nga kigaki gini kag dising time nagakasubo man kay sunod sa ila nagatrabaho ni sang patas ang biktima. Tapos ginuthang lang sining mga wala huya sa mga persona man. So pamatian ta bigla ang kabahin lang sa interview ni Katropang Aira to kahapon sa kay Nanay Bibi nga isa sa mga nakakita sa sining pagkaya na to sang biktima sa karsada pag sa paglabay sang getaway vehicle sining mga suspect.
4: Malakat ka karon. Niya sinusakyan, hambal ko si Michael. Tapos ako nagpuwang-puwang kung diwan mo sa sabat. Tapos ako, ari diho, naglupo. Isa lang kalupo, pero hindi man din gututo ng lupo. Ay, ano man yung ako, tumakdang ko diho, pansilin ko pa diho. Kaya gapit-bit ko ganit ang utan sa mulupo ng langka. Napungko na ko tani. Pagsubong ko si Nidiho, kita ko nagbalang-balang ang motor nga nagsagad-sadira sa bato. Ay, pag-abot ito, di nabaliskad na. Dumalagan ko. Ako, ne. Ne, ang tawasin ko na tumba, ne. Maluoy ka, ne. Sige, tabang, ne. Sige, tabang. Napalapit
5: ko. Ay, nakita ano. Mo, ma'am, ang...
4: Nakita ko sinaho. Pagkita ko sinaho, kita ko may dugo. O, matrasusin sobong. Di, pero ang motor ato pa dito, ya. Tapos magsobong ko sina, di, o, nag-agi tayo nun to ang...
5: Wala mo lang nakita ang nagpamalathang.
4: Wala, duwa lang, isa lang yung kalupok.
5: Duwa ang nagasakay duha sa single.
4: Single nga manubo bala nga motor.
5: Dukan, Mio.
4: O Mio, siguro, hindi ko man, kung basta manubo nga motor. Moto. Ay, nagaya sinindi ka ni, ni, tabang niya, singgit, ni tabang niya. Ni, ayad na pag, naku maluoy ka sa tao, ay kasing ko maluoy, sige na ako, nakumukbo sa ulo, sinaw. Ni, hindi ito, niya sa ulo na. Ni, sige, sis, singgit ko, tabang. Gadilagaw ko ito pa kanto, singgit ko sing tabang, tinilong ka. Nga, siling nili, pa kaya ito tabang, kaya gudun siling niya. Tawagan siya si, kun si Hal Alan. Ta nagbalik, pagid ako, gintanaw ko. Ah, nag-agi pa ang motor, siling ko. Ba, wala ginila, sing ko pagtabangi, nag-agi lang sila. Yaw, ay gito ka mo, ang motor ni Agi ang naglutang. Pero, nasinggit na siling ako nga. Batian ni Maymay yung nga, ay abaw, siling ko wala gid nila pagtabangi, ya ang tawusin ko, ya makaluluoy, wala gid nila pagtabangi, direto na to. Tapos ako, moto na kalit, moto buro ang malitang, may dami kay, ari, hindi, naglupok na yung dira.
3: Bullseye! Batian niya, katropan dyan, Ben, ang panaysayon man ni Nanay Bibi, isa gito sa mga una nakakita sa pagbalang-balang sa ng tricycle aga sa pagdulog mo sa biktima sa karsada o sa dalan to nga usa din yan nakita nila nga dugoon na ni. Now, dugangan ba ni karon ay ang aton si Ninyo Roa City PNP ang magapatigay ni isang press conference na to isa na sa biktima insidente kay as of this moment, hindi pa pa ma-determine kung ano gidla ang nangin motibo sa paglutang patay sa sininga katropan Joben
0: kay kun aton lang taon to may amot ang balit nya to nga nakita to sa area kun bala may kwarta pa to kun wala katropang Zaldi
3: initially katropan Joben intact pa ya ang sulod sang iya wallet pati ganiya cellphone ara pa ya
0: no so hindi na so kun hold up to dapat sige granting hindi na pagkuhaon ng cellphone kay iti basi matrace ka pero ang kwarta kuhaon gid na. Unless otherwise, base na kulbaan ang mga suspect sa nakita nila nga naghurayad na itong biktima kag nagdali-dali lakat. Kay ko naton lang tawon ada bala mo pirmi ko nagagi. No, once may mga trail hike kami, trail run, magpauli kami, dira kami nagagi pirmi halinto sa babaw bukid sa likod bilas ang kwanda. Oh, dira kami gagi, no? Damo na da pamalay. Gaidas na nasa piyak nga side ang mga pamalay katropang saldi kay piyak sina medyo bukid. No, sa unahan sina da may sapa, may kuan na to, da may busay-busay nga gamay, may sapa-sapa bala magtabo ka pasaka to sa bukid. No? Ako
3: sa piyak da Divine Mercy mo.
0: Yes. Oo. No, so dira kami nagakuan ga ga-exit, no? So mo na gani nga kabisado tadang bang kuan ng area nga ina katropang saldi, no? So kag information naton da daw may mga nagluntad ba na nga hold up na isang nagligad nga sa mga rider katropang saldi?
3: Previously katropang Joven may natabo gid man nga pagpanghold up dira pero ang hold up pero to ya nadakpa na to sa isa ka operasyon sa ngaton sini mga kapulisan katropang Joven. Now mutugan ni sa sining ko intact ya ang kwarta kag cellphone. So posible man tuod katropang Joven nga kung nang hold gin hold up gin man siya probably nagrattle na ang ano mo ang mga suspect bla nga rason why nato nila gin kuha ang kwarta nagpalagyo na lang sila eh may mga tao sa lugar mo kay sa piyak nga ano ni portion no balay na mo
0: oh balay na idas na ang kun halinda sa may kuan sa ginobra nga patyo da. Oh, haling ginada pag liko pag tabok mo da sa balay ni kapitan ng green nga balay.
3: Oo.
0: Oh, damo nang balay ni kapda eh, Arsiga. Oh, mo nang balay na ara na sa may karsada, no? Ginaubra, ikwa mo na to, may mga panimalay ginadto dito, hashtag ginadto sa may punta sa may daw ano na, busay-busay nila dang isa dira kami ka panghinaw kun haling mo sa bukid, no? Dira kami ka kon kay daw may sapa-sapa na nagagamay eh. Katropang saldi, no? So, idas kinang panimalay, no? So, kung maggalupok, may makabati kinya sa imo, kaya hindi man ay isolated nga lugar mo.
3: O, oh, kagisa pa, malinong na, kung amo na oras, hapon, katropang Joven. Pero ang ano lang, abe, kaya pag

0: Usually, nakabaton siya pagpamahog. Even ang iya mga kumdanan sa trabaho, katropang Juben, naghahambalan ni siyang hindi sana ibala mag-jope. Pugaling siguro kay Gabakas mo ni para sa iya, sininga pamilya. Although single pa ni siya, katropang Juben, galing may ginasuportahan man siguro ng mga auto dyan, reader, ginikanan niya. That's why nagtrabaho, gini siya. So, kag-isa pa, dali sabi, matrace kung if ever may pagpamahog, gini man siya ba, katropang Juben, kay man, amo ginagaya, area mo. So, gani, dako ang posibilidad niya kilala, gini isang biktima, ang mga suspect man, katropang Juben. So, makon mo ah, natiruhan na siya, pero natigayon niya pa madrive niya, tricycle, pagaling pag-abot sunan, siguro dito na kagadulaan sa alintro, rason nga bumaliskad man to, ang iya ginamaneho nga tricycle, kay lubak-lubak man to, ang dalan. So, dugangan ta ni Karun ah, ang information ta, may kinkanan sa sining nangin kamatayon sa nga biktima ni, nga nagabakas man lang kung tani, para man sa iya sini nga pamilya. Balita nagikan diri sa Roha City PNP sa ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus of Gel Capsule, ang isa ultimate eye protection nga suplemento nga may arasang pinasahi nga kombinasyon sa phytonutrients nga popular man nga ginagamit nga proteksyon na ng aton mga mata batok sa pagguba sini bangod man sa katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. May ari ini sang lutina, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin, manggaranon sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Mabakal sa mga suki nyo mga butika sa inyo sining mga lugar, mabakal sa mga leading drugstores natin nationwide, sa ang isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy. Mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga shop, ikag TikTok shop. Para sa 106.5 XFM News, Rizal De Aguiab Jr., ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat katropang Rizal De Aguiab Jr. Sa sining nga information, nagikan dire sa may bahin mga kabyanan sa Roha City Police Station. No, may kang tanan sa sining kamatayon sa delivery rider na ginlutang dira sa may barangay si Baguan mga kabinan kahapon sang hapon. So ibaloon tani karon kay dugi-dugay magapatigayon mga kabinan sang isa ka press briefing ang aton sining Roha City Police Station, no, may kang tanan sa sining nasambitan nga hitabo. So dire amo na ginigidaw ko naton determinar naton ano ni solo nga pagpang hold up o kon may ara sang ginatawag naton nga personal motive ang suspechado batok mga kabinan sa biktima. Kahiti kon manghold up ka lang guro nga mo tong porma nila nga nakatakop man to gani mga itsura nila, no need mo nang man guro patyo na. Di ba katropang Jason? Unless otherwise, bumato ka. Nagbato ka. Di ba? Pero, matyaga mo, Tim, yara man akong kaisa kang kinanglan mo ganyan magbato, kahit mamatyaga mo daw, sweeto mo man, kaya mo man. So, Tim, na pinitkan, guro eh. Pero kung wala sang, kung ano man nga komosyon nga nagluntad before pa man, ining pagpanglutang. So siling tati basi hindi pagpanghulda pang motibo sang sining suspect. Mga kabinan kundi basi may personal grudge sa biktima mga byan. Ibaloon ta na diri sa aton sining pagpangalagad sa dugang pagpanalaw sa mga kabinan sang aton sining mga katropa reporters. Ako po ang investigasyon sang aton kapulisan. Okay, sige, sa dugang pa naton nga balita, diri sa aton nga pagpangalagad, no, patay gyapon. Grabe nga mga balita ni.
2: Oh no.
1: Okay, isa naman ka panday ho, patay matapos ngin lampusan sang tangke kay LPG. Bawaloy ka. Bugat-bugat na pro. Pero gin lampos ni guro, wala na unod. Nati mamulumag-an eh. Pero kung may unod guro, isa lang ka lampos sa ulo mo ni. Hindi ka kita, hindi ka kabutwa sinikag. Timake mo, angin lampos, tangke sang LPG, no? So naglunta ng insinente dira sa may banwa sang maayon, mga katropa sa detalye, upod sa kay katropang Elmer Istimar. Live report.
0: Dead on arrival sa hospital ang isa kapanday matapos nga ginlampusan sa nga tangke sang LPG. Sang kapareho man sini nga panday sa sitio center Barangay

0: umbungan maayon kapis pasado alas 12 media kahapon ni adlaw. Ang kilala ining biktima si kay alias Jose kaya sa legal nga pangidaron kay residente sa nga Silay Negros Occidental samtang ang ginatudlo diri nga suspek ang kilala naman sa kay alias Steve 36 anyos kag residente sa barangay 18E Victorias City Negros Occidental apang temporaryo ini lunsay nga nagatuyo sa nasambit nga barangay or sa may barangay bungbungan maayon kapis. Sandig sa nangin investigasyon sa Maayon Municipal Police Station, ginapayag nga samta na ginom-inom ining biktima. Kaupo na niya sining abyan, kaginali na lang nagabot ining suspek nga mayara sa nga kasudin minagluntag nga mainit nga mga argumento sa sining magtimbang nga bahin tubtob sa naglabot sa hindi pag-intindihan ay kagahinali na lang nga ginlampusan ining biktima sa suspek gamit ang gamay nga tangke sa LPG inang super kalamrahan.
1: Nah, nang daw kwan lang siling ko pero ko pwede man ang dako pero gamay lang pero sulit man eh. Di ba?
0: Okay. Eh. Inang 7 kilos bla. 7 kilos ka
1: katrapal. Tingala ko daw kahapos lang sa iya bitbiton pero kung dako siling ko ginano nyo to pinatalikod gagahinan usan. Kung magamunig kayang-kaya pero ang agi sini sa ulo mo bawa ano-ano lang bagol sa sining LPG tank ka ni man.
0: Amo to gani. Rason nga ni katropang Juben nga nagangkod ini sa nga patal nga pila siya sini nga ulo kag iban pagid nga person siya sini nga lawas eh. Kasi din nga madasig man nga gipadangat sa Bilang District Hospital ining biktima apan gideklara ini nga dead on arrival sa pending nga pisisyan. Sa piyak na bahin na tigayon man nga nadakpan ini nga suspect matapos man nga saan pag-responde sa aton sini nga mga kapulisan dress mga ibanwa sa mayon sa lugar kaya sa karoon nagpabilin nga sa kustodiya sa nga mayon municipal police station para naman sa nagkigo nga disposisyon samta nagpatayon pa nga angila sini nga ginakanda kaya dugang investigasyon nga nga tanan sa nagluntad nga insidente. Sa disidido naman sa karoon nga magpasaka sa nagyakaygo nga kaso batok sa suspek ining himata naman niya sa nga biktima. Sa karoon niya na nakaya na ang bangkay sining biktima sa isa ka pornarya dira sa may barangay Bailan, Pontevedra, Capiz. Balita nagikan sa may banwa sa nga Mayon ang builogid nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa nga Stockholm Incorporated ang Turbodietary Food Supplement for Men ang meras ang maka kaglabuwas ka herbal extract nga popular gid sa South America nga ginagamit agod nga mapabagsik magapakusog kang kanyang kapataas ang enerhiya kaya supuma sa libido level sa ato sining alawas. Sa mga mister dela, gamitan niyo may 30 minutos antes maglabing-labing sa kinesis, magtumar sa gila mga kapsula. Sigurado kung mas manami, mas mabako din yung relasyon kagang inyong performance sa inyo sining quality time. Kapakaling sa pinakamalapit, kagsukin ninyo ang mga butika sa inyong lugar, labi na sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, kaga pwede man ma-order online, pinagi sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 16.5 XFM News, ini si Katropa ang Elmer Estimar ang Katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat Katropa ang Elmer Estimar. Balita nagikan mga kabinan sa Banuang sang Mayon. Bakit mo nang lapdosan ang ulo mo sang sining LPG tank? Di ba? Ano-ano, may hinamakan ka man ka baseball batman? Guro to, lipong-lipo abe. Guro, malipong lang. Basta tumira ka sa ulo. Delikado ginaya mga kabyanan. Di ba? So, sige. Dire-diretso kita sa mga impormasyon. Dari sa aton sining pagpangalagad. Sa iluantang balita, nagikan sa Banwa sang Panay. Isa naman ka persona ang ginbuno. Check natong detalye sa balita ni Katropang Michael Inuslay. Live report. Live report.
0: Pilason ang isa ka soltero matapos nga ginbuno tak na sa 20 sang gabi Hulyo 28 tuig 2026 sa may bahin sang barangay Pawa Panay Capiz. Ginkilala diri ang biktima sa kay alias Lawrence 20 anyos samtang ang suspect naman ang ginkilala sa kay alias Sir Jean 25 anyos kaglon sa mga residente sang amuyang barangaya. Sunod rin sa pahayag sang or sunod sa information nagikan sa Panay Municipal Police Station nga personal nga nagpadulong ang biktima sa Panay Municipal Police Station, no? Kaya inigindala niyang iya sini nga kaugalingon sa Panay PNP agud reklamo nga ini siya ang ginbuno ni alias sa Sergeant nga sampang ini nagapanglakaton sa dalanon dira sa may bahin sa barangay Pawamana. So bangod sa insidente, gilayon ini siya nga gintawgan sa Panay NDRRMO kaga ginbulong ang iya sini nga pilas nga yara sa iya sini nga nawala nga kilid. Kag gilayon man nga nagpatigayon sang hot pursuit operation ang mga katapo sang Panay Municipal Police Station na panulong dito sa may bahin sang banwasang dito sa may bahin sang barangay Pawa Panay Capiz kag dito nadakpan ang ining suspect kag gilayon dira nga gindala sa may bahin sang Panay Municipal Police Station. Samtang ining biktima naman ang nagapabilin pa sa karon dira sa may bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital para sa iya sini dugang nga pagbulong. Sunod diri sa dugang kaga maidid nga pag-imbestigar sa nga aton sini nga mga katapos ang Panay PNP nga wala man sang kung gani, durong ako komosyon o kung may daan nga ligutanon nga ginalantaw nga motibo sang sining suspect kag sa sining biktima, no? Kung may arabi sila nga ginawayan, nakibot-kid lamang ang ining biktima nga samtang nagalakat ini sa dalan, hinaligid lamang ini nga ginpalapitan sang suspect kag ginbuno na lang gid golpe, no? Wala siya makapanginlaman, rason nga naigo ini siya sa kilid sini nga porsyon. Desidido man nga magpasaka ang ining biktima sang kaso batok diri sa suspect samtang ginahulat na lang sang Panay Municipal Police Station nga magapadulong man ang pamilya sa sining biktima dira sa may bahin sang Panay PNP para nga maka-file sang formal nga complaint batok diri sa sining suspect sa dugang sining mga information bantayan lang diri sa Gyapon sa bahin niya sang XFM Rojas. Sang ining balita ang bilog nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Xanthon Plus Herbal Oil ang balanyos nga may antibiotic properties mayuni sa mga allergies mga pangatul-katul sa aton sini nga lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mapakalini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyong nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add-to-car sa inyong nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5X FM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Michael Inuslay. Ini nga information, no? Wala ka namo, huwag mo na mabalaan kung anong rason. Sang suspect, gulbigin lamang nga ng handos mga kabyanan, ho? Hindi mo nagigyan mapaktan nung kaysa ang utok sa tao, no? Muna, kung kaysa lakat-lakat ka na sa dalan, no? Huwag kakabalo kung anong state of mind ang imo sini nga makasugata. Sabi mo nagayuhum-yuhum sa imo kay dali ya dosakon niya kaya. So halong-halong na lang ha. No, sa aton sini nga mga kauturan. Bullseye. Bullseye. Siguro damo lang subong siguro ang stress. Nila, damo lang problema sang tawo subong ha kung kaysa hindi na madala, gapang dalasa na lang sila ya. Sabi ko may mga problema ka mo, suluhan nyo lang. Okay, kada isa sa ato may problema man, di ba, Carlo Arbes?
2: Ayaw!
1: Carlo, Carol Gli. No, si Carol, Arbes, may problema. Ako may gina-problema. Si katropang Jason, may problema. Problema ka mo yan, dala sa unyo yung ibang nga tao. No, lukduhan nyo dyan. No, problemahon nyo pa kami yan ha. Parehas sining anay OFW. Wag kita ni na siya libog mga kaabyanan, no, sa kabuhi niya. Galing kay nag-intra sa pagdusok sa illegal nga droga. Kundi dakop sa drug bypass operation. Report ni katropang Elmer Estimar. Live report.
0: Arestado ang isa ka anay OFW nga ginakabig nga street level individual listed in a provincial priority target list subong nga bulan sa nga Hulyo sa gigasang nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team Isdet Rojas City PNP sa barangay 8 Drima sa sudat sa Rojas pagka alas 5:28 kahapon nga adlaw. Ikilala ining arestado si kay alias June 32 anyos kaga residente Isa nga barangay Punta Taboka sa Kukman sa Sudan sa Rojas. At igayon nga nabaklan nga subject person pinagi sa operatiba nga nagpakilala po Sir Bayer sa isa kasasing nga ginapatihan illegal nga droga sa valor nga 1,000 pesos. Sir B naman bilang by bus money. Doga nga nakuha sa paginakop ni John sa giniyang girekiso sa ngatong sining motoridad ang isa pagid ka sa say sa ginapatihan Cebu nga ginaburbanta naman may kabugutan or kabugaton rather 5 gramos kag mera sa standard drug price nga 34,000 pesos. Nga sa karon ining subject person ang rader sa kustodiya sa Rojas City PNP kaya subject ni sa karon na for million kahit subuman ang ining mga droga nga na-recover siya ang nga na sa crime laboratory for examination. Sa dugang sining ibalo for background and sa pagmonitor sining subject person, pamatihan pa rin kabahin sa ngatong sining interview sa Ketulis Lieutenant Colonel Rogelio Tumagan Jr.
2: Mayong aga sa inyo, no? Kaga mayong aga sa tanan niya tagpalamati sa gasubaybay diri sa siyudad sang Rua. So, kahapon dyan eh, sang hapon, mga alas 5:26 sang hapon, no? Nagkaroon kita a successful operation for bypass operation for violation of 9165, no? Diri sa barangay Otso, no? Sa siyudad sang Kapis. Kaga successfully arrested naton ang aton niya subject person sa kay alias John, no? Kaga initial listed na sa aton niya provincial sa label di siya. So kahapon sa hapon, so na consummate, no? Ang aton niya pag operations campaign against sa illegal drugs diri sa siyudad sang Rojas, kaga na recover sa suspect ang ato niya one piece head cell transparency si, no? Gabalor sang 1,000 pesos. Then after the bypass operations, recover naton sa iyang position during our search, recover naton ang more or less total, no, of 500 grams with estimated value of 30,000 pesos. So sa subong ang ato niya drug items, no, again subject naton for forensic examination, no, there is para to determine the drugs, no, to determine the methamphetamine hydrochloride. So we are waiting for the result, no, kaga ang suspect yari subong sa aton custody for filing of inquest case against siya for violations of 10-5 out the violations of 9165. So ano ni gani, no, ang
0: unta nabatian si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtan Jr. ang hepe sa Rojas City PNP, no, kaya sa karon iningat anyara naman sa kustodiya sa karsel sa Rojas City PNP kag palana ni nga pagsakaan sa kaso subong adlaw sa pagbayolar sa Republic Act 9165 upon comprehensive dangerous drugs act of 2002. Balita na gikan sa Rojas City PNP para sa 106.5 XFM News. Sige po ninyo si Katropa Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, marabong salamat Katropa ng Elmer Estimar. Ito nga information mga kabina nagikan dira sa may bahin sa Rojas City Police Station. No? So, dating nga OFW. Hindi makontento mga katropa. Tiyambot ko, ubos ng tinipo ni Yasini. No, nga tiway na to nagbalik sa abroad. Sa bagay, budlay gid man niya kung to kay abi sa abroad. Dibla? So, galing kay ti nag-uluintra sa illegal nga droga. Tiyam mo ning plastada mga kabyanan. Bullseye! Nadakpana sa ngaton sininga mga kapulisan. Alright, sige, daligid lang. Oras naton dala sa 7:47 ang ninga oras ang bilog nga gradulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! Okay, sa dugang pa naton nga balita mga katropa, Diri sa aton sini nga pag pangalaga dugang nga balita ni katropang Elmer Estimar o isa ka persona ang nag paano nagsulod sa isa ka KTV bar no diri sa Rojas no tiyo galing pagsulod niya to kuha siya baye no tiga ginahilanat nagurong tuntoy ga palang init lawas ya no ginahira niyang baye ko no so pag daho niya sang bayad ang babae, kumadto to sa counter, no, wili siya inom-inom to, oh, paglingat niya, ah, tapos sa inom, sila niya din na tong bayi man, nagbayad na ko, ah, so suway na tanang bayi. Ah, reklamo siya sa pulis eh, tood man, no, maki mong gaginahilanat ka na, pagkatapos, ya, bulong mo sa hilanat, nadula. Okay, check tabi, si Katropang Elmer. Live report. Live
0: report. Nagpalabot sang iya sining reklamo sa Rojas City Pente ining isa ka lalaking customer sa nya isa ka KTV bar diri sa sudag sa Rojas patapos nga wala sunod diri ginbalik sang babayi nga iya sining ginbayaran para sa kontani sa ila sining mainit nga pagsambuha sa nya tinalikdan nga adlaw kapon sang kagahon ka tropang Juven alas 2:10 sa kagahon.
1: Bawo aga na.
0: Oh,
1: mga muamugid man na, no? Mga muamugid man na eh. Siyempre, priming-priming pa na eh. Di ba?
0: Sa to gani, itong sa kilala ko, alas 3, alas 4 na
1: to. Alas 4? Kilala mo nga kilala ko man?
0: Yes, oh. Si Boss George.
1: Ah, si Boss George. Ay. Aw, aga na to eh. Eh, grabe, abi, Katie. Kwan eh, nalingaw to si Boss George sa palibot niya eh.
0: Bagayan abi sa pili.
1: Oo. Oh. Ay, damo pilihan mo. Pili ka lang. May daw estudyante. May daw maestra. Oh, may daw principal pag ganito, no?
0: May kwan. Man kwan, tatlong bibi. May maniwang. May matambok.
1: May maluwi. Oh, sige, balikan ta niyo. Oh. Nag-inom siya sa bar na yun.
0: Hindi kilala niya na yung katropang Juven. Pagunta lang yung tagreklamo. Si kay alias D. Ryan, no? 43 anyos, kag-residente ni siya sa barangay Tabok Norte, Panitan, no? Samtang ining ginareklamo naman, ang ginkilala si kay alias Tinay, yara sa legal nga pangidaron, kag-residente.
1: Hindi na sinang Tinay nga kilala tato sa lawaan, ha?
0: Hindi.
1: Sige.
0: Si kwana si Christina ya katropang Juven ang ining si Tinay ang residente ni sa sanya Kalaparan Cagayan apang temporaryo ini siya nga nagapuyo dira siya sining ginatrabahoan nga bar sano diri sa tagreklamo ginapahayag nga nagpadulong ini sila apat sila sa kaupod ang iya sining mga abyan sa mga baragod nga maginuminom puntani no gatuyo sini katropang Juven nga ilubong ang iya sininga poste sa nagpakilala ang empleyado sa among bar, amuning si Tinay. Dito, sa nga, siyempre si Tinay na nagpakita man sa iya sininga abilidad kay man dumanami man ang iya sininga abi postura katropang Juven. May ganyo man is karon si Kuan, si J, kaga gintibol yan eh. No? Sa tunga sila sininga pag inom-inom, nagkasugot ining duwa. No? Nga mag... patigayon sa nga or magpadul lugar kaya dito nga nagkasugot ini siya nga salumon ini tahong ni Pinay sa Baloria katropang Juven sa 3,000 pesos no?
1: Kaya wow, kamahal asalam lang sa tahong ang 3,000 niya na kuni bakal niya na to kay ng Marilo Arcan ho ah hindi na sa kabutwa sang 3,000 kag no. Ay, tambok na daan tong tahong ninang Marilo ya. Kagang talaba. O, diri ya, Trismel, baka mahal-mahal man.
0: Ano na gani? Pwede na ni gani. Duwa eh. Galing ang upo dyan sin eh. Makumpanyar lang tani. No? Sa iya, sininga igapalubong nga poste sa tahong ni Tinay. No? Pang katropa Juven, ginapahayag diri. Nga nadismaya ining tagreklamo. No? Matapos gani nga sa nabato ni Tinay ang bayad nga 3,000 pesos kabaylo sa so, inga sininga tahong Ay, wala na siya nagbalik.
1: Ay, wala mo style si Nada. Any so good man lang sa akin ha. So inapangunahan ta na kamo. So good man lang sa akin, for example, ma-transaction ka na. No, pag-transaction mo, kung dira ka bi sa bar mag-transaction, no, may party ang bar. May party man na dayon si kuano si GRO Abe, no? Oh, si Tinay, tambal mo. Ay, mambal sa isa. O, sige ha, dali lang. Kay itong turnover ko, na ito ang kuano, party nila. Tapos, dugay-dugay, balikan ta kada, ha? Na, dumawa muna ni, no? Husto?
0: Yes.
1: Husto, husto?
0: Tama, ano.
1: Oh, kita mo, balan mo, gid? Ginsugiran ka man. Ginsugiran ka ba ni Rafael Digno? Siya ba na nagsugid jakon mo?
0: Tingala ko man. Pero katrabaho ba yung may nagsugid, magani sa ako nagkuli. Nga,
1: grabe yan. Kaya sinugiray na lang takag. Surti kita nga duwa, kay pirmi kita yung ginusugiran.
0: Wait pa man dabi, tas na sayang yung experience.
1: Oo, oh, sabagay. Oh. Eh, pirmi lang sugid, aton mo na.
0: Oo, kita lang ang nagarin.
1: Gani?
0: Ang nagkatabo abi, for example abi, kung maarkila kada sa VIP, dala babayi kung imo gidya, kung magkuan kay magsuksok ka Google kag magsalom, ay ang
1: tubsok ka abi ka mahon ka muhon mo ah.
0: Oo. May porsyento na nakatropang Juven, for example abi, ang ila sininya presyo ya is 1.5 ang sa bar na 200. Depende. Yung sa kung gusto niya man. Pero ang natabo yung katropang Joven, sa panaysayo ng isang babae, na tabo yung ila sining isang buwa, ugaling ginuntat yung sunod diri. Kaya man, kadugay, abi, no? Kag ginapayag sining lalaki, na ginasukot yun eh, man, buhay pagani matapos, ang ila sining isang buwa, ginuntat niya, kag hindi siya kupo.
1: Ah, nadayon gali, ya. Why second palagyuhan?
0: Yes, so, nadayon gid ya eh. Muna man sa panagsayon sa babae. Okay, ang allegation sining lalaki ya, may gipalagyuhan siya, pero gipalagyuhan gi man sa tuod, pero naka panay eh, nakatunga-tunga nang iya sininga poste.
1: So, eh tingaman ginuntat sa babae, yaw.
0: Ay, dugay-dugay.
1: Ay, siyempre ka inom. Oh, ambal ni Rafael Digno kung makainom ka kuno dugay gin man.
0: Nagabol pa abi ang yes ni nga baed.
1: Ay, si.
0: Namula to.
1: Basi nakaturbo to doy.
0: Ay, nabalaba.
1: Kung nakaturbo guro to, ti dugay gin aya.
0: So, amo ni katropa jo ben ang natabo. That's why nga ginapayag sa lalaki, hindi palagyan siya, pero ang basang babae gani, siya namin sinunarta kaina. Nga natabo sila ya, o galing ginutata niya lang, ito nataka na sa vla. Pero nag-bayulit na vla, raso nakasarapag yung bed, nga, balto sa lalaki, nga ito ko, huwag pa man siya po na hindi na lang ah, balik na lang.
1: So, tani, eh, siyempre, huwag pa to saya katapos. Malama, amo ng plastada, pirmi, no? Sugid mo lang sa ako, hindi dyan banunoy. Ano yung kisa mga balamote, siyempre, negosyo ng ila mo. No? Ang kwan si Naya, dalion ka na nila. Kaya balan mo, galawat para sila makabalik dito sa bar para makakita pag ida kwan inang customer. Oh, di ba? May ara gani kung may ara gani si kilala kong kwan. Tibol ng babae subong. Pag tibol niya, dugi-dugi lakat. No? Ah, oy gani magtunga sa oras. Kay lapit man lang tong ginhansakan, iba hansakan. Ah, dugi-dugay balik naman sa. Oh, pungko-pungko naman na babae, dugi-dugay may panibago naman na customer. Obserbahan ko, tatlo ka kwan, tatlo ka hugada mo, lain-lain. Oh, amo nang gadali na sila, amo nang akong dugay ka, perdi na negosyo nila. Oh, di blanja banunoy.
0: Yeah, kaya magani ka tropa ng jobin nga kwan. Nagkato sila nga tatlo sa bar. Pangita babae, nabal sa management siya to, dalay lang kay kwan ang bago lang tapos pa niya po, nagpaligo pa, gali, bago lang tapos to it, kwan man, sang bago lang sa gali tapos ginkaon, ay, Nasambahan niya karon ining bag-ulang gid, no? Bagong yan, gaw lang bala, nga customer nga lalaki. Wow, nagsingit yung babae nga sang natapos, ay ila sininga bulang, nagsingit ang babae, yes, tapos na, dali lang, may customer man ako.
1: Bawa. Ayoy! Ayoy, basta, ay, pabor na sa ila, eh, bala mo, negosyo nang yung ila mo, oh, yun ang dapat nga mga, kuana, no? Oh.
0: Berhin tabing lalaki sa dito. So, muna katrabaho din. Ang ining natabo karon kay man gipalabot may isang tagreklamo sila sining management. Ay do wala man aksyon ah. Diretso sa bisa bahay sa Rosy Tipinpi nag pa-record iya nga amo ning natabo sila. Nga sulo diri siya nga gipalagyohan isa kag wala gibalik ang iya sining gibayad nga 3,000 pesos pero kun tani bisan katunga lang sa tuya gin pa-refund kay nakalabot man sa tunga-tunga. Oh,
1: kaniwan. Bitin. Ito nga dahil sila niya, pag gani katapos, basta pigado ang babae.
0: Amo na gani. So, nakainom pagidabi. So, isa pa gina sa mga rason man, isa pa ba, sikag nakaturbo to na to.
1: Ayoy, kung nakaturbo na ya, ati, sigidas na ya, yawan nga ginsinada,
0: Amo na gani. So, yung cater man eh. Kaya nga, kung sining officer on desk, niya, sining gipalabot na reklamo, kandawa na gani, hindi ka po eh. Sa kagahon man, din siya sa may bakin sa nga Roja City Pinti. Ginaistoryahan na ni gani, actually. Sa nga pila ka mga residente, pero sa may banwa sa panitan, kung sino ining si G, nga taga-barangay punta po, or taga-barangay Tabukso, o Norte rather, nya nagpadulong sa bar basi bala may misis ni kag mabisto ni sa bla so that's why nga
1: ginagawa dito niya lang paupo kay misis eh
0: parinta interest na siya actually kilala ta man eh pero naagi na lang santa lang katropa ng Joven so muna ang ining incidente nga gin para labot nga reklamo sa isa ka customer sa isa ka KTV bar kay man abi ta gani do ano gyud ang natabo kay do sikat subong ang KTV bar eh no at ang dato kong kay police captain ng Puyos sa katrabal jobed so para man sa nga ton nga balita nagikan diri sa bakin sa nga Roja City PD para sa pagpangalagad sa programa Busay sa Gapon ni katropa ng Elmer Simar ang katropa mo
3: Busay Busay
1: alright maraming salamat katropa ng Elmer Simar balik ka tropang Jason sa niyang lagas siya sang isa enjoyment oh ang isa naman niya ti cliente oh di ba kay cliente mo dapat ko dagadugay gagamay siyempre yung oras mo na maki mo mag alas dos oh ti pag alas dos ka daan alas tres na dira dira urit na lutoy na sila ka tropang Jason balan mo gino oh matulog mo na sila ya oh di ba lapyo mo na abi nyo mag muna nga trabaho hapos lang sabi mo kasi kangkang ka lang ha.
4: Ayoy!
1: Oras mo na nila, gas nila, no? Kumbaga per hour. Hindi pe, ginawa na nila nga makadali-dali man sa customer nila para maka, kuha naman eh, makapangita naman iba. Next time, kuha na, kung pila ng edad nila, 43, may misis ka, misis na lang eh. No? Be loyal na lang para why ka pa nagproblema kung si misis, misis mo, ang inatagan mo sang trismel, ati... bisya na no kadugay, guro. Pasugot, guro na kag. Di ba la? Bisya na kadugay, guro. Sina, okay lang kayo ba trismel si misis? Pero kung kwa na, do not expect sa mga trabaho pareha. Sina, ahaton gid nila kamo sina ya. No? Mariklamo, gina sila yung kadugay-dugay man kina pa tadi. No? So, hindi gid ka muna mag-intindihan na. So, kuha na, sa sunod, kuha na lang, kung may mga kuha, hindi ka na magpabar, ihatag na lang kay misis, kasi pasalamatan para ni misis mo. Di ba, lang, gani, i-date na lang ang girlfriend mo. Kag sa girlfriend mo, nami pa na, kay T, why na siya gadali ya sa oras.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? Si Kuan Dio, si MJD, si niya ba, naobserbahan mo, meaning, at ara ka dito. Bala mo sa trabaho sa media. No, may ginatawag kami ng mga covert operation. May mga kan kami na, no, upod kami na sa mga operations ng police, operations sa mga na, kaysa mo nang inoobserbahan namon. Oh, gin share ko lang, no? Pero hindi po silingon ka ko dito gahim ug obra ko sina ay way gid. No, way gid ko sina iya na gobra obra sang sina. Hasta lang ko sa observation na.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Oh, di ba? Ay, iling luoy man tong laki to makin mo na nga gusto ya gituguro mag atila.